Ereke tsware mo mamedi ke ne ke hlile ke phopoletsa fela. Ke thaula le hodimo hore letle le theuwele. Mo malapo o hlatla benga boloka mafelong a nabeki a tla le famatla. A tla le tise. A tla le fe matshidiswa nnete. Jale ha ke ntse ke bua tjena ho tla mantswe. Ao Jehova Modimo a ileng a fa Joshua ha Moshe a qeta ho hlokahala monna ya neng a le haufi le pelo ya Modimo monna eo Modimo a neng a mo tshepetse mosebetsi ha a qeta ho phomola borokong ba e ba o qetela me anka boikarabelo ba Moshe a bo beya mahetleng a Joshua o mo fa

0: FM ke molelwa.
1: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa di-profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
2: Kgotso, kgotso, kgotso mpodisto, kgotso ntate. Bua le ntate Nkejane ka mona ka Stilfontein ntate, ko mametse ka qhubula 88.4 a re o reng ya bohlano ntate. Danko.
3: Good morning, vele ke mabinda ka mokeng. Nna ko mametse hantle ke re ka masipala moqhaka 90.3.
4: Dumela vele ke sebolela lebalo ka vepena re ko mametse ka 88.1. Nna mafelo a be ke tlabe ke le peonya le jomane ha motlosi. Bye.
2: Kgotso vele, kgotso vele. O kae ngwana mme? Hantle vele mme. Masolong ana go kente vele ke World Cup of Fela, wa tseba he vele ke World Cup of Fela ngwana mme. Wa leletse ka mona ka TikTok a re ngwaga ya bohlano a re goreng ya bohlano ngwana mme. Tanko vele.
5: Hello Autia Strata, ke na le wena Qhubula 88.4 Mampho Makgetha, Maretele Thaba Tšhitši. Thanki.
6: Ke bile dumela ke pandadela se ka kana la okwe abuti gona ka go nya botlhano wena o tla chase o sana o tivele ke over time thank you tivele.

0: tloa ka matjeke o fihla le inne nkomo bu lesedi FM le gema le we ke mo lelwa
1: o tshia strata se ke thile tsebe ngwana mme o tshwere le khubula 88.4 ke le ka mona ka chemistin se ka motho phoofolo tanko
2: aveli aivololo outia strata a go jela ka tsebe ntate ke le ka mona ka Carlton Ville ke busasa le 88.9 ke ga le busetsa gauta ntate a re ya o re nya o hla o
3: outia ka mpolo mpolo outia ka stra a re ho tmano a re wa re ke sa pa se ka mo ka landana ka hloko le na ke go jela ka tsebe ho tmano go jela ka 89.0 lo mpo ba go le listo
4: Khotso veli ko mametse ka 88.4 le tebele machacha ka Rustenburg ha ke ho re nya botlang veli tangi
5: eh khotso ngana le ke teng se tsaba ka mona ka box le ka mona ka mona ke ka le khumile 88.4 ke le ka mona ka daba phosa box bag ya ho tswa kwana tswa kwa matsegeng thaba di mahlo le tsatsi le mona di mbololo tangu
6: Dumela Zeli ke uma metse ka 89.2 ke mamloi ka mona ka Frankfurt hare ho re nya bhlanba ke

ke mong wa barotsana be ke baratang ha holo siara mona wa tlabine mana dole city affair mara promise porbe jole mashuma ma bira metsoro bira metso zopile wa tla horwa ya bone o senga ma che ke mona hole city ara promise au siara mama di pija na wena nei ma ke yo motlile a re thando ke le ga wa pala jole sam smith are stay with me mawelele atsamali Questa le bana ba utlile ba all my life pinena ke a hopola ile ba hapela jwalo gaumane ho di Metro FM music awards ile ba sebeletsa ka nnete ke manat mamedi e ke la bahlano ka jeno meso mona ho le sedi ya FM ke re tlo sheba fela ditaba tse pedi tse tharo tse itlommempelo tlo maobane le mesong ena ntsaki bua le motho mona gere ei wa tseba commission ena ya madlanga mo mamedi hi rile re utlwile hore hone ho sebediswa koloi tsena tsa bakudi di ambulance bageng sa o tsamaisa di mche Hai ba ba di wa tsiba hubima ya re di utlile tabatseno mona commissioning ya madlanga re mcheka molalo motelele kwi kwi ibile ke a gwala bana ba letsa le di sirene ha ba di tsamaisa ba di isa kae kae ebe batho banana re ho pala misitswe motho ya kulanga ti a ke di mche a di a kae kae ho motho ya itseng ya tla me ile ngo sireletsa sechaba re di utlwile mmamedi mona ho madlanga ntse re di utlwa le hajwale make you feel like that about kid vosmos kid matlala o a metsimela tiyohle me ke bone ma Afrika borwa re ho batho bohle ba neng ba re general mkhwanazi Sena sa se buang he kala tshilela phupule mo se fitileng bakai mnara nnete ka ofela le khotla ke di amoela o so tsena tse ke qoswang ka tsona bobodu le manyofo nyof mejwale ke hona ke tlotsitsela ke hona ke tlo nyamatsiti go bana ke montho ngina Mamedi much too much bari bakopa muso tisa malawo kamatla homela take nang Africa borwa ntle le malawo ntle le ditokomane bari muso ri akopa akeli tise malawo bakengsa bana bana ba borona bakenang ntle le molao ba sena ditokomane Afrika borwa me sena sa re sebeletse ha lona le tisa molao re a re shebile letsatsing la mashuma mararo godinge o dimo momedi me bile ba bontsitse hore mohanto na etlo ba mohanto wa khotso o ke ke ba ba le letho le lebe me se re skopang ke sa hore muso re thuse o etse mosebetsi Mamedi motswaruwa wa mehleng ya ile nga tswara le bongsane sa 2001 wa pile nyewe ela khotleng la dinyewe kamara hore hantsa kwa letswe chankaneng ya ba ufumana lifulela la lefuba TB me le khotla la dinyewe le laetse le fapa la tlabollwa batswaruwa ho lefa mannenwa chelete ka loka 1 million ragwebo northwest sulman karim ha khona u bateng ho hlalala ka pele le gotla ka bo commission ya madlanga maobane mo mamedi ro tlile ro ile a putla kisetswa hape spetle ba kula
ai ba kula mo America nnete jwale bana bana ba tla ma o hlaha ba tlo teka bopaki ba bona ho hobe ke di panic attack ke di hloho keng ho hobe jwale re tla di bona hem di tla tsa majwang mamedi maobane ka laboraro parlamente ya naha ya Zimbabwe e tikinne le hona o netefatsa atoloso ya mo president ore ha o le mo president ha o sa dula fela le mo tse hlano so dula le mo tse supileng mme sena se hlalosa hore mo president wa jwale Emmerson Mnangagwa o tla ba kantorong jwalo ka mo president wa naya Zimbabwe o fihlala le mongsane sa 2030 me ditaba tsena tse tjena bogolo ba nako mamedi o tla di fumana mona continenteng ena rona Afrika ha ba batle o theowa bontate bana bomme bana ho hang ebe setulo se sa boporesidente banna se na le eng e monate aka ba ikekeletsa ke hopola hantle mohlomphei Emmerson Mnangagwa e ne le motlatsa moporesidente mofu Robert Mugabe ha tla ke ena momamedi na bua ha monate jwang ra e Robert o sa dutse nako hey jwale ena ha sebetsa fela dintho tsa ntse neng di etswa ke mofu mo president wa mihleng Robert Mugabe ke tsena di etswa ke yena ha jwale ha sa tlua mento tsena ka ofela mo mamedi di etsa la continenteng ya rona Afrika jwale ke bona batho ba maratlwa ho le motse supileng o tla ikekeletsa hape 2030 are le motse tharo a ye 10 years in empa potso ke ya hore le ha ba sa batlotlwa tjena ba etapele bana na hintsena tsa rona tsa Afrika ba etsa na ba sebeletsa setjhaba sa bona ka ba mothuduletse yena hai mamedi a batlowe yena o na lla ka Robert Mugabe mme fela ke yena ka jeno o sa reng hlele la nghambi la mashoma mabedi mabedi metsotso pele wa tla hora ya bona ke re tlo jalo ko mo mamedi le la bohlano ka jeno mamedi ho na le taba e re re bone a holo ho marangranga di kgokahanyo mona re furalla ditaba tsena tse itlhomempele o tloa maobane le mesong ena mo o fumanang hore ho na le batho ba nang le tumelo ya hore e bang motho a hlokaetse le letawa a tsuella jwaleng a nwa jwala a robala a tauwe tsatsi le leng le leng mohlang a hlokahalang tlameha lefung la he o nwe jwala fumane botshelwa ka lebitleng ka moting ka mane a lekase leqeta o theowela e ho jaifua ha motho e ne e le tsotsi e le rasthunya le mmasthunya ho thunwe lefung la hae mona ha ne e le majaifane ebe ho shapuwa disakanyuka ho a theowa ho a nyoloha ho a dumiswa jwale potso ke o botsang yona ka jeno mona ho lesedi FM na momamedi ke ntho e nepahetseng hore ha motho a hlokahetse o tlamaya ho patwa ka tsela ya nang a phela ka yona na taba ena ha e lahle moyelelo wa lefu le lelapa na e be batho mofu a ikupetse gore nna ha ke ya le enwe le tawe ne ke le ga sethunya le thunye ho etsala jwa momamedi na ntho ena ha e lahle moyelelo bane re a tseba re maAfrika lefu le a hlomphuwa ha so hlaile bohloko lefu le a hlomphuwa
ufumana uthu muthu ona rekisa mmile ba ba le temba nana ba le tembo a u shiba pere mesie mekana ba tsa mafela e nang le di petlas mona ba ra e mufuna phela tjena na ke yona tsilene ba itseng 0797585066 ntumele malaitso ha wa khatiso o mpha maikutlo a mohlomong ikile ya etsahala wena ra evele motho a ne le litawa ha o niwe le fila hai arta we ba na ke re ne le litawa a ke tsebe mmamedi o tla ntetsetse 086000 3084 le shumela mesero be di pile wa tla hora ya bone ha re bitse Timberland or apologize a ke khutla ke bua le wena.

0: ke Timbaland mona ho le Sedi FM ra apologize re ba ho le shumela metsi me hlano metsi otsu a pele wa tla hora ya bone mamedi re jalo ko moteng sergeant ka ready ka jeno tla re fa he mo mamedi dintlhakgolo tsa botlhokotsebe tse re di boneng di etsa la bekeng ena o tla re fa ditaba ka nqano horane ya bone me a bele hape a re fe dikeletso jalo ka re ya mafelong a beke tjena jalo re tla bua le ena kwano go le Sedi FM empa he mo mamedi ka re jalo komo go na le e kileng ka e bona hape tabeng ene re buang ka ona monnenwane le wa mane America go thona rata basadi a ithatela skete jale ba mo butsi a lekalaka seng ka mona batho ba bausi ba ntse ba hlobola ba mo tshwara marameng mona ba mo meda e se e le mofu ba re ke nthwana e rata mofu eno o ne a thabela ba metsa jalo ba bangwe ba mo dula ba ntsha ntho tsena tsa ka gare tsena mmamedi ba mo otla mahlong ka mona ba re hei mofu ke nthwana e thabela o ne a utlwisisa ba bangwe ba tsamaya ba mo beya mo matswele molomong mona ba renka a sa thutse ba renka ba renqanqa he bathong ba modimo veli le Sedi FM dumela
1: dumela mfololo
0: dumela mme
1: le kae mfololo
0: mme ke apela o phela jwa ngwena
1: a ka mo ha o bua le mme mmimi mona maokeng
0: mme mmimi o reng wena
1: a nna mfololo ke re a tshika nnete batho ba ntseba ke re gale ke phela le batho ba mophelo o ne ko phela ke nwa le bona tatsine le ndilele ke etsa tsohle le bona empa jole why has it hlokaetse le hang ka ba ka bua e tlosa meto ya rona ya fela re kopane le baruti mo le rona ba hlokahaletse re teng mo ke ntho tse re lahleisang ka ofela di lahleisa le bana ba rona ke ka ho ka nnete le fatshe le senyeileng ha kana kana mbololo o thia serata ke maikutlo a ka ao
0: mme mimi ke le buile haholo mme
1: ke le buile o phela ka phela phela ka mbololo
0: o ratwa ke nna mami bye bye
1: bye
0: tsebele tso ke le Sedi dumela le Sedi FM mo yeng dumela
2: au ke sta
0: ngwanes
2: nigal
0: ntate ke aphela o phela jwang ka kapa
2: a ke aphi
0: a mana dikima
2: ke mtso o se ka hene ma
0: o reng wena
2: ntate ne ke re ha ya loka go bane taba ka ntse ke mona o hopola se tsini sa ne se ne se bula ba tshe tsa e le a re ho morena ke so hopola ho kena paradise yoale taba ka kina motho ne le khala se ba ka go a itsa ha e ka ba o tsipile tshwarelo pele a nehela moya
0: da
2: yo ke ke le ni e ke le ni tena go bana o sa tsipile tshwarelo ke nnete ona di ha sa tsipile tshwarelo la ra tshwanela ho tsela bo majwana bo etsa go bana ha re tsile rona o itse mo dimo wa hae pele a nehela moya
0: ka mantswa mang re wena e fosa hetse
2: e fosa e tsentate go bana mo tsutsule mo sala o tsantsi o phela pele o nehela moya o ka re le dimo tsarelo a o sa o le ba le tsutsu
0: ngwana mme go tlile ke ya le boa
2: thank you ntate wa ka
0: tsebele tso ke le Sedi mame di dumelang
3: vm
0: ndade
3: ke phetse o phetse
0: ndade wa ka ke ya phela ke ya thaba o tlwele wena o phetse
3: ha a mona di comrades ba ta thini shimo ya ke mbese scro
0: ndade te di so reng wena
3: nna ke a the ya go kwa di tlo le matsula ba mo nyang tse ba ga tsuka
0: eh
3: ke tlo ke tlo le rata ya o tlo le ke a the ya lo tlo ka ga ba ya ntlo wa hlanya ga pobetsa a tsaya le mo tshe
0: eh hle ga re nele mo thai thatela go nyanya
3: Mm. Ya DM. Ah, tsaba kuba fela mo elelo o la shiwe morathu. Ha o sa le bona impani ga ho tsaba la ke go ha ile mo le motheno re. O lo ga ta eng o tho tuwa ka motho a neng le go ona a ka tlo bua ka taba tse tsana di rata o tla bua mo o fella mo. E seng e be tse be ke le ba di tsa tsi ga pa practically. Ha ga ba tho mo le mesolo. Ah, tsetse na ke di ga bona le ntse e leng gore ka nnete. Ke tsei ke tsa halamba ga bana le mona le tsena ho simile e mabu ha ile ntho mona mafu ke mabu o ke ntho tsa go fela ha ntho ya me di fetile a sa tsala le pili ho ani mpa le nge ha ne ri eng ba ne ka go a galema a tshwiki ya tshwedinale ke le wa VF
0: ke le bile nda DTDC le CD FM dumelang
4: wa lolo kae
0: me ke a phela o petsank
4: ke me malibu go mokeki ma welcome ma chabe
0: ne malburu
4: hi mbonolo ha ntse tsempi hey kuna batho ba batsogetsa ntse tsempi lifu le a hlomphea ha hona taba o tsosi kapa ono e tsa eng mbonolo ha hona taba tshwantse go pate ka hlompho eo ka nnete ka nnete ka nnete ha re sa tseba mo re yang teng le bana ba rona tshwantse ba tabuile ditlhogo ba etsa ntho tseo tse mmakatsang o di a swabisa mbonolo ha e sale tsona go gang ga e sale tsona ke a le bo ntate wa ka
0: ka mantswe mamme malebururu ga o kgathaleletse gore motho o ne a phelang ga sa ile a tlhokagetse ga a patwe ka tlhompho le seriti
4: ngwaneso ga a patwe ka tlhompho le seriti ga batsamaya ba lo di etsa ko bo ba lo di etsa teng ba lo tshwanela koo mmare mona ntlong lapeng motho o ne a etse ka tlhompho le seriti tle mbonolo e go fedile lefatshe le fedile koo ga o ka utlwa beke tse fetileng tsane tse tharo tse fetileng le moruti a nakene sonta o le a bua a re le dikereke tsane tsa kgale ga di sa tshwana le tsa gona jale bololo
0: empana mme maleburu ga se di-policy tse tsa bo di-after tier tse banna tse le dipatalang tse ba ka ntho tse
4: bololo ke tsone tse etsang mare he ye bathong tle ka ga batho re ka gutlwa ko go pele ena kae botlhoko ntho ka ntho tsone tsentse di buago yo a kgona seni
0: ke a leboa mme
4: ke lebolile
0: tshebeletso ke lesedi momamedi kgotso
5: mabolobolo
0: dumela ntate
5: ka tswa ke tawatsatsebe
0: butle
5: ka nnete ke bone ga nnako ntse eya sa petela se ruwe ke selomong ka ofela ditleng di le
0: tele ka dile ga nda di ntwena nda dira momane ke ena ye etsa hala ga e bona e se le teng le bo batho ba baholo ba kena ba jaifa ba nwa go thwe e mufuna ye una e rata ntweng
5: ngwana nne o tla ha ke re ke tawa ke ntwe sa itseli ba le montsi ke sa yetsa nyanta ya ngwana wa jalo ka ke aparetswe ke lefule le rufifi ke ka lapeng la ka ngwana me be ke tsa se se ngwana ka se motlhaetse mo tsileng ta ema bolobo ke tsile tsile ngwana me re latlheile
0: ntate wa ka ke utlwile ke a leboa
5: ke ra momane fulekopisi ngwana me
0: tanki ntate wa ka e tsera mago e supileng le sekoto momamedi ke metsotso gantle pele wa tla gora ya bone Hoseng ga macheke ho le CD FM re ya bua re jala komo nna le wena re re tlhaka mona le CD dumel
6: Tuela ntate mpholono le kae
0: Mme ke a phela o phetse hantle
6: Ke ke ntate o bua le tseletse motshobo ka mo Orange Farm
0: E ya mme wa ka o rengwe
6: Nna ke re ifo sa hetse ha ho lo ntate la le bakala gore kutloetsetswa bona ba ntho tse mpedi re na le bana re bona le batho ba tswang gotlhe re na le ngwetse le bagonyana bana ba bannyane bo otloetsiwa ntho tse mabitleng re ruta bana eng
0: ka nako ya gaitsedaka
6: re dinela bana gore ba sale ba etsa ntho tse sa lokang
0: empa e ntho e tla o makatsa gaitsedaka jalo ka o lela gore re ruta bana eng o e fumana e tswa ke bomme le bontate ba baholo
6: aba ho nna tate ke dumelana le lona ke le ka di tsindele go mme ba ba ho ka ba tere di tsepetsane ho ntate ba tere ntse ba di a tere di tsutu tsa bona e le go se ba ba me khatlo ba e yona e ya di tinyor tsa o bona ba tsoka eng a ke tsedi le ka se khale mathiswa ka di tinya o ya stadium ne ka tempolo lo ntse e society ha ho re society ka re bona ke a lo ibona ba ntshibe aba bontsi gore o etsa langa ta bona ha ba tswa ba tshele mara ba ba etsa ntho tse di mpitse tse di ntse ba tla hlaiswa jwalo ka ba fanele lo no botswala jwala e le kana la bona le nwe le bona ska la nwe la motho ka itse
0: kha itse ra ka o di beile ke ya le boa
6: ke tsentse ka ka ke ya le boa
0: Mamedi ri a kwala jwale le se di dumela.
7: Khotong bodi.
0: A dumela le kae ngwane?
7: Re ke le kae?
0: Ha mana di mme wa ga ke ma o letsa le kae?
7: Ke eng khone no mpi mkwena mona Kronstadt.
0: E yang khono?
7: Wa tsiba ke imbololo. Hona le se fela se re le shelo ile ha ka kang. Re tla botsa tsela ho mang. Ho ba ne tsela ya nnete ke jiso. Taba ya rona e bohloko ya batho ba batho. Gore ke bone e tsotse gona batho ba batho ga o le basotho re a khelwa re rata o tsa ke ntse batho ba ba se khoeng ba khoa me se metsu ha o nwe ya difumo sa para mo somotsu ha o nwe ya difumo sa wala ka tiba ha o nwe ya difumo ha o etse ntse impa rona batho ba batho o ka ha ile motho a tlhoka etse o tsuwe o etse go pong hulo re kwa dia pa go tsentsa o e di saluno bolo le tsa ne rivi
0: ai
7: ne tsweng ke tla ka ofela go bene le kamore e tletse mbojwala o se bina le stock fele sa gore ha o sa etse ke lefu o na le batho ba o tsitsa mbojwala
0: ai
7: e ne ntse ke phela ha ke khali le ga tshaba ke tshaba bana nna ha ino etsa hala ke ba jetsa mihlena bana ba ka gore ha hona bojwala bo tla nwa ga ke teta uswa ha ke ka o patua nna habo le bona ba tla bo itse strateng e seng haka ka ba go re tshaba o khadimela ke kgelo ile batho ba batho ha re khadimeli ntshenya ne ka nyana ha e tsa hala ka next door le ka mona ka ha o so ga ke re tshika mo go bana ba batlang ka teng ha mang hle
0: ai ngone o bua ntho ya bohlokwa ha o re rena re tse ba lefu ho hlomphuwa batho ba bomme ba tla rwala batho ba bontate ba tla apara di jacket motho o fhaka wiketi lele e ka ro ya lenyalong a ya lefu
7: ke tlo tla ka bokati ka go tlo bapala golf ha sa ntse a golf ha pa re bokati ha pa re baki ba iutla ke ntate
0: ai ai ai
7: ene ka nako ke ntate a muulu a muulu
0: o fumana itse o reng gono a pere bodigo bo mo itseng bo ka geng
7: bo mo penteng bo mo penteng bo ka reng a ka wa tunama a santse ke kharafu bokana ba phatlwa ka mogao ka mone
0: na ngono re ka re tabena ke hore a na go ngya lona gale ntho di tshintjile empa ke dumela hore tlompong ha ona ntho e fetwa
7: ha ona tlompo ona ntho e tshintjang ke ka go hone ke le tshinana ke tshwere mathata ha ke gone o galemela bana o ba re khutile ke ntse mehlolo go ntse o tshubana ha ba khadile re ntse o tshintsa tsa mehleng ya khale tsa mehleng ya khale jwang ke ntse ke le batho ba batho
0: yo
7: ba so tla ke
0: o ntse le ba se leng khone
7: ke a le bo ha mpolisto
0: ke a le bo ha
7: ntse thank you
0: ai mama di bua ntho ya bohlokwa ka nnete ai di etsa hala ntho tsena le rona batho ba ai ge la hlile ba nna yo motho wa ntate ka skipper him a itlentse a batla re bone difuba tsa hae a lefung se se kananyana a ba itse le bodugo bona o ipotse ha bohlobola e be bo tswa jwang bodugo e bona empa re mo mo mamedi re kwa levele re tsebe o le ba ho Sergeant Courage aw ba na yetsa jwang butle e bua kae mamedi wa tsapena ke batlang ka ba be di fela mona ke tsebe o kwa
8: botini o pili le botwana eish izinto ezenzakalayo emingcwabini buti kulamalanga ziyadanisa zizinhloni butbini nabantwana bethu bafunda izinto ezirongo abhuti umuntu makafihlwe kakuhle man kuye kwiinto ezisplaks ezenzakalayo bhuti makabekwe njengomntu bhuti wam amen
9: veli veli dumela hlauseng le kaeovololo atshe kannete na ke e bona se ntho e hantle nexie mvule ke bona se ntho e hantle nexieo ka nnete a motho ntho e nngwe le nngwe o na le ntho ya haya etsa mara a sa tlhokaetsa se bohlokwa a se bohlokwa ba gore ka nnete huwe mabitleng mane ka dibiri ho jaifuwe kapo huwe ka dithunya kapo huwe ka diphanga kapo huwe ka nthwana etsa a se bohlokwa vele ntho eo kaneta seve as bohlokwa vele ke ntho e swabisang fela eng o bua le me amazimo ko krutkele ha o file kopi sevele. Thank you Mvololo.
10: Ye Mavolovolo ya phela tse ke phela ka kwano kanye o kazele ya ka nnete. Nane kundi yo nwe taba le nna ke le le funile le ngara nyo ka semo ne ho patwa ga ditlhapa ga utlwa so go ma thapana mono no ma le fun mono no ka nete ke ai ana e tsho thapa ntate no ka nete aw se le ntse re di bona ntse ka mo ga thapa ba se thunya fela mono ne re ga se thunya. A ne muwe no khasele mo ke motho a magwa go mmang ka tsa thaba krakwe
0: ke le bo wa ke le bo wa ke le bo nda de mamedi ke motso tso ga mara horena ya bona re buile ka nnete taba bo hlokwa ka jeno nda da re ne ke le lifung mvololo ho pa dwa tunele ra di tlhapa a re tlhapeleng ya qhoma mo no twa ene le yena mofu a bua njalo jalo ho tloetse bo le ba mamedi ba re vele lefu le a hlomphuwa le a na a dietsa mofu empa sa phomotse borokong ba e ba o qetela ha patwe ka tlhompho le ka seriti a ke a ba tseba batho ba na le bona e reng a bua a ba bua ka tlhapa jwale be kago ka mokenya bo dinaledi kapa mo akgelele pape tšhesang a go wa o bua tlhape motšhese gobane jwale mamedi o na le batho ba bagolo ba buang jwalo ha bua fela o bua ka tlhapa e re di tlwelele mamedi ya dumela e tsama mona maitsamang teng o teng Sergeant Karedi mohale mona re bua le yena go le Sedi FM o tlo re fa ditaba tsa botlhokwa o thewa mane provinceng ya Free State. Hela Sergeant Karedi dumela hle re wa mele o seng ga matjeke mona go le Sedi FM.
11: Ee mavi re bua di medicine wana nne nne di dumela ba mamedi ba le Sedi FM.
0: Ke tshwere taba e thata Sergeant mona re motho a sa ile na bana motho a nanwa tlame a bale renwe ho etsa le mehlolo le fun life fela ba buile ba mamedi re seke ka o kenya mo motho a melabo tate ka re di eme jwa ngwana mme ka jene
11: tsone tsi a tshe e bi go ba gane di ka sutsulo ha na se ka di jene ke tso tsona ke ngwana mme e di kale si ka ka le tsa tsikile na la mashuma mararo go dinyena re leng go yona le le re go tshwara ngata mo sepahlile ba palitometse ka mahlo ne ba bua le ka lona ke le re le tsone sa se sa dar ba tsa re ba tuka se re ba tsile re re se le mala la la utsi ne re sentse bile re ka dile ka di operation tsa rona go bontsha ka nnete re ya che ha le fika tsa tsile ni mona mme e ka re tsile re tsile ka ofela mo le mapone sa se sa ta mona ba ile re ka nnete ba irile ka po irela gore ba sebeletse profession ena ya Freestata ya le ka nnete le provincial commissioner rona e leng lieutenant general Solomon Lisia o ile a tla tsho ngwana mme a re hei ka ofela lona bana beso emang le meng ka maoto gobane ditse ka nnete le iteleletse gore re tle tlo sebetsa setšhaba sena sa lona mme ke yona nako e le gore ka nnete re ka tlana gore re bonagale re iponagantse gore ka nnete she re file re ikenseditse gore re sebeletse tšhaba sena sa rona jale ngwana mme re tla bo re tswile le ba sebetsang di-officing ba tlabe ba tswile mme le di-unity tsa rona tsa public or policing tactical response team bolela maberete ke be nne ke bue le bana ba anti-gang ka nnete ka ofela ga bona ngwana mme ba tlabe ba tswile mme o na le dibaka tse e le gore ka nnete ga tseba gore go na le batho ba ratang ka menyetla mme ke tsona tse e le gore ka nnete provincial commissioner gona o itseyatšhe che a ke le dilekolekoleng go feta dibaka tsena tse dingwe gobane tsona ke bona mo e le moferefere o batla go ba teng ga ona e ntlongyana tse jena kele ka nnete re batla go tshedisa setšhaba sa gona gore letsatsi la mashome a mararo kgodinyena ya re leng go yona

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Se re batlang hore re se bue ke hore haholo a utlwa ditaba tse tjena, batjha ke bona ba e le hore ba mahlatsipa. Batjha ke bona ba e le hore ba mahlatsipa pele re kopa batho ba baholo ba ke ba bue le bana ba bona hore batle ba kgone hore kore ba e nahane hantle taba ena, hobane batho ba etsang marata bo bua ka ntho tsena hore tle di etsahale. Ba emella morao kwana ka ntho tsena di kore ha utlwa bo di-matching le bo di-eng kaofela. Ba morao kwa eya ba bang ba ba ka pele, empa ha o qala o senyeha ba nyamela ona maono tse ba le gore nae dikannete bona ba nyametse lehlakoolefeng. Jele ha so ho qala mphosele rona re se re tlameha hore re phethise molao, batho ba tshwarwang ke batjha. Jele re batla re kannete re bue le batjha ba rona hore o na le tokelo ya hore o ka wa kena matching, mme ke tokelo ya hao. Empa eo senang yona ke tokelo ya hore kannete ha o le matching mono e ba kannete jwale ditokelo tsa batho ba bang wena o le motho wa matching mono o se o di hatikela. Ke yona bothata mono, ke yona mo e le hore kannete jwale o tla bo qala o ka bana le rona re le seponisa, mme se re tla se etsa re tlo o nka kannete o ise mane accommodation yana tse di bua ka yona, mme e le hore kannete ke ya mahala. O tla se o dule mono mme o fumane letsatsi la gao la gore kannete o hlaye magotong ya dinyewe, mme e le gore jale ha o se etsaetse jalo o tsebe o le motho wa motho wa gore kannete bophelo ba gago jale se batla bo fetogile, gobane tla bona le ntho ane re buang ka yona re leng ke criminal record. Jale re re kannete go batswadi a kereletseng bana ba rona ke bona ba e le gore ba ntse ba manyetse yona jaleti ba bue le metswalle ya bona gore e batsa ke eng antente bola tsena dintho di fetogile. A ke re naneng ka botjha gobane information le yona e se kgona go fitlha go bona le batjha ge ba tsedisa gore e ela tlhoko ka ntho tjena le e tjena le e tjena ga o qala o etsa tjena le ditlamorago tsa ntho tse e le gore wa di etsa ke ntho e tjena le e tjena le tjena. Jale ke kopa ka nnete botjhaba seso ha re e lekoleng taba eno, mme boabotile wa ausi o lona ha e beletla kena gona matching mono ke e ya mono mo itseng le tlameha le e teng ka kgutso, mme ntse le dinantle gobane maponisa a rona tla ba le teng mme ha o ka tlala eng kapa eng gone sela tlhako morong gobane se tla e tsala mono ke ore fela gona mme e tlose batho bana ba tseba ba tlabe ba etsa moferekeo mme ba tlabe ba atikela gape le ditokelo tsa batho ba bangwe e le gore kannete ga se karolo ya seno se tlabe se etsagala moo. Jele re etsa kgoeletso batjha ba rona le o batswadi gore kannete ba bue le bana ba bone. Gona mme ke bone ka e se ya kometse nako yane.
2: Ngwana mme go fela le jalo sergeant a re fetele mona re gotlhe.
3: Wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style matlo kaofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha e le nngwe ya tse leshome kaba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
4: O mametse dikalane le velimulo go lesedi FM.
2: Mamedi metsotso e iketla hantle go leshome ka morago rena ya bone. Ngwana mme sergeant Garedi o ka tswela pele.
1: Ke leboga mavi, mme a se ke ikena go tsona ngwana mme ke kale ka di-operations tse e le rona re le sponsor sa Freestata ntse re ba le tsona. Operation ya Chanela yona e tla tswela pele, ke kgola bamamedi seo le ba tlwaetse lebitso leno la Chanela. Mme e se buile sekoele ngwana mme se re re Chanela 2 mme gape e se batla ena le dikarolo tse dingwe gobane gona jale tsena go se na le mane mo e le rekannete mafokisi a rona le bona ba tswa ba tswe letsholo ba batlang le batho bana ba e le rekannete.

0: ke batho ba batluang haholo ka mona ka province ya rona ya Freestata, mme hape go bana le tshedisano mmogo eno le diprofense tse ding tse e le gore ka nnete di teng ka gare naga ena Aforika Borwa. Mme ga se sebaka kono ka Freestata ke tshwere batho ba 127 mme ba tshwere tena ke mafodisi a rona ngwana mme ka morago re go etse yona operation ena, mme ba tshwarela ba ngwe o tshwaretse go bolaya, ba bangwe ba tshwaretse teko ya polao, o mongwe o tshwaretse go utswa, o mongwe o tshwaretse go tlaka ka maikemisetso a ntsha kotsi, ba bangwe ke go tlatlapa, ba bangwe ke ka gobane ba ile ba fumana ka nnete ba tshwere dintho tse e le gore o bolela eka di ne di utswiwe, mme ba bangwe ke tshenyo ya thipa. E le ngwana mme ka nnete ke di-operation tse e le gore di ntse di tswela pele ka kono ka profession ya Freestata, mme e le gore ka nnete re tlhile re batla gore re tlose borakgwebana ka gare makešene a rona ba emane mo e le gore ba loketse go ba teng. Ga ke tloa moono ngwaneso ka mane ka Paris o tshwere boabuti ba bararo, mme sene se tsala ka morago gore sepone sa rona se fumane lesedila re ema go na ntlong e nngwe yona ka mono ka Paris mo e kankare go rekiswa dithetefatse. Tšhe, ka nnete maponisa a ya mono ntlong mono ba fumana motho wa pele a le teng mono, a fumana ka matekwane ngwana mme e le gore ka nnete na tlhile a bonagala ere gore ka nnete ena o a rekisa. Taba ena matekwane batho ba ngata ba tlhile ba sa ikwisise hantle, mme ba batla go e sebedisa e ka nkare ke molawana wane o builweng ke makgotla dinyewe gore ehe o dumeletse go bane le matekwane a boima bo itseng gore ka nnete go thu ka nnete ehe wena a o na le ona ke a o a sebedisang for bophelo bo botle jalo jalo. Empa ba tlile ba sa utlwisise gobane esebile gore batho ba re ntse re ba tshwara ba batla go itshireletsa ka molawana ono empa ba ntse ba tseba gantle gore ba rekise. Jale rona se re se di itsang gona jale tena go tla re romela lemosa la rona ngwana mme ntlong mono le fitlhe re reke mme a leketa go reka tlabe lona rekenang ena gobane o tlabe se re na le paki ba gore ehe wena matokona o na le lona ka tlong ka mono ga se a e le gore wena o a sebedisetsa for bo wena o go tlo kgone gore ka nnete o alafe kapo tse dingwe tsa dintho maba tse e le gore o iketsetsa tsona jale o a rekisa jale ga e le jalo gona mme ae ga o tshwara mme ga o tshwarela go tshwarela ena tabeng ya rone wa hweba wena ka matekwane ano. Jale go batho ba rileng ga ba tshwara ka mane ka Paris a le mongwe wa bona ke motho e le gore ka nnete o tlhaga ka ntse naga ya rona Aforika Borwa mme ebile na se na le ditokomane tsa go ba ka ga rona ena Aforika Borwa. Ga ke tloa ka mono ngwana mme ke ka mane ka Smith hei wetse ticket a le mo mono a botiwa dilemo tse masome a bili a metso tsheletseng o tshwaretse ketelo ya gore e ka nnete bana ba babedi ba basimane ba e le gore ba tlhaga lelapeng le leng ke reanetswe Leakaje ya na le dilemo tse robong wa bobedi ke Thabiso Leakaje yana na le dilemo tse lesome le metso mene bana bana ngwana mme ba ile ba fumana monyakong wa bona polasing mono mo ba dulang teng o thweng ke Tukoms Farm, mme ba fumana ba chapaletse haufinyana le monyako wa ntlo ya bona mme ba tlangwe matsogo ka morago melemo mona ba kentswe ko ba tlangwe gore ba seke ba kgona gore ba goleletse. Jale ka nnete ka morago ba fumane ke ha go etsiwa le kgoeletse gore mang kapa mang ya ka bana le lesedi gore na ebe ke eng kapo ke mang e le gore wa ame a mono a tle pele a tlo bua le sephodisa. Tšhe ngwana mme wa tseba ga wa nka le dihora ke ga ka nnete maphodisi a rona ba tse ba fumane lesedi la gore ae go na le abuti ona polasing mono e le gore ke ena e leng a qetela a bona le bana ba nang, mme ka nnete ngwana mme o ile a tshwara abuti ena dilemo tse masome a mabedi a metso tsheletseng mme o tla tlhaela mogotleng ya dinyewe ngwana mme ka taba ya gore na ebe ke eng se ileng sa lebela go bolawa ga bana bane ba babedi ba e le gore ka nnete ngwana mme ba ntse ba le tlase dilemong haholo mme ba tlhaa lelapeng le leng. Jale abuti eno ehe e leng tse masome a mabedi a metso tsheletseng ya dilong ona plastic mo le bana bana le la pala bana ba o tla tlhala makutlana a dinye ka ona ka mo ka Harry Smith ka pulao tsa bana bana ba babedi pele ba hlala pele le le ha ka mo mo ona me ke khume ke tlo ka kwano ka pa group ni ka mo ona me ke ka man ka tsabelo W section ona me mutswalle ndo bua ka taba tsa bo di afterthe se jalo jalo ni taba ke ena ona me ho tlo mutswalle ne bitsi mami gestal sinyo mo tse jang ka ona ka mo ka botshabele ni ina ga ntwa le mono ngwaneso ha o tlo bona ho tsa tsi impa girlfriend ya motho no e lu gore ke mmelaela gona jatsi no ya ba o thunwa sebokeng mona ka kulo e le nngwe kele ba ne ba le bararo ka moreng ga o le jalo ke ga ka nnete ba motakasa bo tlinwa kapo ba phutha mono guest houseng ba phutha mme ba phumula le madi ano ba tsamaya le ena ba mo isa mane sepetlele mme a fika sepetlele ngwana mme ga tshetšhee ka nnete bone ba ga se bohantle ba mo tsamaisa ba mo tlisa ka kone ka bofunteng mme ditlalo dire ga le ka kone ka bofunteng batho bana ba e le gore ke boyfriend le motswalle ke ga ba ya mo sepetlele ba go yena eman ga re nyenyelepe re tsamaye o tla fo re tla reka di-team killers kapo dipitsi tsena tse fedisang kapo tse etsang gore botlhoko bo thopothelanyane ba mo rekela tsona ba nyenyelepa le ena ba tswa ba tsamaya jale bothata ke gore ngwana mme letsatsi ka morago mono a o seke a tlhokagala mme e tlhokagala jalo a na a na le bona jale ka nnete ya ba e fele bothata jale mme ya ba go bula nyewe eno ya polao mme ga ba nna a ntshiwa le ntho ya gore ebe ka nnete mang kapa mang ya ka tseba gore na go etsaetseng eng mono a ka tla ka nnete a fana ka lesedi mme ngwaneso re bua tena o tshwere batho bano ba babedi bano ke boyfriend yena e le gore ka nnete o bolela gore ke na ileng a thunya mme a ba nna tshwara le motho ena e le gore ka nnete o ne a ena le bona mono mme ba tshwara tena ngwaneso ba se ba baleile ba le ka mane ka porofenseng ya Gauteng mme ba tholwa kwa mono ngwaneso e le gore ka nnete ba baleile tsena tse e le gore ba dientse ka kwano ka porofenseng ya rona jle ka nnete ba batla gore re thuletse batho e le gore ba ile ba sebetsa kenyeo ena le o etsa bonnete ba gore batho bano ba tshwarwa ka ketsweno e tlileng le soko e bene ba etsa ga re tswa ka mono ngwana mme ka botshabelo re tla ka kwano ka Thabantsho Lebohang Lefty ke o reng o tla tlhola tšhankaneng bophelo bofe ba ngwane mme sena se etsala ka morago gore a bolae stepson sa hae e leng o kgone Patrick Mpulu ya nana e dilemo tse tsheletseng ngwana mme seketalo ena e etsala ka morago gore a buti a fitlhe go haragadi wa e seng haragadi ke mamane wa yena o kgonne mme ga a fitlha mono o fitlha le makobita a bua ka gore ka nnete o batla girlfriend ya gae mme ya ba ka nnete gobane ga mofumane mono ke a sa re wa tsa keng re ke tsamaya le ngwana o bolelela mangwane ka moka nako eno ore re ke tsamaya le ngwana gobane ngwana wa tseba gore mae o kae o tla tlhaya mpontsho gore mae ke o kae mme ka nnete gore gobane nna sa naane le eng kapa eng ke a mo tlwelela a tsamaye le ene kele ka mora nako ana ngwana mme bagadi o ntse le ka tlong ka mono ka mangwane o ntse le ka tlong ka mono mme ya ba utlwa batho ba se ba mgweletsa ba re a tle a tlo bona gore o tsala eng ga a tlhaka monyako o bona ngwana ke ona o tla matha ena o dilemo tse tsheletseng mme o ena le leqeba la go tlhatswa mona molaleng mme le pele a fitlha ka tlong ka mono kapo ja teng ya ba ngwana wawa ka nnete o ela fatshe mme ya ba ke bothata ngwana sa bile a tlhokalela ona mono setšhaba sa rona ka mono ka Thabantsho ngwana me ga ba bona sene se tsala ba re ba matlhotowa ba fumana gore e motho ene e le gore ka nnete ngwanona o matha a tswa go yena le ena ke one wa matha jale e kaka wa balela tšhee ke ba mo tshwara ba mo tlisa hona mo mo le re tikane tsa e tsa itena me a botsa di ambulance tsa le ma police jere he ki ha khutshwane se le re sile tsa tala mono a buti e ile a tshwara kamara re ka nnete a hlabe ngwana wa girlfriend ya hae e leng Stefan tsa hae mona mme a mo tlhaba ka tshipo mla le mona jele o tla hlola tsholo bohle ba hae tshankane ka pula ya ngwana ha ke ka mo nna ne se ke tla ke bona ka kopano mona se tonisarana sa tricking team bana ba ile re ka nnete ba hle ba o tsoma o fihlela re ba o fumana ba tsore a dipelo mo tsama soma ga tsena se tla ka mora re a kutile girlfriend ya hai mazetse ma hlanu ka ofela among ya fika mo kwalle ka mani ka face ka mkhukhu mo mong ka mong ngwana mme mme a nta mokoletse ka modu tlale o diru ka nnete ke a nta mootla ka o e kampeti me leng mona a mootla ka yona mme a dule a ntse a tswela pele a mo etsa ketsweno ya botlhoko e leng ya peto jale abuti ena ngwana mme baitsane ka nnete ba ile ba utlwa dilo tsa a si ena ka letsatsi la botlhano ngwana mme e le gore ntsho tsena ga e sale di etsaela matsatsi ena a matlhano e le gore ka nnete ga e sale abuti a kotela ausi jale ka nnete ndalutlolo ngamlan e le gore ngwana mme o ile a etsa sena ka nnete o ile a tshwarwa mme ka morago a tshwarwa ngwana mme mme a bepa le hom dilemo tse ka bang robedi kaofela ga ke ka tshwarwa beke e fitileng go shebuwa gore na ebe ka nnete abuti enwa ka morago re oketsalo eno na ebe o na ntse a le gantle o fumantsitse ore ka nnete o na le nyewe gape ya peto ya ka mona ka precision ya Blue Street kele o tla tlhama gotlheng ya dinyewe ngwaneso mme a tlhama gotlheng ya dinyewe ka ena ya gore ebe ka nnete o ile a tshwarwa kapo o ile a bapa le home ka mora gore a kidnape ausi ena a mo otla ka ke ka pepi mono a banna a mo eteketsene botlhoko e leng ya peto mme le ena gape ena ya peto e leng a e tsala ka mane ka Blue Street jele abuti lebitso la ke dalutlolo ngamlane ke a dilemo tse masome a mararo ngwaneso ga ke tswela pele ke tle ka kwano kwana ka mona ka Parkroot mo e le gore ke ka ke tshulo ka re operation ya rona operation chanela e tla tswela pele mme re ne re tlhile jale re shebane le ka kwano ka Bofonteni ka setsing sa mabenkele ka kwano ka Bofonteni mme teng he go ratile gore re tshware batho ba lesomo ba e le gore ka nnete ba ne ba sela ditokomane go han mme ra tshwara ba bane ngwana mme ba tlileng ba ne ba hweba ka dithithifatsi mme ga mmogo le matekwane kele sithithifatsi se re se thotseng ke crystal meth ka gona ka mono ka CBD ka kono ka Bloemfontein mme ke ka ke sula gape re dira kgona gore re tshware bano ba lesome ba e le gore ka nneteng ba ne ba sena ditokomane go gana a kutwa ka kono ka Bloemfontein ke ya ka mane ka Brandfort teng a buta dilemo tse masome a mabedi a metse robong o tshwere o tshware ngae ngwana mme o tshwara tsene ka mora gore ausi e le gore go thwe ke girlfriend ya gae ya neng a ena le dilemo tse lesome le metse robedi o ile a ya go ena mono mothato eno ma dulang teng a ya re lo mokopa ore ka nnete a mo fe uniform ya gae ya go ya sekolong yaba a buti ngwana mme ga ausi a fitlha mono o sa mo hulela ka tlong ka mono mme a ba bile a monetsa ke tsene botlhoko e leng ya peto mme pele a etsa ke tsene ya peto o ile a otla kaka ausi gobane kaka ausi na gana ore ka nnete ba roba le dikobo mane jale he a buti o ile a tshwara ka mora gore ausi a tle mona police station mme a fitlha a bue ka ketsalo eno jale a buti eno ngwana mme o ile a tlhama gotlheng ya dinyewe mme o a feletse go tlhola tshankaneng dilemo tse lesome le metse robedi e leng 18 years for peto mme a ba a fiwa tse tlhano ka odimo ka taba ena a rebe ka nnete o ile a otla kaka ausi ga ke toka mono ka Brandfort ke ka mane ka Welkom ngwaneso go na le ketsalo e leng ya etsagala bekeng yona e ne e re leng go yona ka mmolong ka mono ka ka boloko mo ile re ke ile aba na le tata apo ile netsa mo ni ke gagatha sa batho ba ile re ka ne ba sile ba bonana ba tlometse ni la re a tena ditele tsa la mo ni se ba uya le motho a gona re ka nta go di sponisa a mo le security ke le he ile re ha batho bana ba bona jwa le hore sponsor ke se se atla le batho ba security ile aba na le uthunyana ile mo a tsa la mo mpa he a ska bana le motho le rutsa kutsi ni ba tsona ba khona re ba nyenye pe ba baleye ka dikolo tse fapa ni mpa mwana me o ba nlo le ne re tlile re ke ditse gore ba tsware ba ba ne ba bona ke le ba tsara tsenye di pakeng tsa vel komune o ni ba stress ni ba tsara jwa lo ba tama ka tuli te pidi ni ka ru dikolo tse ni ntho tso se tele re ba di ba ding ka sopontane ke re fumana ka ru o tsone dikolo tse te pidi tsene empa e ka nnete ngwana mme ga ga ka fella mono o ile a tsuwa ka nnete letsholo ga ba ga nna ga bua le maponisa a mang a di-tation tse e le gore di batla di le around Welkom le ditoropo tse dingwe tse e le gore di teng mono ya ba ngwana mme ka mane ka Oakley Stilfontein o tshwara banne ba robong kao fela ba neng ba tsamaya ka yona quantum koloi ena metse wa quantum e leng ya tekisi ngwana mme mme ya bana kore ba tshwara jalo ba fumana le ka dithunya tse nne go bona mono jale ke tlhopha se le tseng ka morago ba tshwara jalo ka mono ka Oakley ya bamponisa rona gape ka mane ka Villiers ba tshwara ba bararo ngwana mme mme ba tsamaya ka koloi ya motse wa Hyundai i20 jale ka nnete kao fela a bona ngwaneso ba tisa nomorong ena ya 16 banna ba ileng ba tshwarwa ka nnete botlatlapo ena ya molong ka mono kapo dishopong tse pedi ka molong ka mono ka Welkom jale ka nnete ke tshebeletso entle ya sponsor sa rona mme re a bontsha ka nnete gore re tlhile re eme ka maoto go etsa bonnete ba gore ka nnete freisa pain ya rona ya bolokega jale kao fela a bona ngwaneso ba ka tlhelela magoteng a dinyewe ka tabeng ya botlatlapa le gore ka nnete ba bangwe ba fumane ka dithunya tseno tse e le gore go bolela gore ka nneteng ga di molaong mavi hakana ke ne ke tshwere tsona teng
1: sergeant karedi re a leboa ngwana mme re a leboa ka nnete taba tse o re fileng tsona mme keletso ya go qetela ya mafelo a beke
0: ngwana mme wa tseba ntho e nngwe fela go motho o re naye be ka nnete o batla gore ga letsatsi la mantaga le tlhaga a ba le bokae gobane ke ka di bua kao fela ngwaneso a bua dikeletso kao fela empa keto e bu wena o le motho gore naebe ka nnete wena o tlhile o ikentsiditse gore a letsatsi la mantaga letlhaga kapa letsatsi la osane la letšhaba ka nnete wena o batla go bole bokae fele ka go ke bua ka gore diketso tsa gago ke tsona tse e le gore ka nnete di katle di iponagatse kapo di iponagatse gore naebe o motho ya jwang mme le gorena ga o tlhaela setšhabeng o tla tlhaela le motho wa tsone empa re le sekone sa freestata a re tatabeng tsa botlokotsebe ngwana mme re bua ka nnete gore re tswile ka makatamangan ana mme re etsa boetsa bonnete ba gore ka nnete setšhaba sa mona sa freestata se a bolokega mme le o etsa bonnete ba gore ga e le mafelo a beke tena ba tla tle ba bone gotlho mo e le gore re fumane lesedi la gore batho ba bangata ba tla bokana teng ke tla tle re le gone re iponatse mono go tsa bonnete ba gore ngwana mme dintho di tsamaya gantle mme ka nnete re le sekone sa freestata go fitlha ga kana re batla gore re leboe setšhaba sa rona gobane dikatlo tsotlhe tse e le gore ka nnete se di buile ka tsona ngwana mme ke ka tshebisano mmogo le sona tšhaba sena sa rona sa freestata ka gore ka nnete ga botlhoko tse boetsagala motho wanke fonofono ya gae a founile seponisa a ba tsebise gore e go na ntho tsena tsena e tsalang mme re bona o na le motho a tsena le tsena e le gore wa amega go ketsa lo eno kere ka nnete goe be re bana le dikatlego tsena ke ka tshedisano mmogo le setšhaba sa rona mme re sa re matanki gagolo mme re re ka nnete tshwarano e ne e le gore na le yona ga e tswele pele mona mme go tsa bonnete ba gore freestata a boloke
1: sergeant garedi re le buile golontate bobjala re kopana gape nakong e tlang
0: ngwaneso
1: eithata Mawadi re le boa go tswa spoleseng sa Freestyle Sergeant Garedu re file tsona e mashwa mararo metso tso ga mara rena ya bona na go e fedile ka nnete vele re a tswara tsa maya e reng ke ba be di ba bararo ru tlo re ke manya ho langa jeno e tlhola matsatsi a mashume a mabedi a metso tsiletseng re tsebo tswa re tsa maya metso sungela le shumela metso supileng re tlo kopana jwalo le ntate le sisa 086 0000 3084 lesedi
2: e lambolisto
1: e landate
2: le khodi ntwana wa malobo location wa lesanda bana
1: dadje le khodi ba tswe
2: ke rata tso sa bana bana ba di ntorontorong ke la wi fokobe a le di ntorontorong ma ne Cape Town kwa Ertswa Valley ke tso sentate o cha o sebetsa ba ne Bloem Hof le ne ke di monna wa di ntorontoro ke qetelle ka swara sa ka molato di sibudi ma ne Belfontein Bolisto ke kopororo ba latswa mono ntato gatetse. Tanki Bolisto.
1: Ke a le bona de le khodi le Sedi FM dumela.
0: A o tshetsa ta ofitse.
1: Ngwana mme ntjo di monate.
0: A go re ke batlose ke tsosa Matshepo Lobby o ka manka U section ke tsose Mantwa Mokotso ka N section ke qetela jolo ka o tsosa Mandla ke le mka situ. Bona ba tsosa ke pusima pakita ka Boss Town. Tanki o check.
1: Tshapo ke tsona jaga le Sedi FM dumela.
3: Go tsone ka ntate.
1: A mana din dade.
3: Ya o tsere mo bango ka mona ka botshabelo ka di ene.
1: Yes mo bango.
3: Ya mo ire ke re mbido mane di ene mane ke mbido. Ke tsaile. E be ke re ba bo ramo kana ke tsatsi e golo ke re tsoa. De ke re ntate mpoputa ke maitsa no aga tango ntate.
1: Ke le buile ho longwa na mme mo bango le Sedi FM le eo.
4: Le kholo kwe.
1: Dumela mme.
5: I'm going to go to the house. Ata tibulu ya ke tsofe bana ba ka ke tsofe mata nhlapo ke tsofe ka belo nhlapo ka tele ka maloma bona tshibiso go tsika mana ka blue point ke ya le ba tlhata tibulu ke se le mona
1: tsa dile mana de mmeke ya le boela se di FM dumela
6: ba bolo bolo
1: dadje
6: a gore ke le bua bo se ba ntla tla ka matshidiso go nna mona ma bolo bolo ba di plastic mpota puti le mana mme le ba tla fitla go nna ka tsa tlo sa no simba hlaka se ithuka mana kare ke re modimo ba ina le bona tlenya N1 mo nku fitla mo na go ramo mana go pisi mana mme ba go tsa le ba le lwa na le ntate ka ready mo nwana mme ntate ka ready le ke le ofishing tsa ha mo cross start ba bolo bolo re ke potela mwana mme nge ke phumulele go ya mosebetsi mwana mme
1: ke a le bua ntate wa ga tsa tsile monate
6: go to ke yo mwana mme kra
1: le se di family
7: hi loi
1: dumela mme
7: ha tswe batho o kuri ke mani etsana ga itse ke re no bula ba tsuboko a tshuwe ke re spika matati ene ke tele ka tadi tsa mlo ke re la kgolo ko ipatile kae tso wa mo linkeng ke ba mahadi mlo ya ba tsosa ngwa khalamba zo re itse ma plastic ba ilo yi
1: re le bo ma lo yi le se di ele
8: se ga bele
1: e itadia
8: amna ndi ngwana magegege mamkina ka man ka miathone tle ha tswetse ke ke tsika man ka matadie le ha tswetse ke ke bra simone ka man ka qala botsa ke qetele ka big tekana mo front photo le o tsidi thebe ka zone 12 ke le bile bile ngwana mme
1: shapo ngwana mme le se di ele
9: hai mr fi
1: ngwanes
9: thank you mami o bua le tsene ke menta twana le linja nyana ke re tso le fahlala ka ntate bishop ka mo le ka mele so so lo ke gele tsela ka mo le ka matebele ke re tana mphuthu le ba a ipotle ba mafahla le ntleng le ntate matota bana ba tswa ke skeme ke ne ntate wana le linja nyana ke ite wela mr fi la hlalo tata o potla kuwe
1: shapo ke tsana ngwana mme skeme ke ma shuma ma bela metsume hlano ma bela metsotso a pele wa tla ho ra ba hlano muruti no mbola a ke a mona o teng o tlo re fa mafube hantle metsotso nge metlano a pele wa tla ho reno ya bo hlano tlara re swa le muruti no mbola Rusia na nongle manati la makumana mona le mani he ke mona o tengwa ta tele khologwe na ka moloi o tlo re fa lona o tsama le mo ifoga jeno e temba ha Louise Sipho ha lo ke abtuwa haya aram vololo wa hola ka jeno Abraham Sipho se re malakaletsa ka tlhola mahlono la re happy happy happy happy happy Tanki Temba le se di dumela
4: Anthony Kopile
1: Baita dia
4: am na tikere ke kopa tso sala tsela mo fuke ke re sekola nya na tloko la ene how them a vote so ke qetela ka ba ai bo se ba brown so thank you to ka yalo bo
1: shapa ke tsena ga itse da motho le se di family le said dumela hle
10: yebo yebo yena mvunulo yena mavunulo
1: eh shapo jwa ngwanes
10: mvunulo ke ke tso pitsi
1: am na di ngwana mme
10: am na di mvunulo a ke ke ka nna ka tikone of card ke tso se ke ko na tikwana ka mona ka precision of card ke ke kwene ke te polori ke ko le polori tswa hle ka mona ka tikone of card ke ga tswe hle ke ka mana ka munye ke this is brown ke re two up of ke le mashanga ke re two up ka mana ka munye ke tso hle ke tetele ka la studio ka mana ka coach ke botana ya big fat la tshela go re tso ha le tsamisa mo re la rantse ba di tsela go ma bolo bolo
1: tla ma hore ke motho yana a gotseng ya eming handle
10: ya raisan
1: shambo wa nambe
10: ka ke boneng tso
1: le seria fm dumela
11: Good morning, Beli.
1: Khaitsedi aga.
11: Ha mona tozwa.
1: Ha mona di khaitsedi ya motho.
11: Ke bona ke tsetse batho bana hle.
1: Eh.
11: Re ke tsetse o tsgushi ka mane ka Delso. Ye ka mane ka mphefela, ke tsetse mara ya sisinya la mpembana. Ke qetelle ka motho ka mane ka pela tsone go a le bana mona ha mahanke ke moitse. Yena ke mamaka na mahanke ke go weki weki. Ha ba tswe batho. Go nne lo mpimkwe. Ke nna o ketla go wena tsikitsibe. Ke tlo ntsa mo fa wa ka ke a San City. Like the litigation in Kata Magistrate.
1: Arco Parezia Kala, Zia Kala.
11: What Arco Panemo?
1: I let Nagis of Monaga Nate, okay, super day.
11: 9:11 at home, and I make you super. I cannot leave. I 11 at clock. I get on what I'm getting young. Very good.
1: Bye bye. Oh, good day, Alessandi.
12: Everybody.
1: Shapura.
12: Ligandati.
1: I'm not.
12: I'm to Savannah, and I'm to source Bongile. Botlhelezi mane Bram photo ke tso sema ka bisile mo tse se le tle ba tso sekeng nna mme mkhabane mo level ko mthibeli cha thank you very
1: ke ya le bo ngwana mme tsa tsile mana ati mami mame di ke ya le bo hle a ona go se dile ba metse sengele shumele metse supileng a pele re wela horeng ya bahlano ke ya honda tele sesa mame di tsena tsa mo la fatse group D a din tseri ba pala a ke tu teki Ake wan USA ya America ati ha le Paraguay ki not Australia ki not ke tsena tsa group D papa di na ke karolo ya pele se mathile metsotso mashume a mararo metsi supile re tla bona he di tla hle di fela di emejwa re ke honda tele se sa he a kapine manat la soso za male Amanda Black dikalane le said ya fm wana mamedi ha nga motho mafelong a beke asadu meza I do re lagaletsa ka tlo le mahlono

re a leboa morutinong bola mafube mo mamedi e re ntle le tshenya nako re fetele o bana beso moifo wa makumana mo na le mane o teng wa tate legolo ko e ke bua jalo kanaka moloi ngwana mme ke tseo le moifo

0: Hotse melomeng ya batho seng hona mamedi re ka thabela utlwa maikutlo a hao ka dinthlatse pedi nthla ya pele ke ya vusimosi ke matlala e ipoletseng la malato bo bodu le manyofonyo fo di qosontso hle nyo nya tendara di milioni milioni tsa di ganta ya Medicare 24 me adumela hore e tla bapaki ya muso nyoeng ena e tla biela e khutela le khotlela dinyewe le ikgetana di taba tsa gwebo be kenyetlang ka laboraro Pretoria lalo jalo magistrata Ignatius Dubre o boletse gore o tlhoka nako ya o lekola ka botebo kopo ya NPA ya kahlolo eo matlala a ka e fuwang ka morao dumela go ba paki ya mmuso. Taba ya bobedi eo re ka e thabelang go utlwa maikutlo a gago ka yona ke mabapi le dipolelo tsa mongwedimogolo wa mogao wa ANC Fikileng Balula moo a se holotseng moporesidente wa mehleng Jacob Zuma le mogao wa gae wa MK ka onka monyetla wa go sebedisa taba ya melata e phela nageng e na ntle le molao ngwa ka tshehetso ya bagetsi ba keng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a maametsi. Mbalula o ne a tshetlegela boka sa baqolotsi ba ditabapuo maobane ka dikateng tsa komiti ya naga ya tshebetso ANC ntlogolo ya moga Luthulu House ga tla bua dipolelo tseo. O tla galetsetsa mamedi ga mamorao nomorong ya mahala ya 086 000 3084 3086 000 3084. Empa pele re kena tsona ka botebo he ga re fetele go ramatheola
1: Mariana a tlile a bata boloka le bata ma ka gare le serame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya gago e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo godimo ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tšhesa nako e telele se ka fetoa leqhwamarieng ana e ya cash build ya gaufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase cash build
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
0: Mamedi ke metsotso e le shome ka mora hora ya bohlano o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya le sedi FM. Mongodi e moholo wa mogha wa ANC Fikileng Balula o se holotse mo president wa mehleng Jacob Zuma le mogha wa hayo MK party ka onka monyetla o sebedisa taba ya melata e phela naheng e nantle le molao. Ngwa ka tshehetso ya bagetsi bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a metsi. Mbalula o tshetetse baqolotsi ba ditabapuo ka dikateng tsa kopano ya komiti ya naga ya tshebetso ANC ntlogolo ya moga e Luthulu House Johannesburg maobane. O boetse o buile le ka ditaba tse amang komiti ya palamente e ikarabelelang ditabeng tsa go theolwa gabetapele ditulong ke

0: Phatlalatso ena o itlisetswa ke McDonald's motshehetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mo lefatshe tsa FIFA.
1: Ke dithagola ka tsona tseno tsa mohope wa lefatshe re lekola dipapadi tsa group E tsa bapetsweng maobane bosiu. Setlhopha sa naga ya Ivory Coast se fetetse mogatlhelong wa mantshano wa ditlhopha tse 30 a na le metsomedi tsa go qetela mohopeng wa lefatshe ka morago tlhola Curacao ka dintlha tse 2-0. Dintlha tsa Elephants di tlhabilwe ke Nicolas Pepe. The Elephants di entse nalane ka ga ke lekgetlho la pele di fetela mogatlhelong wa mantshano dipapading tsa mohope wa lefatshe. Di phethela dipapadi tsa mogatlhelo ditlhopha di le boemong ba bobedi ka dintlha tse 6. Naga ya Ecuador le yona e makaditse ba bangata ka morago tlhola bomampudi wa mohope wa lefatshe ka makgetlho a 4 e le naga ya Germany ka dintlha tse 2-1. Ecuador e fetela mogatlhelong wa mantshano wa ditlhopha tse 30 a na le metsomedi tsa go qetela ka morago ba se seng sa ditlhopha tse tsweleng boemo wa boraro empa di phetetse mogatlhelo wa ditlhopha di sebeditse gantle ka go tlhaba dintlha tse ngata le go sireletsa gore di seke tsa tlhajwa dintlha tse ngata. Go group F setlhopha sa Japan le sa Sweden di bapetse ka go lekana ka nngwe go nngwe. Netherlands ya tlhola Tunisia ka dintlha tse 3 go e le nngwe. Gona jwale ona le papadi entse ke bapala e pakeng tsa America mmogo le naga ya Turkey ga jwale dintlha ke 2-2. Ka jeno bosigo group I setlhopha sa naga ya Norway se tladisana godimo le tlase le setlhopha sa naga ya France. Senegal e tla thulang le Iraq. Dipapadi tseo ka bobedi ba tsona di tla qala goreng ya borobong bosigo ya ka nako ya Aforika Borwa. Go tsa mabelo, setho se phahameng sa komiti ya matšhaba ya diolympiki Juan Antonio Samaranch o re go etswa ga diphetogo tokomaneng ya tsamaiso ya dipapadi tsa diolympiki ke mogato wa botlhokwa boikemelong ba komiti. Diphetogo tseo di entswe ka sepheo sa go se dumele dipolotiki go itshunya kaka tsamaisong ya dipapadi. Go na le maikutlo a reng go latela diphetogo tsena motlhomong di tla etsa gore go be le gore go be bonolo gore naga ya Russia le yona e gotlhele dipapading tsa matšhaba. Juan Antonio Samaranch o a tlhalosa.
2: We have to keep the independence. It's more difficult every day. It's more complicated. We are subject to more pressures. The world is getting more and more complicated. And if we don't start, we need to arm ourselves and protect ourselves through the charter to be able to take the right decisions.
1: Go tse di ntsentseng di amana le mabelo, batlhophisi ba lebelo la Hulhuz Bet Durban July le ileng go ba mafelong a tlang a beke ba re moputso wa motlhodi wa lebelo lena monongwaga o ile o menagana gabedi papisong le o fumanweng ke motlhodi wa lebelo lena selemong se e fetileng. Mmueli wa lebelo la Hulhuz Bet Durban July e leng Devin Hifa o re motlhodi wa lebelo lena o tla le balapeng ka dimilione tse 10 tsa diranta. Sena se tsa lebelo lena go ba lebelo lena le meputso e megologadi ka go fetisisa mejagong ya dipere kontinenteng ya Afrika. Go sa le jalo, ramotse wa lekgotla la motse la eThekwini Cyril Qaba o re lebelo lena le lebeleletswe kenya tšhelete kalo ka dimilione tse 230 go ntlafatsa moruo wa porofense le wa toropo ya eThekwini le Durban, mme le tla beela le thee menyetla ya mesebetsi.
3: Kuvula umnotho waseThekwini, kuvula amathuba emsebenzi and sozimiseleke nathi uqikelele ukuthi ezokuphepha isesimeni esincomekayo. Into enhle-ke ukuthi lo mcimbi obhucini kuphela enkabeni nedolobha uhambe uziyofika emalokishini ethu. Sithi laba-ke abanama-hospitality establishments, ama-BnBs, abavule babaphathe kahle izambeli zethu. And ukuze nangelinye ilanga masimcimbe njengaleni zifike ngobuningi bazo, sakuthe sithokozisa loko njengedolobha laseThekwini.
1: Ke diphetela ka tsa papadi ya netball. Mokapoteni wa setlhopha sa diProteas Khanyisa Qawane o re o dumelana le motlhanka e mogolo wa phethagatso wa mogatlho o laolang papadi ya netball kwano lapeng Adam Brooke le mokwetlisi Jenny van Dyk gore setlhopha sena se na le monyetla o mogolo wa go fitlhelela mokgatlhelo wa sekamagalo gang dipapading tsa Commonwealth. O bile se na le Glasgow mo go neng go tsebiswa setlhopha sa naga se e leng go ba le seabo dipapading tsena tse tla qala ka la 20 a na le metso meraro kgweding e tla, mme di fitlhe pheletsong ka la 2 kgweding ya Phato. Qawane o boletse gore dibapadi tsa setlhopha di malala a laotswe bakeng sa go ba le seabo dipapading tsa Commonwealth, mme ke maikemisetso a tsona go fitlha dipapading tsa seka magaolagang. Ke ne ke tlhophisetse kalo ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi goseng gona di fumane gape bekenyetlang ka mantaga go lela makumane ka yona nako ena. Ka moya o motle dipapadi.
0: Patalatso ena one wiki se itswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mabalefatshe tsa FIFA.

0: Na o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacterial le virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
1: Hey, Raitsedi, ke ime di tefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
2: Au, seo ke ditaba tse monate, ha ho laole monga kgwebo.
1: Hey, ya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ha ntse hola.
2: Hey, wa bua jwale, ebile nka nka bapala sehlopha sa winang.
1: Hey, ya.
3: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e putang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso. Effetula dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao ho na le dipehelo.
4: Mamele metsotso e bashume ya mabedi re a re lebile ho renyane ya botshelela o mametse la ditaba la makumane a mona le mane lona ke letlang ho wena matsatsing a mahlano a beke e leng ho tloha ka mantaha ho fihla ka labohlano. Ena ke nako ya ntlhakgolo ya letsatsi. Re lekola mehanto e kgahlano le melata e phelang naheng ena ntle le molao e ileng ho tswela pele dikarolong tse fapaneng tsa naha ka la 30 kgweding ena e hodimo e leng bekeng e tlang ka labobedi. Mekga e kang March and March ke yona e tlileng ho etelela pele mehanto ena, mme re batla ho bona melata yohle e senang tokomane tsa molao tse e dumellang ho phela naheng ena ntle le molao e be e tsamaile pele ho letsatsi leo. Re buisana le letona la lefapha la bophelo profenseng ya Free State, Mohlomphehi Monyatso Mahlatsi, ho utlwa hore na ditshebeletso tsa bophelo di tlilwa meya ka tsela e jwang ka letsatsi leo la mehwanto, le hore ba itlhophiseditse jwang ka kakaretso profenseng ena ya Free State. Kgotso letona.
5: Ntate Moloi, dumela hle, ke dumedise wena moifo le bamamedi ba hao.
4: Se ke lebile haholo letona lebitsong la momamedi le moifo. Letona, ha re kene ho tsona, na o ka re natefeletsa hore ditshebeletso tsa bophelo ho potoloha le profense di keke tsa ba le mathata bekeng e tlang ka labobedi?
5: Ke a leboha. Re ke hlalose hore rona re le lefapha la bophelo re malala laotswe hore re ka fana ka ditshebeletso matsatsing ana jwalo ka mehla. Empa re ko relaya ho community ya rona ka tshehetso ya hore staff sa rona sa hore se fihlelle dibaka tsa tshebetso moo ba tshwanelang hore ba fane ka ditshebeletso teng. Jwale le hoja staff sa rona se le ready hore re ka provide ditshebeletso ka nako tsohle, empa bothata ke hore staff sa rona ba dula ka hara di-community tsa rona, mme ha ebe ditsela di sa tsamaye ho tlo ba le bothata ba hore staff sa rona se ka tsamaye ho fihla dibakeng tseo tsa tshebeletso. Mme ke se ke etsa kgoeletso hore jwalo ka ha Afrika Borwa e le naha e tummeng ka hore e tla ba le mehwanto empa e be le mehanto ya kgotso, ke se ke etsa kgoeletso hore le ona mohanto o tlang ha o ke ho be le kgotso hore le setšhaba sa rona se ke se tswele pele hore se nne se fumane ditshebeletso, mme basebeletsi ba rona ba tle ba fumane hore ba fete moo ba fihle dibakeng tseo tsa tshebetso moo ba ile ho fana ka ditshebeletso teng. Ke nahana ke yona taba ya botlhokwa eo ntate Moloi, hobane re itukiseditse re redi ho fana ka ditshebeletso, empa ha ditsela di sa tsamaye matsoho a rona a tla ba tshwere, mme re tlo ba tsietsing ya rona re tlo sebetsa ka tsela e jwang.
4: O bile ntlha ya bohlokwa haholo letona ya basebetsi ba dulang le setšhaba hore ba kgone ho finyelela mesebetsi e bang ba le iphumana le maemong ao mo e leng hore ke lokela ho tswa mo ke dulang teng ka hare ho lekeišene ke ye mosebetsing ke le mosebetsi wa lefapha, le tlo sebedisa leano le feng ho etsa bonnete ba hore ba kgona ho fihla mesebetsing?
5: Dibaka di tlabe di fapane, mabaka a tlaba a fapane ntate Moloi, mme re tla leka ka hohle hore re bone ke difeng di-alternatives tse re tla bang le tsona, empa re ke ke ra iphumana re le boemong mo re ka beya maphelo a basebeletsi ba lefapha la bophelo tsietsing ka teng. Empa ke na le tshepo ya hore ka ha seponesa se hlalositse hore ba tlaba ba le malalalaotse hore ba etse bonnete ba hore mehwanto ke mehwanto e bolokeng ke na le tshepo ya gore dintho a di motswa taolo mme basebeletsi ba rona ba tla kgona go fitlha dibakeng tseo tsa tshebetso ba kgone go phethisa mosebetsi empa go tla ya ka gore na sebaka ke se feng le se feng mme le gore na maemo ke a feng mo e leng gore lefapha le ka leka gore le bone ke ntho e ka etsiwang empa boholo ba boikarabelelo ka nnete bo tla bo bole go setšhaba sa rona gore bo etse bonnete ba gore polokego e ba teng bakeng sa basebeletsi ba rona ba go fitlha sebakeng se gobane re kekebe ka nnete ra etsang ra beya maphelo a basebeletsi ba rona kotsing ka sa maemo a jwalo.
4: Ee bane ke tla ntlheng eno ya gore letsatsing leno ka nnete ga go na le mokudi a tlhokang ambulance, ambulance e lokela go fitlha sebakeng seo mokudi a ikopileng go sone.
5: Ke nnete eo re kile ra ba le dibaka tse le maemo a jwalo empa le goja e se ntho e tsalang ka metlha bogolo ba nako setšhaba sa rona se ya cooperata le basebeletsi ba bophelo mme ke ananela seo ebile ke a itholetsa gobane tabeng ya ditlhokego ya ditshebeletso tsa bophelo ke ntho e tsagalang mang le mang a sa lebelela mme go diega go ka beya bophelo tsietsi jwale ka nako tse dingwe go ne go na le nako yo mo e leng gore basebeletsi ba batla go feta go thibetse di-ambulance go thibetse le dikoloi tsa basebetsi le di-taxi gore basebetsi ba kgone go fitlha mosebetsing so taba eo ke yona e tlileng e leng ya botlhokwa mme ke yona taba e ke tlileng ke lakatsang gore ke tse thapedi setšhabeng sa rona gore access e kgone gore e be teng ya di-ambulance le dikoloi tse isang basebetsi ba rona ntho mosebetsing.
4: Maemong a tsena le tona na le ke le iphumane le lokela gore le hule basebeletsi ba lona ba tsa tshireletso ba lebedi ditsheng tsa bophelo bo botle ebe ba tsamaya mmogo le bana ba di-ambulance go ya mo di-ambulance di bitsweng teng kapa le sebedisa seponisa.
5: Re ke tlhalose gore re na le tsietsi e kgolo e ntseng e gola matsatsing a na ka gola o ile wa e elelelwa e qadile gagolo mane Gauteng mo e ne e le gore go na le taba ena ya gore go tla bo bisitswe ambulance e re ambulance ga e fitlha moo e be batho ba bitsitseng ambulance ba tsoela basebetsi ba rona maatla taba eo ke taba e ntse e bonagala e ntse e ba mona le mane mme ke e nngwe ya dintho tse ntseng re dise bona ke eng ntho e re ka ba etsang go phahamisa tshireletso bakeng sa basebeletsi ba rona ba lefapha la bophelo bo botle empa ga jwale ntho eo re kgonang go etsa fela ko sebedisana mmogo le seponesa sa Aforika Borwa gore mogare ya sebakeng seo re nanang gore a sa bolokee re ye le bona empa lefapha le soka le ba boemong ba gore re be le basebeletsi ba tshireletso ba ka tsamayang le basebeletsi ba di-ambulance e tlo ba taba e batlang e le godimo gagolo ka ditseo bakeng sa rona mme e tlong ka nako re ka fitlha mombo ha ile re tsanela go ya teng re ntse re itsetlele go sponsor sa Africa Borwa of hela gona jwale
4: mamedi ke puisano ya rona le tona la lefapha la bophelo province ya Free State ke mohlomphei monyatso mahlatsi re bua ka bitukisetso ba lefapha la bophelo province ya Free State na go nya mehwanto ya bipilaetso e gahlano le melata e dulang kwa Africa Borwa ntle le molao yona ile go ba re kenyane e tlang ka la bobedi so tlile kgweletso ya letona ho wena mo ahi wa Africa Borwa mo ahi wa province of Free State hore le be le tshebedisano mmoho hore ba kulang ba gona ho fumana thuso ya bongaka ha re utlwa maikutlo a hao e banga le teng le anang le dipotso ho letona re tla mo fa monyetla a ka letsa nomorong ya mahala 086 000 3084 086 000 3084 empa he refeta ramatheo la re gutla re kanka mehala ya hao
6: swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer reka Huggies diapers pakana tse tharo ka 330 rand nola mayo le street style mayo 750 gram bo bedi ka 70 rand reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer
7: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Wa tseba maikutlo ane mose. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand Itene ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
9: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: O rekile data, ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumanang memo. Fela Telkom e o fumane. Hobane mona, data e a bua. Reka 150 megabyte tsa data di le pedi ya di-network tsohle ka 27 ranta fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo, dialer star 180 hash. Kapa downloada my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.

0: Faena Kabelo.
1: Arrenyolo wa ka mamedi wa pele yana ke ntate Bishop o letsa le ka mona ka Amelia ka Sasolbeck. Khotsa ntate Bishop.
2: Mngari mloi ya go khompe mrelana.
1: Go hlompile ntate.
2: Mngari mloi ke ra tlo dumela na le tuna ha holo. Ha holo ntleng ya hore ga tane ya hore ke so ko mera ha holo ba sebetsi ba bo phelo bo botla ha ba tiya ya holo ne jeng ya rona. Ba tiye gore la le ha ile rona ba ba sebetse jang ka pa. Basaba baba le kapa baba chiri ke dinene jo ba tlo ba chiri ke go mango ba ba tlo tsha rona we le ke le tshaba le nna ja go pa ke le ka ke di shopo ha re tshe ba dwana go ba le ba tlo tsha rona ka masago o tsika o fela mme di mulo ke le buile o lo mtato wa
1: ha re le buile mhlompe Bishop re le ba ho ntate tsholo ka qwaqwa Bloemfontein go tsonda te
3: ba le khuluke le ka mo
1: re apela batata
3: and go go tla tswa tla le tlhomo ya itse ga iwa ke ntle e ntse e se e ka mo go ntse ka mo go ntse o mo se e ba bona wa di go ka jwa ka ke so a jwa tsa bogwa e ka ba mo tlo tsiga na le di mo ntse ba di tsiga ha o lo ya le ba na ba di tsiga go tlo go ha ba mpe bona ba tlo le ba le le ba mo tsiga di ba bona ba lo go tlhola ma ka di tsiga di nna le tsa jwa le bo ga di tsiga ba tsiga
1: Ke se ba tlo le mo ona ke se mo hantle fela ke se ke ha ile tsa sala mara ke nna ba a ba ba ka tsamana ho tsaba di go ka ka lwana ke di tsaka ke nna ho tsoba di go ka ntse fela ndate ke bona ba tswana ba ntse ba tsamana fela ndate tsholo mi ho ntwe qala ile ya khotso ho sna mathata kae kae kae kae hona le botlokotsebele bonokwane bo etsa halang se o se ba go ke
3: Ke se ntse le tsela tsa rena le bana ba rona ba se e le se ntse le tsela go ba re ba na le tsela tsa go dira tsenyana empa ke nna ba ka tla yetsa bona bana ba bomba a khona ke nna ha ni ha na mo hantle go mo go ka ba mapenta ka lo tsena ntse ba tsamela a khona le a ile ba jwa ha re tsepe tso hle ditlatsa ma ya hantle ntse tsholo re le ba Brentford ho me ndezeni khotsome
4: ke re ba ka tshisa system ya gone bonyane ba thona ba botlhobo ba mpe ba ba train ba sebetsa ka di-firearm wa re bonnete ne o kena bonnete batho ba ba haecheka and ha batla ba tlo bitswa ga o netse bana ke nnete kapo jwa ke rena nako ga o motsheletsa o le moaforika borwa ntatemole ga tlo haejeka o tla motsheletsa jang o tla etsa jang obane le wena ga o motsheletsa ga o tlo haejeka o tlo bee bophelo bo kotsing ke da na jole ka le tsa go tlhobo botle ntse ba kene ba kene ba ke ntse ba tshintse system ya sebedi sa ba ira ba bonyane ba re ba tsei ba re mo ba tla ba tlo batla mo sebedi ka bo ba tlo kopa tsa policies ba ba le sa a mo ba ga di train ba tsi go nya ba ya ba ba le sebedi sa tebele e ba bona le ba re mo ba se tshiri ba ke tsoka tshiri tsa mapile a bona ntate mo ditse le bo
1: ha re le boeta ka ntheba le tona ntate Bishop ka Sasolo le ntate Tsulo ka Bloemfontein kwaqwa ba tsetsa taba ya hao ya hore setšhaba se tshetse lefapha basebetsi ba finyelele mosebetsi di-ambulance di kene ka gare go metse fela mme ndezene ka Brentford o lla ka gore Brentford mana ba sokola haholo ka lebaka la tlhokego ya di-ambulance ndata gantse ba le ena o bua ka gore basebetsi ba tle ba mpe ba kwetliswe gore ba kgone go itshireletsa o ka arabela tseo tse pedi
5: ke nagana tabeng ya go shoteya ga di-ambulance ke notile ke tla romelela team ya ka ba ile re lo sheba gobane re ntse re ntsha di-ambulance matsatsing yana ha di ntse di fihla go tswa semeng re ntse re di lokollela tshaba jwalo me ke ne ke tseba hore re na le sebaka mane so thing ke tlokolene sena le pressure e kgolo ya di ambulance me ke tseleng ya ulo attend taba ya sona me e se kgale ke tla lokisela ke tla fana ke tsa announcement e mabapi le taba ya mo ke tla nouta ena ya Brandfort o bane re ntse re leka ho ya mo shortage le kgolo teng ho address mathata ao bane re rekile di ambulance tse ngata selemong sena fela re tlo reka 105 e ntšha because tsane tsa kgale di ne se di re sokodisa di tsamaya di robeya ebile re tlo appointa maobane ke ne ke etsa approval ya gore re tlo hira staff se 144 sa di-ambulance gore re eketse dipalopalo tsa staff sa se sebetsang ka di-ambulance re leka go lo fedisa mathata a di-ambulance tabeng ya gore basebeletsi ba rona ba tle ba ba tsamaye ka dithunya ke nagana ke tabe e tla tshwanela gore rate re e tshotlhe empa gona jale mo ke dutseng teng ke bona se taba e tlo re sebeletsa eno seo re tshwanetseng gore re se etse ke gore setšhaba se tshwanelang ka boikarabelelo ba gore tshireletsa e ka se re nako e setšhaba se tshwanelang ka boikarabelelo e be dintho kao fela di ntse di dielwa go rona re tshwanetse re be le boikarabelelo ba go boloka maphelo the next thing re tshwanela gore re considere taba gore staff sa rona se fuwe dintho ditlhomo o tlhomela jwang lo tshireletsa bophelo gobane o ka tloa wa ba tsietseng wena self go motho yo o leng gore o lo mo thusa a ikutlwe ka re ga bolokeya pela gago gobane o tla o tshwere sethunya so ke ditaba tse ngata tse tshwanelang gore di consideriwe empa ena ke taba yo setšhaba re tshwanelang gore re nke boikarabelelo ka gore re le setšhaba re nka spend sa gore re sireletsa basebeletsi ba rona ba bophelo gobane basebeletsi ba bophelo ba non-partisan ga ba nke letlhakore la mang kapa mang ba ya mo bophelo bo lentsietseng mme ba fitlha ba sireletsa bophelo ke nana ke taba ya setšhaba re tshwanelang go nka boikarabelelo ka yona e
1: letona o buile ntlha ya botlhokwa ya gore le ntse le sebetsa ka thata le eketsa di-ambulance le go ntshatse seng di gathetse le reka tsentšha nako e fetileng re la ga bona province ya Free State le sebetsa mmogo le makala a private le na le di-ambulance tsa private tse sebetsang ka otlolwa le lefapha na le ntse le na le ditumelano tsa mofuto jwalo go leka go lwantsha taba ya tlhokego ya di-ambulance re sheba mathata a tshwanang le ya Brandfort
5: nako e fetileng tumelelano e jwalo ile ya ba teng mme tumelelano e jwalo e kentse ba bang ba batho mathateng a magolo mo e leng gore ditaba tseo ebile di ntse di le kwana SIU mo SIU ntse e sebetsana le gore ye nngwe ya dikontraka tse ne di ntshitswe mo go itswe ne se molaong mme go na le process e ntse latelwa ya gore go fumaneye gore na ke tšhelete e kae e fumanwang back jwale re ile ra re in fact nna ga ke fitlha lefapheng ke fumane se e le gore go se go na le qeto ya gore re fane ka ditshebeletso tseo re tshwanetseng gore re fane ka tsona re eketse bokgoni ba lefapha go fapane go fane ka ditshebeletso mme re seke ra bula monyetla wa gore dintho tse fosaetseng di ka etsala gape ka gore re ka kenya dintho ra kenya le di-company tsa private so focus ya rona gona jwale tjena ko gore re eketse bokgoni ba lefapha gore re fane ka ditshebeletso re dumela gore toka e tlholo ke moralo setšhabeng sa rona
1: le tona ge le boagolo ga ile wa tsoa wa buisana le setšhaba sa gago seng gona
5: ke lebile agolo se ke tsatsile monate wena le bamamedi ba gago le moifo
1: gao fela gore jwale letona mamedi o ke letona la lefapha la bophelo province ya Free State mohlomphei monyatso mahlatsi ke ka moo re fitlhang peletsong seng gona go tswa go nna nakamoloi le moifo wa mantsi wa Mofokeng le Seamalaku ke re haibe e tshogotso le na ke lekgotla la kgaso la Aforika Borwa SABC ditaba tsa hora ya botshelela tshebeletsong ya lesedi FM o di balelwa kedi ya ngwane le moedi.

0: Utah.
1: Good morning.
0: Breakfast.
2: Listen.

0: metsotso rona di metse le shuma le metse mararo fela metsotso a re fela letse ora ya botselela the biggest money drive Takwa breakfast show le seri FM Africa bora re teng he re teng hape ka jeno le tsatsi la o qetela la bekena ke le tsatsi la o qetela ke la bohlano ka jeno le tsatsi la the biggest money drive Takwa breakfast show o le seri FM rona re mo tla lo regane ya borobongo to a support to car jonito le chepat re teng he hape hape re qetela bekena a gla ga o jwetsa ga re jwang ka pa jwang ka tla ba teng ka jeno le wena maobane wa tseba ha re qetela fela re tshulo ga ga e e ba le rona hape ka jeno ho jwalo he re tla ba mo ho fela lo regane ya borobongo le boya ho lohle bo ifama kubana mona le mane ba sebeditse batla khutla se ba khutla le bona ba khutla ho sane rutlo hore he di emejwang batla khutla mante ha bona patukara rutlo re di emejwang tsa beke e ntsha le nane online la ditaba la makumane a mona le mane Afrika borwa are be mohe dingata tsa go tshwagetseng tsona jalo ka la botlhano tsena wa tse ba jwang ka patjwang le tsela tsa fashion e di teng re tla go tlo tsa fashion e di emejwang re tlo tlo tsa bo lipidi emejwang a ka jeno le ho ya mafelong a beke se pete sa le tsela ka jeno re tla ba thalibe 37 ba re fetsona ruto ge DM John tsa spiripeti ke tla ka mane e ka manga o metro re city of joburg ruto le e kurulene ba re tsama jwa nela ka libitso ke tsena ba tsusta ke mkaka re mo fela re ga bropo ma tumela nhle
1: la bohlano aye re santsana re ke teka le ka jeno mamela tsweletso ya le seri fm la ka libitso ke monono ke o sola khazang le nna ke tshujwalo ke la bohlano tjena e bile le la fashion a re wotle ho be monate se ya le moyeng re sentse re wa moetse ka dipina tse monate a u bana sibala mphe commander ops calvary majalefa a morena ba mme tsamela tswa seri fm re ke na jena ha le monate sentse re tshore re zia kala mo sun city sold out re a leboha ka nnete ka mogho o di sebeditseng ka teng o mmamedi wa rona re a o tshepa re a leboha ga le rona o re tshepela mabaka a utlwahala mmamedi wa tsamela tswa le seri fm fashion friday a re wotle mo ifo felletse ke monono ke o sola khaza hallo
0: so je tse khai seri ka fashion friday jwa ka pa jwa e teng jwa lokale la bohlano tjena dipula we tla tla tlo utlwa go tswa dipula we e di tho di eme jwa tshepa tle na o teng di tsedi tsola pele tsa mo pa lefatshe a o ke le thabo fela ka kwano ka Afrika borwa re ka se le bale ka nnete ka papadi entseng history ba shebane ba iketseditseng history re bua jwalo ka setlhopha sena sa mongadi Hugo Bruce mehe sonta re bele tsore re bone hore ba sebetsa jwang a re kopana le naha yane ya Canada exaboling ka nnete ka re tla re fa mathata fela bolo ke bolo yona e hlile e batla o ska ba enka hanyane ha hona na ha e tlatla bohopeng wa lefatshe le hore ka nnete ha e mata ha ya tla ka kwa e fitla mona e itletse fela batla jwalo ka lebaka la papadi ya bona entle chepat tlo go rebedisa boso wa ka ke la bohlano ka jeno le kae
2: moro caramel moro dj moro comrade jonito ka mohaule kae ka jeno
0: monnate fela hey tsena tsa
1: chepat
0: se ba direkile ka ofela diteket wena chepat
2: oh
0: di fedile ha re bua tjena jwalo ka lentse re jwetsa mo mamedi re ka ska emela metsotso ya o qetela diteket ha re bua tjena wena chepat di fedile
2: a ba mamedi ba sebeditse ka nnete bana be skoma mamela sebeditse go lwela
0: a hona wa bontsha wena chepat re ba mamedi ba rona ka nnete ntho e mongwe re buang ka ona se re bua ka di sold out bona ke leeto lena la bali direkwe ka ofela di tekete ke zia khala direkwe ka ofela le monse fitileng zia khala ne direkwe ka ofela leeto la selmo se fitileng la Mauritius a o bana
2: majola nka kaya ka mo gitla gona bona batho bana ba ile Mexico
0: anta
2: nka gona o dula le bona
0: ke ka ho tekete di fedile tjena ntate
1: mo se a tse o se di fedile pele tsa o dula tafle
2: oh
1: a fela o ka re bo
2: he bana
0: ke ka ho di tekete di rekwe tjena thwa sa e papa le Mexico
1: Hey, papa le Mexico. Ela re motho a bona re e party ya bafana bafana ya Mpitare. Yei.
0: He.
1: Are hey, Ricky ya ke lo keteka bafana bafana.
0: Wa bona ntwa le ne re bua ka yona thwasa Mexico re batho ba thaba e ka re ba hapile mohope wa lefatshe. Ke yena re bone lapeng. Ka mo ba ne ba thabile ka teng Shepard.
2: I ha hole.
0: Ke bone la
1: pe. Ha tsaba re femmes.
0: Ai ke bone la pe mona. He ntate ono thabwe ho hle mo motho tsa mantense le bafana bafana. Bafana bafana. Bafana bafana ke ntwe kgolo.
2: Ha ka nete ba sebedi.
0: Ai ba sebedi. Bo bona joang e Canada re tla ba gama.
2: Hona le monye ka ka ba gama ha mokwetlisi. A ke kinga ba le tswalo jolo ka hatwa e.
0: Eh.
2: A ke kinga fetola di ntho jolo ka hatwa e.
0: A ke nana la jolo sa bo.
1: Ha ke so ba ne le tswalo le re fihlile. Le re fihlile fihlisa motho la state.
2: E ga tsela.
1: A ke so bone letswalo le fihlisang batho ho last 32.
2: Ah. o le tswala o batlile a gentsha ka game ya Mexico
1: ntate ha wa tswa moralo wa mokwetlisi o sebedi ke nne ke mametse press conference ya hae ka mora papadi a re ke le jwetsitsa ke mamele batho ha ke mamele are le bane le bane ba bua ha ho nna ke motlile are le bane ba bua ha ho ba thotse hana jwa
0: tswe ke sa e ke sa ithabeleng ka ena o ba
1: re ho bona
0: ha sa khutla tswa re wa tsiba ka nne le ha le le tse tse ha sa khutla re
1: ba ho bele tsebetse ke ho bele tsebetse
0: bone o bane jwa le o bua go ya ka mo tswana ntse ba lla ka teng
2: ke motho a sna nnete ke motho a tsaba nnete
1: ha yeno yona ke motho a hana Jepat ho fela motho ya nang le
2: tshabane
1: motho eno ha so ka ba a fetola ntho tsa di ba ka hana ka ka hana ka
0: la ba tla re bolaya
1: eno ha so ka ba fetola ntho tsa di
0: ke ba tlo khutlela morao o ba tla ga le matsa ka ntho mme a utlwa le ha hana o dumela hore ha e sebetse eno ba tla ngwe yetsa
2: Yana ka tsela ga nna ho ha mfela taba ha ntse ke sa ire.
1: Nna mo lo ha tswele pele ho etsa ka mogwane.
2: Ha ba bolawa magaye.
0: Sonta ha si. Ke bola ba.
1: Ha tswele pele ka mogwane o se ke itse. Halala Hugo Bros halala.
0: Sonta ha si.
2: Okay, a tsha bua.
0: Ha ma batho. Tata chepat. Kala kwa di papa ya ke tsetse. Re ya.
3: Ha ho supermarket e cheapo feta you save ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July sefose ke disolo tsena tse toma le ntse ngata ha you save fela mo di jotsa meme di bitsang hanyane ka mehla
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. When I did the hello online, let it fellow say it's why they hide.
5: Go bona le mathata bo pelong ha o hlokiletsa tsililileng o tshwanetse o phethatsa se o tobileng le tsatsing la ka jeno mona cash converters same day loan ya rona e bolela tshelete ka letsohong ntle le ho leta e seng hosane e seng di horeng tse 24 empa ka jeno mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash e ya lebenkele le haufi le wena ka jeno Cash converters, re reka, re rekisa, re kadimana ka tjhelete. Hona le dipehelo.

0: ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
1: Nkatesi kwa pele.
0: Wa rata. Go mamele. Le sedi FM ke molelo.
2: So, o teng puleng ka kwano. Re tlo bua ka di vups.
3: Tsena le di pleats. Ye ba tuba a ena mballa ka ye re buang ka yona ka jeno.
2: Ai di vups to tlo pule go jwa.
4: Ke pitse ka re sele choice.
3: Hello.
2: So ke shebile di nepe nna ba le ke bona di vups bona.
4: Ba bona di vups.
3: Ke ai tsona ke di vups.
2: O bile jwa beke o khaitse.
4: Bile hantle se bona be.
2: Ah, o tama tsama na. Ja, mona tifela. Bile ga iketella ka jeno.
4: Eh, thanks.
2: Ka jeno le re bua ka. Ye ke a bona di fashioning. Hey madugo.
4: Ai. Re bua ka di pleated pants. Re shebile ho lotsa bontate, mme ke tla qala pele ka ho dumedisa ba mamedi. Re bua ka di pleated pants. Di pleated pants re na le mefuta e mengata ya di pleats. Jwale di pleats tsena o tlo fumana hore re na le bo classic pleats, ke tsena tse leng hore di tla ka pele. Re na le bo di knife pleats, ke re na le tsena tse leng hore di box pleats tse ka reng di batla di shebane. Mara boholo ba marukgwane re buang ka ona o tlo fumana hore di pleats tsa teng ba di etse ka pele. Ehlile di etse di tlo haholo for mokgabiso.
3: Hangata mara ntshwarele wena ngwaneso. Hangata marukgo a jwalo ka o tshwa gore di pleats tsena di dutse ka pele ka mona. Ke marukgwe a e leng gore a enwa kapa ke marukgwe a masela e leng gore ha a eno bane. Yena ya di pleats ka nnete ke a tseba gore batho ba a ene ya ba sukudisa. Mokgwa tsona ke di pleats tse bewang maseleng a jwang?
4: Boholo ba tsona ke maseleng ana e leng gore re a bitsa suiting. Boholo ba ona ke moo. Mara le bo di-jean nka thola, le bo di-linen nka thola, mara ehlile boholo ba ona ke ana e leng ga tlo batla a ene. Ha se hangata o tlo fumana hore ba entse ka maselana a di-trick suit kapa re reng a sportswear. O tlo fumana hoana a di-ine haholo. And-e batho ba hlile ba sokola, o tlo fumana pleats tsa teng se ntse di senyega le pele nako e ya. Tlamehile bo o tseba hantle o bo aina, le gore o tsebe pleats tsa teng ha o e aina, o santse o qala o e aina fela godimonyana hanyane fela, ga o theowe ka yona. E tlabe se ntse yona e itlela ka bo yona, ga e tlhoke gore bo se o theowa ka yona. Jwalo ka ga e tswa shopong a ena fela godimo mane e tlo tshwara shape yone be sentse e theowela.
2: A ratwa madugo a motho a ka botsa kapa motho mo mamedi a sa tsebeng ha re mo hlalosetsa ke a jwang ke a mofutolo.
4: Boholo ba ona hona jwale ba se ba entse gore e be marukgwe a ne a qhalaneng. Like le tsho le re ehle ke di-vups e tla qhalane haholo ke di-oversize hape. Jwale o tlo fumana gore ha se hangata o tlo fumana a mang a tla ba etsang a tla be a theowa a buleile ha kata a ba kgutla a tshwara monana tlhafung. A mang o tlo fumana gore ha a batle a fihla hantle mona tlhafung a batla a nyolilenyana a ya godimo. Jwale ha a kata ma ba qhalana fela jwale di-pleats tsa teng be tlhe di qhalana jwalo ka tsela e jwalo. Tlo depend-a fela na pleats tsa teng ke mofuta ofeng, ka ba box pleats like ke hlalositse, e ka ba knife pleats, e ka ba classic pleats.
2: A ratwa ke batjha kapa le motho wa moholo wa ka ke.
4: Nka re bathong ba baholo haholo o ka kgetha tse e leng gore di-pleats tsa teng ga di qhalane haholo. Mara ma 2000 ding hle again haholo le batho ba e leng gore ke batho ba e leng gore ba rata fashion-e ehlile o tlo thola monana haholo bo di-awardseng ga o ka sheba di-awardseng tse nne le tsa music ba ne ba tlhile ba diapere. Go na le batho ba bangata ba e leng gore ke ba tlhokometse ba ne ba diapere he ka nako eno.
3: Thopo dali thopo a ko apese mothong ke kutlwa bana hai
4: ke apesa majonito ka jeno
3: ke a sublif.
4: Jonito ha re mo hule ka whoops wena thwasa re mo apesa whoops pens ena rona he pleated pens ena rona e batlang e ska ba dula class mane ne le tlaqa ilaneng ha re hle ka re enyolwa hanyenyana re be re mo kenya ka o sia ha e bona hale aba kenya loafers eta sa loafers aba kenya jersey ya ulu e bena e jersey e longo ulu ya teng e batla e letenya e be bo pole neck ke Jonito wa rona yenono. A ba lahlela code ka hodima ke re ho abata ke Jonito enono re o lahlela code ka hodima ho batla ho bata ke yena Jonito rona re mapesa re ka nna ra lahlela le card ya hape a ka ya se ga o ya ho batla pesa
2: ana na
4: ke ba
2: ene ke bona atletse khaitse di a kabara
4: atletse kana se re mo apesa ba ka re mo batla bo ya bo phalazong wa bona wena tswa
3: ke mo rata
4: le tsa keng di tlwa go tswa dipokotho monana ka masiding mara di shebela ka ntla di shebele ka hare di ya tlase bogo ba teng mo be street cut o fhlela fase le tsa teng hle fihle tlase tlase manene bo ske ba hodimo jolo ka ba Jonito aba para skipa t-shirt aba para blazer ke khadasi yo
2: fela wa tsiba ke bona ba apara ba le bangata gaitse
4: ka nne
3: eh le di atatsane tse nko tse tinya tse kageng tsa PPE
4: eh
3: ja nko e tinya tsena ka ga kwa diela stene o tshwatle ya sona
2: ha ke bona ba
4: khadasi o gwala tse o hene o tshinana re mo gwesa tsona
2: ja ke di kala di fapane mo hlomong
4: eh di ratwa ka di kala tsengata mara ha o ka di sheba ha holo ha ba ga di kala nyana tse hlendile e tlo fumana ke kala nyana bo 10 bo brown di ethical colors tsena na bo nude e hle ba di ratwa ka kala tse bo black bo charcoal di hle di ratwa mo di bright colors tsena sa ngato ka fumana ka di bright colors mara ntse di le teng a kre mo nga ka re a ke kopa o lo design then o tla etsa ka kala ena e leng wa e batla jwalo ka ena wa e ya pereng
2: go tlo bua ka bo di awards ke ntotso ka di apaga fela o sna mo ya
4: e o ka hona o ya pa
2: ya le mo le mo mapelo a be
3: o bo pushile fela
4: bo go pushini
3: o ka vupsi fela
4: be
3: hai o tletse fela skume mo no tle a re tsebe re dule kae kwena fela so ke
4: ene ma go bona go ba tlo tshwanele ya wena
2: tswa fela di ntle
3: ha bona ba tswa tshwanele ya ka nne te re bua nne ta ba ba e
2: ya para hai tsedi ya mapelo a be ke amonate amonate ba ba ofa ka be hlobo ba batla o buisana le wena
4: ke a le bua hleng di nomoro tsa ka ke 0834286533 tsa WhatsApp o ke teng Facebook o ke dipula we ke teng Instagram ke dipula _ TikTok o le teng ke a tholala ke dipula ke a le bohle mana beso
2: a re le boya golo gaitse ya ka mashoma ba bedi ba tsebe ne fela betsotso ka le bile jalo re gane ya busupa cha pa toteng re tlo utlwa re di eme jwantsa ha etsa dipapadi ka jeno e le tsa pele ho thagwa breakfast show lena no lena la thagwa ka la bohlano ke tsa pele santsa le teng ka kwano cha pa to rutlo di tsa majwang a tsa dipapadi cha pa tlo se go fetsa.
5: A go amoela go le boe mamedi wa tsebele tswa le se dia FM ke re morong lwena DJ Thwasa go le boe lwena the card man lwena comrade Jonito. Mamedi ao ke tege pala ma staff ga jeno ne ke re tla emela ntho tsena ka fumana ga ditlahle dintshware matso. E re ka di le go le re qala ka tsena tsa papadi ya cricket. Tsagalo mamedi wa ka wa hopola he. Re tshwere tsena tsa ICC Women's T20 World Cup 2026. Mote mabane ne loga Bangladesh ne gagatana le naha ya India me Bangladesh ile a hapa le o thoa beng ka qeto ba tla hle ba kene ba tshisebeto ha fela ba jwalo ba etsa le kholo mashuma mararana le metso etseletseng ba la hlelwa ke di wicket tse robedi over rentse mashume a mabedi ha ile India ha ne inana bela bete ke etsa le kholo mashuma mararana le metso robong ha wa di wicket tse hlano ba bapala jwalo di over rentse le shumelana le metso etseletseng fela ne hlano me sana sabe ya India ka botleng ya hore ka hore e hape papadi ka di wicket tse hlano ba sa tsuki di bolo tsene shomela na le metso e robong jwa le ha a ile nga itshupa mona ka magabane ile ba mo retsana ne Shafali Verma kwa India ile ra ba mo famona ba ra a go ba chikiletse ka bete ha o mamedi ba petse di over rate pedi ka bolo tsene shomela na le motso le mong wikete dololo impa ile ga ba mo fa bete a le ka hore a tle a rutluwe a etsa jwa le mashoma mahlano ana le metso e meraro a digane ka di bolo tse mashume a mararo ana le metso e mene papadi engwe hape e o maAfrika borwa le bona bana ba tle ba e shebile ke yana ya South Africa ha ne thulana le Netherlands mme mona ha ile ga di qala di thago ya be le Netherlands eng ka lotho ya ga le tla kena ha gona re tla hle re tshikiletse lona le ke le tshware beto ha fela ba jwalo Afrika borwa ya tlhaetsa magolo mabedi le metso e robedi me ya ba he ho wa wicket lengwe over rentse mashume a mabedi ya fitla no ka Netherlands bana ba tla me hore ba etse magolo mabedi le metso e robong empa ha ba fella ho le kgolo le mashume a mabedi ka di wicket tse robedi me ba ba petse over tse mashume a mabedi sena se tla lotsa re Afrika borwa e hapile papadi eno mamedi ka di gane tse mashume a mararo ana le metso e robedi ya leng a itshupa papadi eno ke mo Afrika borwa Tasmin Brits ai o mo be Tasmin o mo be ba ne ile ga ba mo fa bete a o tla century ka nkane aba feta ka di gane tse le shumene na le metso e mene ka mantswe a mang ke le kgolo le metso e mene le le shumene na le metso e mene me o entse seno a tobane le bolo tse mashume a tsheletseng ana le metso e robo jola he o go tlo go mpulelela ka mono he chairman ke go tlona e be re ka fumana monneno Hugo Bruce go tlona e be Hugo ena o tla tsa majwa ke mpa ha mona melo ka e kwala ke tla ke bona gore e batla ke tlekeng ke ka yana ya ya hulane mo kwene ya 352 ha be ke santse ke tsi wa bana se ke le motho a rugby Hugo Bruce ya neng a thabile a holo mamedi ka tlholo ya ha maobane ula hlabe ya dintla gorena ditaba tsa di tsamatsamang ja gona thabile golo hiko bros mme ebile a bua ka ditediamo tse dintsa ka amerika ka manoga go ganga se ditediamo tsa bolwa dimogotsofatse empa he se ke shebile nako ke shebile metsotso ke tlaone letsatsi eno ka nkano gora yane ya rona ya bosupa empa he o seka lebala papading ya rugby di teng tsena tsa di-junior world championship mme he e tla re ka mokano gora yane ya bosupa re gotla ge tla gotlha se re le babe ya golo e se re kena ka mane ka lesotho ka masero go na le di-premier awards ke re batle chairman ka mone go tlo bua le ena tseno le tse ding ka nkano gora yane ya rona ya bosupa
6: Exactly. Now what about my phone? Jalo kan. Osa kuli. Wey na na bata. Ulo kela osabiri sa ebina Jew. En su engali tamata. Kimuriana on ta kasang masora kamili na henga bopa. Otwani le mong se 2050. Yone haji vitamin, di minerale, di amino acid. Tumbele waha odi shokang or osebe sa kanepo. Keki wa ebane mohatala. Ibe, yo bulu kata chele. Ebina Jew. Yo fomo nye kawa hapa mo puto. Kho di kwe di kwen danu kutuwa station in sangso sa rata. Nele sa nomorin edo. 012-546-8937. Kapa 072-595.
3: 0198. Happy belated birthday kutlile hore ene le letsatsi la haela tswalo maobane ke mo hopotswa tjena ke hore ha ke soka ba ha isale ke phila lefatseng ke bua ka ho tswalwa ha mewa ka ya ntswalang ona tshwanela ebe o qeta dilemo tse 70 ha e ba na phetse ka jeno me ke hutla le letsatsi le ikgethileng re be le hopotse ana tla tshwanela re be o na etsa dilemo tse mashome a supileng fela he ke le bua modimo ka nako eo motho la ba le sebaka sa o bua le bona la ile re ba fua ba sana kabelo ho tsena tsa lefatshe ke le bohela hore bophelong ba hae o la tswa la bana ba babedi nna le kgaitsedi ya ka ka nnete ke a leboha mamela tsebeletso ya lesedi metsotsongena le shumela metsi robedi pele ra busupa o santse a le teng exinia o tlo re neletsa hore maemo a lodimo re ka ra lebellang ke a jwang re tsebe o kena jwalo ka bona ka mangaung e kuruleni le Joburg City re utlwa rona se phalla jwang se petipeti le wena sentse ke tshwekera haeba o kete ka tsatsi la tswalo ka jeno happy birthday exinia dumela wena ngwane serao a moela o thakgoa breakfast show ke tshepa o tswile hantle ka jeno exinia ho tho tla ba jwang ka jeno
7: Eri good ladies at Hasalu and Abatikara, Moho, Leba, Mamedi Bali, FM, Harshabatakajeno, Zabuli, Berkalakamanaka, Province in Yahouting, Dingho, Shakire, Meho, Podile, Pretoria, Tazlamani, Homashima, Amadi, Mosumong, Haile, Johannesburg, Tazlamani, Holy Shume, Limitu, Irobong, Kamanaka, Province in Yampumalanga, Litting, Ho Shakile, Meho, Podile, Lakala Moody, Okaiti, Begins, Take of Shavala, Begins, Hari, Kamanaka. Bombera le emalahleni dikadilamane ho mashume amapedi profensing ya lebo ya bophirima le teng ho hlakile mme ho tla phola ka jeno Klerkstop le Potchefstroom dikadilamane ho mashume amapedi mme dibakeng tse hare jwalo ka bo Mahikeng temperature ya dikadilamane ho leshome le metso e supileng ka mona ka profensing ya Freestyle le teng ho hlakile mme ho podile Bloemfontein le Welkom dikadilamane ho mashume amapedi ha le ba kentse ka botshabela jolo ka Bethlehem le bo fixback teng ho tla ba ata ka temperature tse di tsimane ho le shimela le tse supileng mohudu kwa etse di ba kentse ha re le di ba kentse ka botshabela ho seng tjenana ba khani ba ele hloko ka mona ka province ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla futhumala Deben di ka lila mani ho mashume amapedi le metsi e mehlano mme teng re ka lebella mafatsane a mmalwa a itsebileng a diaduma dibakeng tse ka botshabela ha re tla ka mona ka porofenseng ya Kapa le Boyal teng ho hlakile mme ho tla phola Appleton le Kimberley ke jamane ho mashume a mabedi le metso e mene mpa dibakeng tse ka borwa teng maru a ntse kwa itsimme ho abata e bile re ka lebella mafatsane a itedileng a dia juma ke se tsa bo dipina medi ha ke le bo wetsa fa le batho ka
2: a re le bo ya golo wana gaitsiri ya ka exinia le shebala ba sesela se fela metso tso ga le bile tsholo re ka bo supa a o ditsela di lebile ka bane ka san city zia khala ka bane ka san city a a tlaba monate a holo ka nnete batho ba bangata ke hlokometse re ba le ba ka mole ka ba le ba ka bona ka san city o sane jalo ka ri le ga bua ka yona ba bang ba ntjotsitse ba re he mona e bile rona re tla tswa bola bohlano tjena re khutle ka bo sonta ha re lo iketla re lo phomola ho be monate re nate felo ka mona ka san city ho ngata me ke a tseba le ka mane ka qwaqwa Peter Dichaba stadium Peter Dichaba multipurpose batho ba batjha ba tla ba kopane ka mona ka qwaqwa tlo qala ka teng hantle ntle ka mona ka qwaqwa mo batho ba batjha ba tla ba kopane e le ditabatsena tsa dikgwebo ba batlang ho kena jwalo dikgwebong hona le letlole le leng hore le tlabe le thagolwa ka mono le leng hore le etseditswe jwalo batho ba batjha ke lefapha lena la dikgwebo tse nyane la Afrika Borwa jwale ba hlile ba tsamaya jwalo dibaka ka ho fapana sebaka ke qwaqwa batho ba qwaqwa ke bona ba fumanang sebaka hosane tlabe ke le ka mono o tlwa bo reka borobong mane hoseng o tlabe o so na le bo di-fun walko ho na le bo dibini ho na le batho ba batjha ba bangata ba tlatla ba tlo iphumanela tsebo ka mono ba tsebe le hore letlole lena ile le ba thusa jwang ha o batla ho etsa bo dikopo tsa bo ditjhelete o qale kgwebo ya hao ke ntho tsa bohlokwa haholo ka nnete jwale ke tla feta ka mono pele motho o fetela ka mane ka San City multipurpose ka mane ka qwaqwa ke le shebana ba tsebene fela betsetso ka lebile shalo re ka supa e rutla he hore sepepete sona sebe jwang di buse maruma o teng a re fetse ona e letsa pele o thakgwa breakfast ka jelo a re qeta utlwa ka mana ka manga o metro a re qeta utlwa manga o metro re tlo re City of Joburg yona di tsama jwang segere go dubedi se khaitse ya ka ke tsa pele tsa sepedepete manga u metro di eme jwang ka jeno
8: a go le go ba tshela ke di meise e mo go hale a me di batla go breakfast show e se se ke pedi ke tsara ka mona ka manga u lu fonteng go lui e tshwile ka mana ka first avenue le St George pele ya re go ba khani ba rena e ba ile se go re ba se ba se ntla mila o no ba ka pane ba se bedisa mila wa St George nga tsaka le ali president brand kapa Magras kana la tsebisa di mila wa perfect ho fetela ka dikago lentse di ntsa toropo ho feta mo se tsebisa se se tsala hantle ntse di tsitsa letho ha re kopane mo ga tlhola tela
2: a re le bo ga itse ka re kopane mo ga tlhola ngala tela ke rutlo go City of Joburg ke teng di eme jwang mo sa magale maoteng a re fetsona rutlo re ka bona ka City of Joburg ke di tsama jwang tsela tsa sepedipete a o se bosa e re go dubedi se ga itse ya ka ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg di eme jwang ka jeno
9: tsa kara ke di medise ho wena le tswasa ke di medise ba mamedi ba batle ba se di FM re na le tsela e dikiswang mane e ho paro boro day intersection le ha kopana le Coleraine ka Moriva Club e tla be e dikiswa tsa lena ka ofela ha lona e tla be e kwetse ho hang ho hang ho kutiwa ga gane ka re ba ka sebedisa ditsela tse ding ka mo four ways mo ho malebongwe driver na le kotsi ya koloi kotsi engwe hape ya koloi e mane ho N1 South Allandale mme e ba ka sephethephethe se be le matla haholo ho tloha Blue ho ya ho New Road re kopa bakgani ba be le mamello hle ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein re na le sephethephethe se petetsaneng ho tshwana le mane M2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange N1 North mane Diepkloof Interchange hape le ka mo M1 North Boyzen ho tloha Gold Reef City ho ya ho Crown Interchange ke re botsa disebetsi Pretoria Avenue le Silver Street ka mo Fontein ka mo Main Road le Ackerman Road ka mo Newlands hape le Jacaranda Avenue le Hornbill ka mo Middlehurst ho feta mo so se di tsamaya hantle re le boetse MPD le TRA ka tlalo ena
2: a re le bo ya go logaitse ya ka re fetele e kurulene ka bo mogeseng o teng a re fetsona rutlo ga di me jwang tere mogeseng tlo go dubedi se le go ala ka ke la bohlano ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete e kurulene di me jwang ka jeno
10: re le bo ha le go ala ka le bo bana be se o ke dumedi se mo ifo wa lona le ba mamedi tlalo o ena ya sepedipete le tlisa tsoka o tlo tswa se policeng sa mmasepala wa motse mogolo e kurulene motlatsi wa bale dikolo di thulane mane se ba tsena Boksburg mona ke tlenya le lebelo le phaming N12 o lebile bophirima mmileng o kgelohelang Jet Park e leng diso Clarence Lukele hlokomela mokganneng moo mabone a laolang sepedipeta tsuleng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re fanentsebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

0: How? Na ke Samsung A06 inch ayo.
1: Hey, ke fumane a Cummins ka phone jam.
0: Ha, a le bra wa ka. Ke phone yam.
2: Ha hona taba ro ibitsa joang. Iphumelele Samsung A06 ka
3: phone yam.
2: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha a Cummins. Bona le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau. Ke ka pama tshidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. PDC kapa marotori a Promune.
6: Sai, baufumane ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellie's Brown Creamer, 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick, 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, ufumane 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.

0: Asho mera basa mera fera mesa sega fera sora ya bara bedi da biggest money drive Snoop Dogg SNOOPDOWG This is big damn ke bitsa la pina re go khatlela kwa boraro wa the biggest money drive at a Khoha breakfast show Sonta sana sana yango sona ke tsi bona o lo shebella kae bafana bafana kgolo le yona papa di ene ge ba palang ke le batho ba bangata ei a ke batlegeng ke hanyane Canada ena a ke batlegeng ke hanyane hopola gore Canada Mexico le USA di le tharo jalo di kopanetse di papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe jwale ke batla o bontsha fela gore ba pala le batho ba eleng gore le bona ba tshwere mohopo ona wa lefatshe jwale o tla utlwisisa ga ona motho a batlang go shapelwa ha hae kapa entse mokete batho ba tle ba tlo mo shapela ha hae ilolwana ka nthongwe lengwe Canada ba lolwana ka nthongwe lengwe bana le yona wa tseba wa hopola le gona gne re lwana jwang ka 2010 ka kwano le ha fela che ho la ba thatanyana fela batho ba tla o jwetsa ha ne re lwantsha bo France twas France ne re ne re tlatsa tlatsa
1: France di re hopola hantle
0: re tlatsa tlatsa ho bane jwale re le lapeng ho sena go ka tloga shapela lapeng mona jwale le yona Canada batho ba bang ha ba tseba re ba bangata ntse ba re hi bona ka ga ina matla jwalo ka Korea ke re ba bangat ba bamba sa tsebeng taba ba salateleng bolo ba ne ba re ha bafana bafana ba pala le bo Korea e lo feta fela le bone Korea gore ba mathatwa
1: ha itsedi aka ke yona ntshwene ntshosa ka o fitisisa Korea ba tse ba o tsepamisa maikutlo ba matha papadi ka o fela ha itsedi aka ba matha papadi ka o fela fela ka nnete bafana bafana no baba khathaditse bafana bafana tsela ene mba e tshwara ka yona ka nnete emme ke batla ho tsho gaitsela ka 2010 ne gelwana ne fela ne gelwana ka dipelo ne re sina di hlopha tse khonang ho bapala continenteng di tle le tlholo ne re santsane re sokola kana kweno pelo yona ene le teng gaitsedi ya ka fela Ay no ke le loye ne ke tsa ke shebile le stadium sena ke sci-fi ka pa ke ina sona stadium se sa tense Sophie you say ga re Sophie je le bitso la teng ke stadium sa American football I guess sheba se se tle ka nnete fela ke dumellana le mokwetlisi bane che ke motho a tla itumelana
0: le
1: ena
0: le mokwetlisi
1: no o tla tsamaya Hase ha na ke tsa maile yena o tlile ho nna o shebe ho na etsa o yena o tlile ho nna nna nke ke be ka tsa male fela ga itse dia ka stadium se ho ntse ho le jwalo ke batla o shebe ntweloetswa ke bafana bafana
0: hape nna le wena re ne re le papadi mane ena e re sa bapalang hantle o bone le bolatedi mono bo yetse gore wa utlwa thwasa ho ga o lapeng
1: Batlotla ma Canada ga itse diaka. Batlotla Canada le America ke ntwe ka re Africa bo ga le Lesotho tse.
0: Ah
1: batlotheo.
0: Mexico mane ba ne ba etsa legata lena lena re la gata ka kupunyana sa gona ga ga. Sa rivela. Sa tola ba se kwala ma Mexico tsa utlogetse ba re ba Mexico. Mexico. Ba se kwala
1: kupunyana ga itse diaka. Mexico.
0: Aba tsibuile ba etsa Mexico.
1: Ah ba etsa yona nje.
0: Papa di be fele.
1: Fela
0: ba re kwala ka legata gaitsedi ya ka o bona gore ba phusha ba shimane bana ba bona gore ba nnae le ba palala peng. Canada ile ba nthweno, ile ba nthweno. Go gele ha ba ntse sekotsi. Hangata o ba pala o tsiba gore ngone wa ka o teng papa ding ena, ba thwene ke hola le bona ba teng ba gotsi ba ka eng. A o matha gaitsedi ya ka o hula ya o qetela gere.
1: Ai khaitsedi aka fela ka nnete ke nentse ke bontsha mona ke re bafana bafana ba ka ba ba le boikokobetso
0: yes
1: ba tsepamisa maikutlo ba ba le letlala ya ho batla ho ipona ba le hudimo feta mo ba le nteng
0: yeah
1: fela khaitsedi aka ba kena ka le ba leng ba lwane jwalo ka e ka re ke batho ba sina nhlompho ho hang ai hona le mo re ka raya
0: ba ka lwana jwalo ka ba ne ba lwana ka Korea khaitsedi aka wa tseba hona le mo ke la ka bona re ile a otla thekele kamane a thusa modiba ka morao re ya a khutlile hakalo a lotla thekele morao mane kage wa sebetse hona le bo ke bone re ine re sa otla thekele right backing ke re wa sebetse ha o le tjena jwa le mo le mong o lwanela ngwana a bo re ba nae ai aba o hlola monna ke tla o thusa
1: I know, go re balwane kae ka ga ba sa gutla ka kwano ka lapeng. Balwane ya ga ke yona ga gaulane. La mua tshepe.
0: O tsela le tlutlo o tlwa. A re feta o 32 re ya hola 16 it was.
1: Ga itsere ya ka o ka ba hotla.
0: Yo.
1: Ke bona nthentle.
0: Fitla ka la 16 re fumane engwe fela e lahlileng. Re ka nka.
1: Ga itsere ya ka ke bona nthentle jalo ka tlhisano ene re kenang ho yona. Ke bona nthentle jalo ka chelete ene re tofana ka yona hana jwale.
0: Matsebetsebe. Babedi. Erreko ba re khutla wa tseba ke tsaletsa one life ke ditshwegele ka jelo ka fana ka chelete e chepate ka re ka fumana ba lahlileng fela bola 16 mona na re kwatla
2: a a le feta
0: lo you bigas what wa
2: a o feta 60
0: eh
2: o emetswe ke Netherlands le Morocco
0: a ba no ke tla bagama Morocco ya re tseba yo yona ya re tseba ka jwetsa ba bang ka ro
2: ta bo emetswe ke Netherlands le Morocco
0: ya re tseba
1: Morocco yona ya re tseba
0: Morocco ya re tseba
1: yona ya re tseba hantle
2: Uzbekistan
0: mo dad wa utla bitso la yona u khoga yo bolo bo
1: e ka re Uzbekistan
0: tsala mo Uzbekistan a bolo ga kham wa utla fela le la mo o re ke
2: Uzbekistan
0: Uzbekistan a wa ka fa mo Uzbekistan ba me a re kutla tsa go fara ka challenge
3: Batho kaofela ba lla ka mariha letlalo le omeng matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng e se nna nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion ena le 100% pure hyaluron le almond oil tsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi kaofela jwale ha mariha a kena ke dula ke sireletsegile kgahlano le mathata a letlalo Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.

0: Sebretswale se re FM ke na kwa teng ke na kwa ne ntla holo chelete e paneng mamedi a le hlonolo e hona le moetla re ha o bula teng o fumane ditaba di se di uloketse re ka kena mafelong ana beke o boso sela ka le bakala one life o tla ditaba kitsena ho hlokalwa ke motho o moratang ha o mohlang ho le mbonolo empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetola ntho mole engwe le o bebo fatsa morwalo ho ba setseng beking ena le Sedia FM re o fa monyetla wa ho bapala winning at life with one life mamela etela le Sedia FM.co.za kapa o ka sms a mantsoe na mabedi one life funeral wa irumela ho 38596 mehe o be monyetleng wa ho ihapela kabelo ya hao ya 50,000 rands. Tula umametse thakwa breakfast show mo nna le khada re ka fetola mbophelo ba hao. E ketsa moputso wa hao ka moputso wa bonus wa chelete e kana ka 2,000 rands. Haeba o ikgethetse ho fumana a quotation kapa quote ya mahala ya one life funeral cover. Ibile o ifumane mamedi bohlokwa hle o bo kopile quote o bo bile o ifumane. Jwale di SMS tsa mahala hadio. Di SMS di lifiswa 1 rand 50.
1: Mabedi a retse fela jwalo he o laetsa jwalo e bile ke a dumela gore le hana jwale o ntse le ka romela di SMS tseno fumana ka go ya hao ya 50,000 rand o ko e fumane sa le re qala manta akwana ka ba pala jwalo winning at life with one life o se lwa le o kena jwalo website ya rona lesedifm.co.za ka po SMS a one life funeral ho 38596 SMS a hana jwale one life funeral ho 38596 o kwa SMS hana jwale mohlomong e ka ba wena re moletsetsang dula mametse thakwa breakfast card le thwasa me o netefatse hore phone ya hao e dula e dutse e butswe e bile o e tshwere le pela hao mohlomong re ka fetola bophelo ba hao di SMS di lefiswa 150 cents fela SMS tsa mahala a di sebetse go jwetsitse one life insurance ya bophelo ena le tumelo le FSP melawana le dipehelo di tla fumana jwalo interneteng one life changing lives fana ka chalete ka jeno kala bohlano he u ka ba monate mo mamedi u ka ba monate u ka ba monate la bohlano tjena o ya mafelong a beke o ya mafelong a beke one life insurance you feel a chalete one life funeral you feel a chalete matsibitsibi o tsama ka chalete a re ba opotse gaitse di a ka re ba ba pala jwang ke tshe mo mamedi chalete ke ba tlo mo sengetsa nao
0: ba meri hlokomela hle hore mo mamedi ka manta ha mailenga ikhethela teng o pula o khetha ka ho nomoro ena ya 1 e bo pan lentse one life ka pa o ka khetha ka L ka pa I ka pa F ka pa E mamedi wa manta ha o latsa maka 8000 rand a hlolwa ke bonus ya 2000 rand ya ba ka nete re tshwanela ge tshwara ka pokothong wala bobedi I hula if elletse le jwalo a mathaka 10000 rand runtso pula wa boraro wa laboraro latsa maka bokae khada
1: wa laboraro tsa maile ka bokae khaitsedi ka engata chalete
0: ai khaitsedi ka wa laboraro latsa maya ka 3000 rand a bula ka mona le 3000 rand fela ya ba ka le hlonolo o fumane quotation ya hae ya ba uitsa maela ka 2000 rand ya ba chalete hae ba 5000
1: wa maobane yena o ntso pola o tsamaile jwang
0: wa maobane o la hlolwa ke 2000 rand fela kupulla ka mo nan le 8000 jwa le ntho tsa hetsa molokela ka mantswa ma banking ena re se re fane ka 31000 bana ba ha one life le le Sedia FM se ba fane ka 31000 mamela tsebela tswa Sedia FM ri tsepaneng ke 50000 rand ho tsho ka jeno hona le ka mo mamedi a tla kupulla ka teng khada fumane bokae
1: mamedi a le hlono lo kae kae ka jeno lena hona le mo re tla bea 17000 rand kae kae hona le mo senang chalet ke yona yeo ke yona ntshosang yeno kae kae hona le mo nan le 10 he mo mamedi a ke tsebe a ke tsebe a ke
0: tsebe kae kae hona le mo nan le 2
1: hey
0: ya le we shebe mmame
1: mmamedi a rutle e bonolo thoyetsang ha re ha o araba mohala wa hao ore one life changing lives ore one life changing lives ke ona ntwefela e re batlang ho wena me ha o araba ka o tshojwalo a re kena le wena tlhodisano mona o tla kgetha one ka tlasa one mono nomore na one ore bona le ing l I f e takweng lengwe mono lena le chalete e rebe ena le a ba nakala bohlano le le ka thwasa
0: ena
1: le bohlano nke ke batle ho fana ka chalete
0: Are hello, butle.
1: Are to tlamela la temo.
0: Mamedemo.
1: To tlamela. E bole metse. Mamedi ule metse ka kaone hello.
0: O tsiba re tsiba wa rona tshwantsho re one life changing lives ya no.
1: A ho lokala botlano tshe thwasa. A ka la botlano tshe na ke na moha. Wa ntso re hello re gafe.
0: Yeah, but I get the phrase that pays. Ah, yeah, na na le re tariffs ya ke tsebe na re aparetse. Re tseletse ka on tate Trump ba na se re
1: tariffs. Are le ke mo? Are le ke mo khaitsedi ya?
0: Ba bedi wa ka eh mamedi. O tsiba o ka itshwara.
1: Ka la botsa.
0: Wa na hana hore ke mogotsi wa hao. Monono o bo re fela halo.
1: Graphic. Ka la botsa no tsena ke mo.
0: Ko mpona hana.
1: Ha ine le bo ha ga be ke mohlomong. La botsa no tsena ke mo bi bi bi bi bi bi.
0: Yo
1: ke mo baby baby baby
0: aru
1: la botsanuji
2: la one life changing life
0: yeah o tlo le love o tla re love o se tsene
1: love
0: love aru la aru
2: some life
1: la
2: la o tlo go ya so jo thasa ke ai
0: eh o le love o etsa mo gatio.
2: Yeah. Ke le tswalo.
0: Ke le tswalo mogatwa wa ka re bua le mangkae.
2: Le bua le ipone mahlaba Blue Gambush.
0: Ye, mo ipone mahlaba Blue Gambush ka ha e suka kwaqwa.
1: E jwang wena
2: ha? Ne kwa. Ah, o tshisa mna te handi wa tikala. Ka ka no saba te mata singa sitile.
1: Ka la utlwa kwa kwa e tshisa. Ke a itshaba bafana bafana.
2: Ho a kesa ka ra tlwana o fihla mona o tlo utlwa go wa kesa.
1: E ka itshaba mafala mafala qwaqwa ba tshisa.
2: Ah, ka ra ne re sa go bala ma ba ne re la tlhaga tswa ka thu. O tshela ba fana ba fana.
0: Ha le se ba di tsela ikopotsa mehleng ya boxing.
2: Eh ya ke thwasa.
0: Ha re tle re kene he.
1: Wa tsiba re bapala tshulisano wa go na jwa.
2: Ya se ba batuka.
1: Re bapala jwa. Ke batlo tlo roropile mo.
2: Ah no go ba ka tsela ba tshwara ke re wa la sendi la fo kgetha tlhakuile mo fela go yona mo.
1: Ala la wa tshisa mo so wa tshisa.
0: Okay.
1: Jwa lo tla re joetsa wena hona le 1 hona le L I F A. Re patile di chelete mono. Hona le mo e hona le le la seke bitsa ka life. Jale mamelo hona le mo re patile di chelete mono he. Kae kae hona le mo sena chelete. Ho tla tswa fela le hlono lo nna ha o ka nnete wena o tsa majwa.
2: E ya ba tsara.
1: A rupe.
0: Eh. O la ka tsa o tsa ma ka efe.
2: Ke la ka tsa o tsa ma le L.
1: Jo.
0: Oh.
2: Ka nnete.
1: Jo
0: ai ele ba iratile le maobane ona tsa male ele
1: na ne ke a khalemela mohlaeng
0: o reng
1: o tsama ka ele ka nnete ka
0: o re ele khada ke la bohlano ke a gola ele ele ya la bohlano
2: ke la bohlano
0: la bohlano ele
1: ke o botsala o qetela wa dula ele mo
0: ya life
2: a khara se ja itulela ngwanene
1: re ke tswe
0: ha ke tsebe re botsa ka di bonus pele ke bula ka
1: bonus ha re botsa ka bonus nna ke batla o dule fatshe gaitse di ya ka o tlang hopola
2: giruti giruti wa le se giruti
0: ha re buwe o la kopa quotation mo gato wa ka wa ba ifumana
2: ka nnete thwasa ke ifumana
0: o ikopile wa ba ifumana
1: so tso tsa ba ka 2000
2: nnete thwasa ke ikopile
0: 2000 rand se tsene ka popoto
1: I'm going to fela le hakatsa masa tshwara letho ha o tshwane thuso
0: ya 2000 yona
2: ka nnete ga nnete bana beng
0: o tla magatwa wa ka ke bula ka mona ka o ele ke batla o bona
1: a tsela letho re ga ibula thwa
0: re ka o ka mona ka o ele ke yena ha da wa e bona ntwe ke bona
1: re bule
0: e ka da o bona ntwe ke bona
1: re bule
0: ke bontsha nka la bohlano hari ya kada o shumana
1: 17,000
2: rand.
1: 17,000 rand. Ho bolela hore ho bolela hore ka jelo lena fela o tsama ka bokae?
0: 19,000 rand. Ore muri dia tsane ngwane ore muri dia tsane
1: e mangangana ha wa utlisa e wa ke a dula
2: a ba tshwara nna ke mangangana ngwana se ke itie ke tla go manela
0: l l for la botlano l for life au manna l for le tsono lo
1: a 90000 ka khaitsedi ya ka re a leboa ka ni o ikenetse ne ntlhulisano wa tsebang ke ke ga tutlwa mo mamedi o ken o ikenetse ne
2: batho ka rake ka dilebe ke fetseng ka motsebelo le ga rabeke yona ke gola ke ketetse ne mmao ba o sei
1: sheba he yo sebeleditse jwa
0: ya ba o ntse o romela o romela o romela
2: sebeleditse e sebeleditse ka nnete ke a leboa
0: he o ye me ka 19
2: a ke ye ke motho
0: hele
2: hele
1: ka ba ka utswa mutie monga ga ka ba ka ke nkanyala no
2: I was dying.
1: Kala botlhano le le kana motho a tsama ka 19000 wa itse wa ke cheleteng a tagwa 19000 ka ditebo tsa one life le le City FM 19 ke yo he ya ka kwaqwa yo
0: ala
1: ka ipotsane tsa re mo ate mogotsi wa kala re halo wa bona o se mamile
0: hey
1: hey tole ditile he chele ka fika bo le na go geta Tomo go sane tla belo wena ya tla tsa makama tsebetsebe ka loka o sika mane ka kwaqo
0: a ka no ska ba ba na re pele tsebe ke tla nya le ba o tla ka magadi face le di 5 ka
1: eh
0: e ke tla nge ba o tla ka magadi face le di 5 ta
1: a bona ga tshe ka ba pele sentse go fa ditaba be ke tla bona le chalete ngwe hape bona le ma breakfast ya monati the biggest one in drive. Kafe to beke nye tang hap. Manta obo du. Rega bo tsilela o mametse re di.

0: ka sonta metsungwe mashwa mararo ka morago ra ya le shumele motso le mongwe ke mo South Africa tabe gagatana le Bangladesh Australia thapa mama le metsungwe mashwa mararo ka morago ra boraro e botsana dipotso le naha ya ne ya India ha ke re khalo ka mona ka lapeng re hlodise ka mana ka se hlopeng sa sekukuni re fumana hore e lokollotse dipapadi tse tsheletseng ka ofela sekukuni United e lokollotse monane Bradley Grobler ei Grobler mamedi wa ka ha ene ke le hlopa tse dine ke tla mo potlakela ke mo kenye mohlomong ke mo be jwala mpapa le metsotso e mashoma mabedi mashoma mararo jwalo ke mo ke le ke hore ke mo sebedise ka tsela e jwalo Bradley Grobler ba molokollotse thaba monare ba molokollotse si khosonke langa o lokollotse Katleho Mohammed yena o lokollotse ke se ba padisane sa mehleng sa Sundowns Ryan Bartman ba molokollotse mmoho le se ba padise ke sa ratang ha wolo Rivaldo Kotsie ga di kwatjela ho tla ba le dipapadi tsena tsa Junior World Cup Championship ka Jane Busi o sane ka Busi o Junior Springbok in kana le Uruguay ba tla lokolla banna bana ba Uruguay mamedi wa ka ba teng mo di kakapa ba shimane bana bo Luan Gilomi Kutazo Rasivaga Marcus Miller Ethan Adams bo Jordan Steenkamp ke bona banna bana ba ke ni mo bo Vuyo Gwichi Harte Kemp Resima Khosa ebe JD Hatting into ba bo Luan van der Berg se ke bang ka mona le mane mamiri wa tshebele tswale Serie FM o be le mafela beke mo nata a tlhoke tshitiso go tshebele ona o dumela hore mo ha o tla re jara re tla ntse re felletse hape beke nye tlang ka manta o fitlala kana go eno ha be tso khotso
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo ha o e ka pa matshidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega Di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Basotho kopana.
3: Basotho kopana.
2: Pina ingwe. Mere tlwaelane dikopo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ao, a akaretsa ho tenega thata, nako tse ding mo go senang lebaka. Go phatloga ka bogale, go ikgogona mo bathong, go sa tlhole ba kgona go dirisana le batho sentle, ke gore go na le dikgothakgothano magareng ga bone le batho ba bangwe. Go sa tlhole ba kgatlhegela dilo tse ba di ratang kgotsa dilo tse di amanang le matshelo a lelapa. Ko bofelelong ba ka feleletsa ba dirisa tsona diritibatsi ka tsela e feteletseng. Bontate bangwe gape ba ka nna ba bereka ka tsela e feteletseng e le tsela ya go tila go tshwenyega ka mathata a
2: tate Mothupi. Re re fetise mabenkele fela ga re gotla mona re tswela pele ka ntlha ya rona gana mono mo re iqetetseng teng.
3: Ha se letlolenyana fela la pension ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditloholwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse 30 kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasko Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka 299 rand boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save.
1: Le tsholo le ho le kholo ke go khokgetsa ke a tsatla a khatlhegela ke di a di rata go tsa mabaka a manang le botshelo jwa lapa la gago. Le ke feleletsa tsa ke re le di okobatsi le tsone ba ka feletsa ba di dirisa le bakeng la go le ka go sidila maikutlo a ba ikutlwang ka nako ya pele. Ne ke batla go gatelela gore bontate bangwe gape ba ka nna ba bereka ka tsela e feteletseng mme ga ise botlhe ba e leng gore ba bereka ka tsela e feteletseng ba e leng gore ba na le bokoa mo botsogong jwa bone jwa tlhaloganyo. Mekgwa e mengwe e re ka e lemogang ke kgang ya go robala le yone e ka nna ya fetoga tate ko ga e ka nna robala thata kgotsa a tlhoka boroko. Ba bangwe ba ka nna ba sa tlhole ba na le maikutlo a boitumelo gore ba dula ba hutsafetse. Se se botlhokwa se ke batlang go se gatelela ke gore ntate o dulang a galefa a galefa phetelelo galefo ke se o se bonang empa se ba se ikutlwang e ka nna nna maikutlo a go hutsafala a go boifa kgotsa go kgobega marapo. Nako tse dingwe ba na le go ikutlwa e kare ga ba batliwe ko malapeng a bone kgotsa mo tikologong.

0: kgotsa ga ba bone thuso e ba e tlhokang. Ba bangwe ba kana ba galefa lebakeng la gore ga ba itse go itlhalosa ka tlhamalalo. Ke a leboga.
1: Motlhamo ka ipotsa ntate Mothupi gore monna ya nang le gatelelo ya maikutlo e be a ka ba kotsi go batho ba bang na, kore se re se bile ebile le matshwao ana o seng wa qhololotse ga o tlhalosa gore na ke eng tse ka re bontshang gore motho yone e ka nna ba o tlase gatelelo ya maikutlo.
0: Go botlhokwa go bankanya kgopolo ya gore bolwetse jwa tlhaloganyo bo felela ka thubakanyo kgotsa dikgoka. Batho ba le bantsi ba ba nang le malwetse a tlhaloganyo ga ise ba ba ratang thubakanyo, ebile ga ba kotsi mo bathong ba bangwe. Tota ebile ba ka nna ba ikgobatsa go na le gore ba kgobatse ba bangwe. Le fa go ntse jalo, ka dinako dingwe fa motho a na le maikutlo a sa siamang a amana le dipilisi le go dirisa diokobatsi tsona diritibatsi le go tlhoka go ema nokeng, e ka nna ya dira gore motho oo a phamoge fela. Seo se raya gore bolwetse jwa tlhaloganyo ga bo baki tiriso dikgoka. Go na le moo go kopanang ga dilo tse dintsi tse di dirang gore motho a le maikutlo a sa laolegeng. Ka ga jalo, thubakanyo e tshwanetse go tlhaloganya sentle gore ke boitshwaro jo bo raraneng, ebile bo tlhotlhelediwa ke mabaka a loago le tikologo, e seng bolwetse jwa tlhaloganyo fela.
1: Go na le monna ya sa tswa fumana kapa sa tswa tseba gore bana bao motlho mongwe ya ntseng a re ke bagae ga se bagae. O fumane gore go na le mongwe monna o sa tswa latlhegelwa ke mosebetsi, mme seo ga se ame fela lekeno la gae, empa go yena se ama le seriti sa gae jalo ka monna kapa jalo ka ntate. Mme ke e menya metlhala re ka e qogololang ntate Mothupi, na re ka re e betaba ena e ka ama jwang maikutlo ya monna ka iphumanang a le ka gara a mang a maemo a o re ntse motlhala le ka ona, go futlhela a ba e ba le bothata ba gatelelo ya maikutlo?
0: Ewa ke kgang e boima. Fa nka ka lemoga gore bana ba ba godisitseng ga ise ba gago, seo se ka ama maikutlo a gagwe ka tsela e boima thata. Fela tsela e bontate ba tsibogang ka yone e farologana thata, and e farologana ka tsela e yana. Bontate bangwe ba ka makala, ebile ba sa dumele se ba se utlwang, mme morago ga moo babo ba utlwa botlhoko jo bo tshwanang le go seelwa ke mongwe yo mo ratang ka pelo ya gagwe thata. Khutsafalo eo ga e bakiwe fela ke kamano ya tlholego, mme e bakwa ke go latlhegelwa ke se motho e leng sone jaaka rre, loss of identity, le go latlhegelwa ke seo se a itemogetseng mmogo le ngwana oo ore le bana bao, le go latlhegelwa ke dilo tse e leng gore di setse di ka tla. Bontate bangwe ba kana ba galefa thata, ba kana ba galefela le batho ba bangwe kgotsa ba ipona molato. Go galefa mo kganyeng eo ga ntse go fitlha maikutlo a boteng a go tshwana le go tsiediwa, go tlhabisiwa ditlhong, go hutsafala kgotsa go utlwa botlhoko thata. Ba bangwe bontate ba kana ba ikgogona e le tsela ya go lepa-lepana le maikutlo a bone, ba nna ba didimetse kgotsa ba sa utlwisipo mo maikutlong. Seo e le tsela ya go itshireletsa mo kutlong botlhoko e feteletseng. Gape se re itemogetseng sone ke gore ga ise bontate botlhe ba ba tsweng ka tsela e tshwanang jaaka ke sa tswa go bua. Ba bangwe ba ka nna ba tswelela ba na le kamano e nonofileng ya maikutlo le bana bao, ba tlhopha go baya kamano ya maikutlo kwa pele e seng dikamano tsa tlholego.
1: Mabedi le wena e bangwe ka rata ba karolo ya ena puisano, a ko go letsetse tlhe nomoro ya mohala ke 086 3003084 086 3003084. Go sa tsotelele gore na e be o ntate kapa o monna ya boemong bona, kapa o le motho ya haufi, o le mme, o le motswadi, o le mme wa ka lapeng, o le gaitsedi, le wena o ka kena tlhe wa bosapotso efe kapa efe ka tsela ya gore na o tshegetsa jwang le hore na o qala jwang puisana ho le jwang ha o so hlokometse matshwao ao ndate motupi a seng a buile ka ona tsubile molaetsa wa haole ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 0797585066 ke mo ka tsubile molaetsa wa hao o ngotsweng kapa o hatisitsweng me puisana ena ya ka jeno e hlokolosi haholo hobane ka tloaelo le khudisong ho tloa gale kwana ona le pulelo ena ya hore monna ke nku halle mere re hlokomele bile hangata boholo ba nako ha se hangata mo tla fumana hore ho bobebe le hore ba ka ntsha le maikutlo a bona tsela go dina re leng ho yona ya Phupjane e tloaetse hore ho be le matsholo a go thalletsang banna ho ka bua ka mathata a ba imelang le ho ka hlaola ka hohle hohle tshe pulelo ena e renga monna ke nku halle e le hona ho fedisa gatello ya maikutlo mahloko a kelello tsholo tsholo hore tle re be le bontate le banna ba phetha hetseng ba makgonte tsebe metso tsoke le shume le metso go bong go furaletse hora ya boropong ke bona mehala ka sense e panya panya re pele ke le ba ho wena ke hle ke mabenkele ke a gotla
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Pele mabone ya stadium wa khantsa pele bolo ya maoti e busa FIFA World Cup 2026 ya kokota e phila hona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e travel voucher ya 200,000 rand fetse le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa personal kapa business ka 50 rand le ya udimo ka le bankeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le ufita ile ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo Hobani tsela e libisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng tepa swipe reka hapa ka FNB diteboho ho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao hona le dipehelo le melao ya tlhodisano
4: Exactly. Now what's up, I'm a full of no jalokan. What's up, Kuli? We done about that. We look at our Sabrina, a bina Jew, and so in Galitamata. Kimuriana on Tafasang Masora, a million a hang of a par. What for the moment said 2050. You only had the vitamin, the mineral, the amino acid, tell me how old the shocking or Rosemis cane, or take you a banana hata. Ibe, you broke at a chile. A bina Jew, your family, our Hapamu Puzo, who did the point you went down to our station in San Jose Ratan. There's a son of Murin, 012-546-8937. Kappa 072-595-0198. Imina Jew. You promise I'm so I'm meeting the little brown.
5: Mire re ho le tshobole le tsha emang ka maoto le tshupe hore ka ra machaba a le fatshe le teng mile le bogone le sedi fm le kitika dilemo tse ma shume a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa
1: Right, ho pela ho le jalo ena tsebeletswa le sedi ke molelwa mereketi ka dilemo tse mashumi a tsheletseng le metso e tsheletseng. Mamedi, ha jo re ntse re buisana le moeti wa rona ke monghadi tiro ka kgiso mothupi re shebile ditaba tsa bophelo tsa maikutlo le kelello ya banna. Ke tshilo ka re le wena re sentse go mema hle e bang o ka rata ho ka ba karolo ya ena puisano a go re letsetse nomorong ya mohala ya 086-3003-084 ka pa ho tsubile molaetsa wa hao ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 monghadi mothupi ke a leboga ntate ebile re na le molaetsa o keneng dikgokaganong ka mona ka mokgwa wa WhatsApp a ke re utlwe molaetsa kono
6: kgotsong ba dibohodi tsa lesedi ya family ntate ke ne ke batlela go itse nna ebe ke na le letsapa ka nna ke na le mathata nna sengwe le sengwe sengwe le sengwe hela se sennye se se tona se tseyang once se sharpo fona ke kwata no ebileng e ke abe kare nka kitsman kare nka dira something else kapa nka tswa ka tsamaya kapa ke kwata ga mašwe gore ntho ennyane e tonna ga ke kwata ga mašwe ka natse ke na le gore ke ipone diphoso kore la mosadi a ka dira joku be ke kwata ke ne ke batla go botsala go na le letsapa mo go nna
1: ntate Mothupi.
0: Ee,
1: ga ke se bela e bo utlwile ka tsela e tlhakileng gatiso eno ya ntate.
0: Eno ke utlwile ka tlhamalano.
1: Ee.
0: Se ke ratang ka ntate ke gore o na le maitemogelo a gagwe ka se a ise ikutlwang le gore maikutlo ao a dirwa ke eng. Gantsi ga go le yalo go na le ko o tla yang teng gore o kgone go buisana le moithuti kgotsa motho o ithutileng go simolola maikutlo gore ba kgone go mekamekana le gore ke eng se se ka dirang gore ntate wa ikutlwe sa se ikutlwang le gore a ka kgona go dira yang go rarabolola bothata boa.
1: Ke la buile ha holo ntate e mo molaetsa o re yo dikeledi nna wa ka ha ke kgone ho bua le yena ho ba what ne ha o dula tine le bile o sa dula tshule ka tlong o ile ha bo ha ke tsebo rona ke etse jwang jole ha ke tsebo le rona ke bua jwang le yena me e mo molaetsa o re dikeledi tshe ka nnete wa ka o dula jile dipikere o dula jile dipikere ko o dula a ikamuile le ditshobotsi ha ke tsebo rona ke kala kae ho ka buisana le yena hobane ebile ha e ka ke batla ho bua le yena ke hona ha gena le ho feta ana de Mothupi e nngwe ya dintho tse re leng ga di ama ha o ntse re buisana ya rona e sa tswa qala ke ya hore ebe motho ya dulang le ntate kapa monna ya nang le mahloko a kelello ebile a sa hlokometse hore ke motho ya felang pelo ya dulang a le bohale kgato ya pele ke efe o buisana jwang le yena o mme ha jwang fase ka tsela e sa mo suping ka monwana kapa motlomong e sa mo qoseng.
0: Tsone ke re amogele gore malapa le baagi ba na le seabe se segolo mo go tshegetseng ditekanelo jwa tlhaloganyo ya bontate. Nngwe ya ditsela tse di botlhokwa thata ke tsa go tshegetsa ka go reetsa ka tlhoafalo o sa atlhole. Bontate ba le baitse ba tlhoka lefelo le le babalesegileng ko ba ka buang ba gololosegile ebile ba sa kgaosediwe. Gape mo malapeng re itemogela diphetogo tsa boitshwaro jaaka o sa tswa go bua diphetogo tse dinnyane tse o ka di bonang mo go ntate wa gago tsa maikutlo mo dipuisanong kana boitshwaro di ka supa go tshwenyega thata mo maikutlong. Go rotloetsa ntate go kopa thuso ka tsela e tla mo thusang mme o sa mo pateletse kgotsa o sa mo felele pelo e ka dira pharogano e ntsi thata.
1: Alright, mabedi se bemetso so ke mashume a mabedi le metso e supileng le sekotere fore le se ho raya bong. E nngwe ya dipotso ntate Mothupi ere nna ke ile ka lwantshwa ke bahabo mohatsaka e le ha ba kena ditaba tsa lelapa ke pit ka mane ka Fosloras. Na ho kena ha malapa ditabeng tse ka ntse ho ka hlohlelletsa khalefo kapa mohlomong hona le tsela eo le lapa le ka kenang dipakeng ho ka thusa maemo ha sa le boemombo.
0: Ga gona karabo e nosi mo putsong eo gore go a dipenda gore dipuisano tseo di diragala ka tsela e ntseng jang. Dipuisano di kgona go diragala go sena dikgoka kgotsa go sena dikgotsa kgothano mme mathata ba feletsa a na boloka. Go na le ko re itseng gore malapa a kgona go tsena ba batla go rarabolola mathata a ba buileng bone mme se se botlhokwa ke gore tsela e go buisanang ka yone ga ya tshwanela go tlhotlheletsa khalifo e leng go setse e le tlo.
1: O bo molaetsa ore dubela dikeledi le moetsi wa rona hle nna ke James ka bona ka Kathabantsho Magabaneng. Are ha jole ke nkile qeto ya o se galeme moradi wa ka ya dilemo di mashume a mabedi le metsi go bonga. Ka ha ke galema mai are na e be ke batla o kena diphateng le yena na. Are ha jole ha ke sa isa le ithoke se ba di ntofela tsena. E bile ha ke sa reka le grocery ya ka tlung go bane wa ka mosadi o fepa ba habo empa ha eso ha ba thothumele jole ka ha thothumela ba habo. Ha jole e bile ke nna hana le o ka nka bophelo ba hae.
0: Dilo tse di malwa mowalo. Le se re bua ka mafapha a mangwe. Kona le di marriage counseling tse leng gore di kgona go thusa manyalo a mangwe. Fa e le gore motho o e leng gore ke ene ka ba a na le maikarabelo mo counseling eo, o kgona le go thusa go romela ba bangwe gore ba kope ba bone dithuso gore ba kgone go mekamekana le se bone ba se dimoselang ka bone. Ka gore gantsi mathata a re a bona go dula go na le se se shubile bo teng. So ka ga jalo gantsi yalo ba tshwanetse baye ba le babedi gore ba kgone go kry-a thuso ba le babedi.
1: Metsotso e shebe mashome ya mararo re furaletse hora ya borobong mametse tshebeletso ya lesedi mme re se go tlwaneng sa bophelo re ntse re buisana le moetsi wa rona go seng gona ke monghadi tiro ka Kgiso Mothupi re shebile ditaba tsa mahloko le maikutlo a banna mme re ntse re buisana le ena jalo ka ha ebile kgwedi ena ya Phupjane e le eo e tlwaetseng go ka etsa matsholo a kgothaletsang gore banna ba ke ba bue ka mathata a ba imelang le ao batho ba neng le ona. E le gona go fedisa taba tsena tsa gore monna ke nku ha le jole he ke tshula ka re le wena ka romela wa gao molaetsa ke go utlwe gore na jole kha o ka rata go ba karolo ya ena puisano mme se ke utlwile melaetsa e mengatanyana e ngotsweng le e hatisitsweng e re ketle ka mona ke bone gore go na le molaetsa o kene ntate Mothupi.
7: Kgotsong tla dumela tlhagaetsile ka dumela o bophele le ntate monong kante le tshwere taba tse monate ke ntate le tebele machercha ka Rustenburg le tshwere taba tse monate bona boo ausi wa ka ka gara malapa boholo ba malapa ha ntate a sa sa sebetse atšhe ga o letho kore ga o nkule letho ka gara lelapa ka mono ga o nkule letho ka ntlena o stresseng sa gore na o fumana mosebetsi neng o tseba o thabisa lapa la gago ka ntlena mmeno o ne o itlamme ka ena o wa mo rata ke ena a o hlekefetsang kore ntho nngwe le nngwe o tla bona e di ya gore e ka tla ka tlhakokong la gago jale o hlekefetseya ka magotlhe wa tseba ga o na le ntho ntse e batla jale o na le motho ya letlhakokong la gago o kgona le o e fumana ka pelenyana empa jale ka ntlena o batlaga le mosebetsi ka ntlena o a tlhekefetseya ka ga lelapa motho yone o sa itsamaela o seng a tlo go ka ka šalane a sa batlela o mmotsana go tswa kae tanki beng ba kaatšhe ditshwere taba tse monate fela tse botlhoko.
1: Re a leboa gantate tlhe re le buile go menagane ka molaetsa o ileng wa gomela nate Mothupi o mo molaetsa o re wa ka monna ga o bua le ena o thola fela a kampa a bua bathong kapa le ba gabo nna gohang ga bue le nna ebile sena se se bakile letlhoyo pakeng sa rona le ba gabo jale ke ntho e boima gagolo ga ke tsebe gona ke buisana jwang le ena o mo molaetsa o re wa ka ga kgone le ga le phoso go atla re phephihle ga ga se motho ya tsebang go hang go amoela ga le phoso ke motlhoka lebitso monghadi Mothupi wa tsema go ya ka nna e kare taba ena re ka e sa rolola gobane ke shebile meletsa rona ka mokgwa e kenang e sa tswa kena le megala ya rona e panya e sa tswa panya mme ka o fetisise ke thabetse gore bongata ba batho ba bontate ba banna ke bona ba keneng ka segatlha golo jwang ebile taba ena e tobile bona ka kgotlhologo.
0: Ra leboga fa re konela puitsana ya rona gompieno ke rata go tlhakanatsa mongwe le mongwe yo o reditseng gore a ne le bonolo mo go ene le mo bathong ba bangwe re tsweleleng pelo bagaetsho re bontshe bopelotlhomogi re reetse ka go tlhaloganya le go tshegetsana. Ke lebogela le nako ya lona, lo nne lo babalesegile, lo tlhokomele boitekanelo jwa lona, mme ke te Modimo a ka losogofatsa bona le baratiwa ba gago.
1: Mongahadi Mothupi, re lebohile haholo tlhe ka nako ya gago. Re a leboga mongahadi, o fitlhela re tsena gape nakong e tlang. A simo he babedi eo ke clinical psychologist ka monaka Free State Psychiatrist Complex. Ke mongahadi Tiro Kagiso Mothupi. Re ne re tshwere ditaba tsena tse tlhokolosi gagolo sa bophelo bo amanang le maikutlo le mahloko a kelello bathong ba bontate go banna.
5: Get ready. Lesedi FM ke molewa. Morre thito wa sebele. Khaso ya makhoninte. Lentswe la hao.
1: Abri hopola hle hore lena ne o lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Reaching Minds and Reaching Lives go hano tsebeletsong ya lesedi botlahiseng bo gabane ba tshidiso o ramatsie me e bang ka rata o fumana di nthlatsa gatiso ya lena ne o lena le amang le le o fitileng o ka letsetsa masaga me mita mashao o nomorong ya 051 503 3225 051 503 3225 Ha jeremetso tso ke ma shume ama betile meso e mihlano pele re khitla hora ya leshome senwelo.

ntumelle ke re hwena ka tlase ho se hlosena mocha kena kantle wa bata re kopana le lelapa le tshabileng ha emong ya neng a lahlehile

halang ha khutla o bona mebuo kantle o bona o tshabue o bona batho ba le bangata o botsa e mongwe wa hlanka re tabatseo ke eng eo a re go yena moina a o fihlile mentata o hlabile namane e no ntshitsweng gopane o bile a mmona a sa phela ke nako ena eo ga utlwa gore ngwana bo o gotlile a galefa a gana o kena le ga a sa tlekwa ntatae a tswa a sia mokete a mo rapela wa gana motšha kena ka ntle go a bata ka gare go monate go futhume.

0: asmoe ba ba di shebe metsotso ke mashume a mabedi le sekoto pele re kana horeng ya le shume ke tshilo ka re di ntho di a tsahala ka bona ka province nga ya Gauteng road show mosebetsi ko moholo wa contractor development me sibongile sonopo o samale mohlahisi malisatsi sejake me akure ke fetele ho bona akure ke fetele ho bona ka sena sebaka. Hello Sboch.
1: Hello Nana.
0: Ho jwang Sboch?
1: Hamunati le kae DK?
0: Ah, ke pisa hamunati jwang fela ka la bohlano tshe.
1: Ah, Nana, le na ke pisa hantle hamunati. Jalo tsebe mona mo re leng teng a ke rara, tla me ho etsa le rata.
0: Eh,
1: rena le di radio station tse ding. Mo ska re moya wa ka ho fatsa jwang. Ha o bue le di mo ra ho finya na re shebane mona. A ra tla me ho re phamise mantsudi.
0: O bua jolo ka mofuma ha, di ntse go.
1: Ee, ka ke mahatsa mogena.
0: Ke tshojwalo nene. Gore go jwetse o kutlwe nna ke tla ka moya wa bafana bafana wa la bohlano wa batlhola beke. Gore wa tla ka moya wa ne wa bogene.
1: Jo le ke nna ye. Jo le ke nna ye. Fela pa he go jwetse nnete. Moya ntse le wona.
0: Eke? Ke thabela seno Sboch ke a tseba gore mosebetsi ko moholo a go re neletse he go thakela setshwantsho se etsa halang ka mono ka sena sebaka.
1: Ke le buile ha holo a DK mamiti ke o dumedisa ke wa moela hle ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng ho seng ha kajeno ka jeno mamiti re mo sebetseng o moholo Gauteng contractor development road show o tla hopola he mamiti hore road show ena ke le kang fela ho matlafatsa bora di contractor hore ba tsebe mo sebetsi o ba o yetsang ho hutsa tsebo e banang le yona le hore mamiti ba sebetse ka matla le ka tsela ene pa hetseng re shebile mohlomong na pono ya muso ke feng bakeng sa uhudisa bora contractor le hore di contractor ka ka ka reso ka ro Afrika borwa di be le boleng bo itseng ke le mono mamedi uhudisa muruo ka ha ya rona ya Afrika borwa mo le meaho ya motheo ke se mamedi se etsa halang mohlomong e se gale mamedi re kana ra utlwa batla ka provinceng ya Freestata ba tla hopola hore ba se batswa KZN mme mamedi re tloba le baiti ba rona ba bohlokwa ba tlatlang ba fa ditaba tsohle mamedi hobaneng ka jeno rena le mafapa a fapaneng o tla gopola gore go na le lefapa lena le bitswang CIDB CIDB mamedi ke contractor industry development board mo teng borrakgwebo kapa bo radicontractor ba ikarabelelang teng bakeng sa gore ba be molaong ba etse dintho ka tsela e nepagetseng go tsebagale ka dintho tsotlhe tsa bona ke teng he mo ba ikarabelelang teng ke mo teng he mamedi re tlo fumanang gore na borracontractor ba ba matlafatsa jwang ba ba hodisa jwang ba ba fa tsebo e keneletseng ka tsela efeng mme re tlo ba le baitse ba rona ba fapaneng re na le ntate Khulilenzo yena mamedi ke chairperson ya boto ena ya CIDB re na le deputy minister Zihle Zikalala yena a ke ratseba ya mamedi deputy minister ke karabela mona ho public works jwale e sa bonete ma ro dula le rona mamedi o tlo utlwa ditaba tse feletseng ka seboka sena se setle mamedi se tlo hodisang bora contract ba rona ka rona ha ya Afrika borwa me dikele di magazine le wena mo mamedi tsohle tse tla isala mona re tla buisana le bona ka mora hora ya leshome ho tlo utlwa ditaba tsohle tse feletseng re ka mona ka Emerald Casino go tlo tharo ya le kwa mamedi ke mo re leng teng re na le malatsatsi sejake ke na ya nang le rona ka jeno a timishini mona mamedi ke na le dipalesa ke ngwana na go tlo tharo ya le kwa le yena mo mamedi re tla o tla nna re tshwarele he mamedi ka mona ho fihlela hore ya leshome le metsemedi ke tsona dintho tse tla isala ba kwa no mamedi ke tla o fa tsona di letse ka ofela ka morahora ya leshome madideza ke le buhile manana a re kopane ka morahora ya leshome
0: ha o mpisa ha mona tjwa ka bona ke boya ba se botsho
1: ke rata ha bonya ke rata ha bonya madideza
0: ha ha re kopane ka morahora ya leshome Sboch
1: ke le bile maratong
0: a se bo he tsebeletse ke ratanga ya lesedi mabitsontso ikutlwetse hore mosebetsi ko moholo ka monaka Emerald Casino province ya Gauteng mo tshwereng seboka sa ntsetso pele ya bora contractor jole atamela he o tlo ska fetwa ke dikateng sa mosebetsi ona o moholo jole ka ha Sboch a tlalosise hore ona le baeti hantle ka mora hora yane ya leshume ba bohlokwa ba tlo re fa dintlhatse hlokolosi haholo fela he metsotsengena le shumele metsi mehlano pele re kana ho rengena ya leshome a re ke no tsohang

0: ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathebo.
0: Ke a kgolwa lena ke letsatsi le monate ho lona. Ho na le se seng se bohlokwa se etsahalang mona ho tswang ka jeno. Ha le ka bulela diyalemoya tsa lona, ke tla le bolella hore na ho tlo etsahala eng.
2: O phetse jwang ka jeno mme Mathebo? Nna ke thabile haholo.
1: Mama Tshepi, nna ke phetse hantle ka jeno, ebile ke se ke tatetse ho utlwa tsapa le ya ka jeno. Lebitso la yona ke mang?
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Dulang fatshe he jwalo ka bana ba ka ba batle hoba pale e ya qala. Pale ya rona ke e bitswang Moshanyana le Pokola. Moshanyana ya neng a bitswa Motlatsi, o ne a sa thaba ka baka la ho se tshware hantle lapeng labo ke ntatae. Ka hoo, o ile a qeta le maikutlo a hae hore wa tsamaya moo lapeng labo, o ya ipatlela lehlohonolo. O ile a matha, a matha, a matha, le hona ho matha, ho fihlela a se a sa kgone ho matha. Yaba o mathela ho mosadimoholo ya neng a ntse a rwalla patsi. O ne a fielwa, ebile a sa kgone le ho bua hantle hore a kope thuso, empa mosadimoholo e ne e le motho ya pelo e mosa. Yaba o re ho yena, o shebahala jwalo ka moshanyana ya hodisitsweng hantle. Ka hoo, a ka rata ha yena Motlatsi e ka ba mosebeletsi wa hae. Mme o tla mo lefa hantle. Motlatsi o ile a dumela. Ka hobane o ne a lapile, mosadimoholo o ile a mo isa lapeng la hae, le neng le le ka hara patsi. Moo teng a ileng a mo sebeletsa dikgwedi tse 12 le letsatsi. Ha selemo se se se fetile, mosadimoholo o ile a bitsa Motlatsi mme a mmolella hore o na le moputso o bonahalang bakeng sa hae. Ka hoo, mosadimoholo o ile a fa Motlatsi Pokola e neng e tswa ka hara lesaka la hae. Mme jwale Motlatsi o ne a lokela ho hula Pokola ena ka ditsebe hore a etse hore e lle. Hang ha ine illa, ine etswa sixpence e silifera ka molomong wa yona. E boetse etswa half crown mo le dikgaka tse mmala wa gauta.
2: Jwale mosebeletsi a e sa le mofutsana.
0: Ho bonahala jwalo wena hloni ngwanaka. Moshanyana enwa o ne a thabetse moputso ona o a neng a o fumane haholo. Yaba o a tsamaya ho fihlela a fihla sebakeng se seng sa kamohelo ya baeti. O ile a reka dijo tse monate haholo. Ya re ha monga sebaka sena a hana ho mofa tsohle tseo a neng a di batlile pele a di lefa. Moshanyana o ile a leba sakeng. Yaba o hula ditsebe tsa Pokola mme a tlatsa mekotla ya hae ka tjhelete. Monga sebaka sena o ne a shebile tsohle ka lepatso le neng le le mating. Ya re ha Sholane e tshwara, monga sebaka sena sa ho phomola a fetola Pokola ena ya Motlatsi ka e nngwe. Ntle le hore Motlatsi a lemohe sena. Yaba o seng ha letsatsi le latelang Motlatsi o leba lapeng labo. Haufi le habo Motlatsi, ho ne ho phela mohlolohadi e mong wa mofutsana tjena. Mme yena o ne a phela le moradi wa hae a le mong fela. Bonnete Motlatsi le ngwananyana enwa e ne e le metswalle ya hlooho ya kgomo, ebile e ne e le baratani. Ka hoo, ha Motlatsi a se a boetse hae, o ile a kopa ntatae ho nyala ngwananyana enwa.
3: O ke ke wa nyala ho fihlela ona le tjhelete bohadi monna.
4: Ke na le yona ntate.
0: Yaba Motlatsi o leba ho Pokola ho e hula ka ditsebe. A e hula a sa kgaotse ho fihlela matsoho a hae jwale a se a thella. Pokola ke ha e lla empa ho se letho le tswang ka molomong wa yona. Yaba ntatae o mo lelekisa ka fereko e lemang. O ile a matha jwalo mme a qetella a thutse monyako wa lebenkele le haufi le moo habo.
3: O moshanyana a ratehang haholo. Ntshebeletse dikgwedi tse 12 le letsatsi le le leng. Mme nna ke tla o lefa moputso o bonahalang.
0: Motlatsi o ile a dumela ho sebetsa moo a sebetsa ka lepolanka selemo le letsatsi le le leng.
3: Jwale he, ke tla o fa tefo ya hao.
0: ya ba o mofa tafole a mmolella hore a bue le yona are
3: tafola kwa eleya
0: mme yona e tla tlala dijo le dino motlatsi o ile a jara tafole na mokokotlong wa hae ya ba o a tsamaya ya ba o tsamaya jwalo ka yona o fitlhela fitlha sebakeng se seng sa o amoela baeti
2: mongadi nna le kampa dijo ke kopa gore ebe dijo tsela tsa ha
3: ke maswabi monghadi
0: ke monga sebaka eo
3: empa ga o letho mona ntle fela le heme le mahe
2: ga ke batle heme le mahe nna nka ipatlela dijo tse betesana go feta tseo tafole yaka nkatamelehe a komphe dijo
0: ka goo nako e se kae ke ga tafole e tletse dijo tse tshwanang le bo turkey le di-sausage di-roast mutton ditapole mmogo le merogo monga sebaka ga a bula matlho o ne a maketse empa a se ke a bua letho empa ka bona bosiu boo o ileng ka tafole e nngwe ya gae e neng e tshwana le ena ya motlatsi gantle mme a nka ya motlatsi motlatsi ga a ka elelelwa sena mme a jara tafole ya gae go leba lapeng ga a fitlha ga bo o ile a bua le ntatae a re
2: dadi nna nka nyala moratuwa wa ka
3: monna e ga e ba o tla kgona mo tlhokomela aa o bothata oang
2: sheba mona ntate ke na le tafole e phedisang ditaelo tsotlhe tsaka
3: monna e e reng ke ke e bona tlhe monna
0: ya ba mosanyana o dula bogareng ba phaphusi mme a kopa tafole go tlatsa dijo empa ga se etse ga le letho tafole ya dula fela e ntse e le jalo ya ba ntate o nka pane e tšhesang wotla mora enwa wa gae ka yona mokokotlong go mosanyana enwa a ileng a tswa a hweleditse ka mona ka tlong a matha o fitlhela a fitlha noke moo a ileng a itatlhela teng monna e mong o ile a mo pholosa mme a mo kopa gore a mo thuse go aga borogo ya ba motlatsi o palama sefateng se seng mme a se roba gore batle ba tsebe go etsa borogo setshwase sa ditlhapi se ne se sena bana mme e ne e le takatso ya bona gore ba be le ngwana
3: ke a leboa jwale o lokelwa ke tefo bakeng sa seo se ntseng monna
1: monna ena o ne a tlhila le letlhonolo mme matshepe
0: o bue nnete ka nane le ngwana ka monna eno a o ile a roba lekala la sefate mme a le kgaola ka thipa ya gae
3: nka thupa ena ga o bua le yona o re thupa ema ntwanele e tla o lwanela ke re go mang kapa mang ya o lwantshang
0: jwale mosanyana o ne a thabile gagolo o fumana thupa ena ka gobane jwale o ne a elelwetse gore o ile a qhekanyetswa ke motulo ya kamoelo ya baeti ya ba o leba gape ntlong ya kamoelo ya baeti mme gang ga monga moo a tla o ile a re
2: thupa ema moshape
0: ya ba thupa ena e tswa ka gara matsoo a gae mme ya qala go shapa monga sebaka sena ya mo setla mokokotlo ona ya mo shapa tlhogo matsogo dikgopo fitlhela a rapaleletse fatshe monna eno a o ile a qetelela a boleletse motlatsi gore ke ena ya utswitseng pokola ya gae le tafole ya gae
2: ke a kgola go sena se ile sa kisa thabo moshanyana eno a memasepi
0: go jalo tlhone ya ba o qhobela pokola ena ya gae lapeng a jere tafole mokokotlong wa gae a nkile thupa ka letsong la gae ga a fitlha gae o ile a kenya pokola ena ya gae ka sakeng ya ba o e hula ka ditsebe yona ya tlatsa tšhelete e ngata ketsalo ena e ile ya tsejwa gotlhe motseng ona wa gabo gore ke moruigadi ebile o gotletse lapeng gabo jwale banana botlhe ba ne ba ipatla pela gae
2: jwale go sane ke a nyala ka goge e mong le mong a tle ka mose wa gae o nang le diphokoto tse kgono go tla inkela tšhelete
0: go seng a letsatsi le latelang mmila otlhe o ne o tletse banana ba apereng mese e nang le diphokoto mme ga ra bona go ne go ena le moratuwa wa gae yena o ne a tshwere dipeni tse pedi tsa koporo
2: moradu emelela ka thoko la o sena silivera kapa yona gauta wena o feta botlhe ka botlhe
0: o ile a inamisa tlhogo ya ba di gapha dikeleketla mahlong a hae mme tsa tlatsa diphokotho tsa mosi wa hae ka taimane
2: tuba o ba shapo o fihlela ba se ba satse bo rena ba etse jwa
0: motlatsi o ile nka ditshelete tsohle tsa bona ya ba o di fa moratiwa enwa wa hae
2: jalo wena moratiwa o mo ruihadi mme o tsebe hore ke a rata
0: ya ba motlatsi o nyala moratiwa enwa wa hae ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ka teng ke a kgolwa bohle lile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlone ke manyaneng a futsaneile mo paleng ya rona
1: ke motlatsi le ba lelapa la bomme Matshepe
0: ka mora hore a sebetse selemo o ile a lefuwa ka tefo efe
2: o ile a lefuwa ka pokolo e neng e hlatsa tšhelete mme Matshepe
0: ho ile ha etsahala eng ka tefo eo ya hae
1: monga sebaka sa kamelo ya baedi o ile a mo qhekanyetsa ka monkella yona mme Matshepe
0: ke tefo ya mofuta ofe eo a ileng a e fuwa lekgetlo la bobedi
2: o ile a lefshwa ka tafole e neng e hlahisa dijo tsa mefutafuta mme Matshepe
0: tefo ya boraro yona ile ya ba efe
1: ile ya ba thupa mme Matshepe
0: o ile a etsang ka tefo e ya hae ya boraro
2: o ile a leba gape mane sebakeng sa kamelo ya baedi mo teng a ileng a laela thupa go shapa monga sebaka seo mme ena o ile a qetelela buile nnete ya gore ke ena o tsitseng pokola le tafole ya motlatsi mme Matshepe ya bao ya dintsha
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e e tlang salang gantle metswalle
5: tsamaya gantle mme Matshepe
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.

o tla batse o tla tsena sna re sena mafelong ena beke ho sane ka mqhibelo ka manika Rustenburg Sun City Azia Kala ena ke sane re tsebele seng ra tswenga le sedi are ha ntle nna ke rumile metso tsike e sipileng re fureletse ho ra ya le shume dumela hle e bang o sa tsakena lena lena ne ho ke itla bolle ka la bohlano beking nna ke dikele di magesene ka o mohela ka le mofuthu le ga tsoka di atla tsetletseng le hato me ke tshile hlekega di ntho di etsa hala ka mona ka province ya Gauteng Emerald Casino mo sebetsi ko moholo wa ntsetso pele ya bora kontraka mo se bongile sonopo a lenteng ka sena se ba ka me go tlona re buisana le yena nako e kgolo le nyane a re ne letse dintlha tsa bohlokwa jolo ka ha hona le baeti ba bohlokwa ba teng ka mono ka mo sebetsing o moholo provinceng ena ya Free State fela he jolo ka hontso ho pola hore re boetse re kgweding ena ya batjha mafelong ana a beke ho sane provinceng ya Free State ka manika Qwaqwa ho tla gakolwa le na ne o le ntsha fa ditsweng la ba tsaba ka reseng ka Setswana ka tsebediso ya leano le bitswang peo pele le re reseng o theha menyetla ya ntsetso pele ya moruo e le ho bontsha boikitlaetso ba mmuso ba ho ntshetsa pele batjha ditebeng tsa kgwebo le ho netefatsa hore bana le kabelo moruong wa naha jwale ka morana ka reseng ka re tlo buisana le Nthabeleng Mokitimi Dlamini yena ke mohlanga phethahatso wa Setfa Small Enterprise Development Agency re tlo buisana le yena hle re ke go tlo rona ke difetse tla bendi etsa hala ho sane ka bana ka province ya Qwaqwa tlo ka ho tla bo ho gakolwa le yana lena le ntsha fa ditsweng la ntshetso pele ya batjha dikgwebong tlo ka ha re ntse re tswela pele ho keteka kgwedi ya batjha ga keteka le motse ma 50 ho tloa

0: tsebeletso ke ratweng a lesedi mabedimetso sokhe leshome le meso e meraro re furaletse hora ya leshome ano ke afro traction aramnike hobane wa tsiba rona o thabelang
1: lesedi fm ke mole mokgwabo wa setso le puo ya sesotho
0: bathong ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana empa tshireletso le lapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tšhelete ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng no lapse funeral growth plan e ntšha insurance ya lepato e tseditsweng mokgwa o batho ba phelang ka wona le ho fumana tšhelete ha hona debit order o lefa ha o hona o eketsa ha hona le tšhelete e lekaneng mme hang ha o so kentse sekete le makgolo a mahlano a diranta selemong sa hao sa pele tshireletso ya hao e ya notlelwa mme ha e sa tla fela ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa moo seng o tlwaetse ho reka teng ho kenyeletsa ShopRite, Pep

0: Pick and Pay. O ka boela ba fumana tshireletso e ketsehileng ha ba le lelapa kapa metswalle eo e kgothaleditseng ba etsa ditefiso di-insurenceng tsa bona. Na o batla insurance ya lepato e sa feleng? Romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860 724 724. Ke No Lapse ho 0860 724 724. Melawana le dipehelo di a sebetsa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited, e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng ka molao.
1: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe le teng milena le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: Mariana a tle a bata. Boloka le bama ka re le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetohela ho kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetoha leqhwa mariheng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Bothata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlalo ntleng le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Nao o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entswe ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Prominent. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Prominent.
3: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: أنا بس سو ها هم الله يبي ما شو بيه أما بدي في الرخيط لهرا يعني يا لشو بلو مسو ولا مو عنص بليسو كي رتوانا تلا كهلي لبسلانو بكين شينا نتي فلا كورة كلا بسلانو لبا فانا بفا نا كي أسيب على نادي ملا هوري هوري مود لينتينغ سبكين عنصات سبيسو مالا كيو مطالا كيو مسلا هو بون ساسي هسه رونا هدي كان كويت لاتي نا كان نتي سيريسا مطلو طلو على أفريقيا بوان لبا بدي عنصا مهوبي ولا فرنسي سا فيفا 2026 هالو جوان ebile lekgetlo la pele re le gara ditlhopha tse masome mararo le metsemmedi.
1: Na wa hopola air fryer ela o e sheba nkgafetsa websiteng le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka disolo tsa birthday ya OK Furniture. Ntho tse o neng o di labalabela jwale di theotswe. Re iphumanele titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense e nang le water dispenser ka 11499 le Eblo espresso double base set jwale ke 499. Our best birthday, your best life. Di fumana ho fihlela ka di 5 tsa July. O na le melawana le dipeelo.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o ditshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e thomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se ngo ka kno.
4: Baneng o reka di-data le di-voice bundle le ka bong ka bong. Ka Telkom, data e a bua. Fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng, e o fang di-video le di-voice call, ha mmoho le di-voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe, ka 37 ranta feela. Na ebe network ya ho etsa seo? Dial star 180 hash, kapa downloada My Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
0: Right, we're going to get the spirit. That's a male tornado. Barre Dali Buya. Like I'll be so. Okay, the lady Magasene. Who is a bullet? Who's a mona? Jolly house where you could listen. Hore. Halisama. Who I got to a local Bacalam. So, Moholo. Kamaka province. Yeah. How ting. Mong. Sibongi. Lesson. Opo. A link. Tinka. Sena. Sabaka. Hornelis. I didn't trust about your company. Who's a room. Sabesi. Oh, Moholo. Waro. Show. Kiss. Boka. Mobora. Contraga. Baba. Put a head. Sink. A mono. Ho ya tshohla le hona ho sekaseka ntlha ya matlafatso ya bona ho lojwang ebile ba ntseng ba hola kgwebong le hore kabelo ya bona e ka fihlella ho kae ntshetsopeleng ya moruo kwano Afrika Borwa. Jwale sports ke yena a ntse a re neletsa dintlha tsa bohlokwa tse ntseng di etsahala ka mona. Jwale nako e kgolo le nyane re tlo nna re fetela ho yena a nna re neletse seo ba re tshwaretseng tsona jwale ka ha baeti e le ba fapafapaneng. Ke utlwile o tshula re le ba kantoro yane ya lekgetho ya SARS le bona ke ba bang ba batho ba ka mona. Fela he re ya tseba hore jole khaile mafelo a beke tsena maobane ene le 25 hello hona le ba chileng menwana hona le ba seng ba hlamuketse ka nnete hobane a diperese di mathile jwala jwale khaile mafelo a beke tsena hona le ba tla itukisetsa ho ya di show hona le ba tla itukisetsa ho ya kae kae mohlomong ba lo iketla ka papa ka ba zo fela ile ba le lapa le metswalle jole ntwe ke ipotsa yona e ke tseba hore ha ile hantle bile ha ile hana jwala taba ena ha le se fihla mo no di jong mohlomong le iphuthaputile le metswalle a koretse mana ha le fihla mo ha le qetha ho ja mang le mang a kentse otara ya hae ke mang ya le fambile na motho mo le mo wiko tla phokotho ga nna ke ile ka otara caviar e mong ka nete a otara le hae ka ba ke eng steak ha di nama ha di ekana o wa itefella wena ho ya ka mo orderileng ka teng ka pa mohlomong he a hona le ya le mo ya kwa lambili ka ofela le sebetsa jwa ka pa ba hona le motsotswane wa khutswane bentsela shabana ka mahlongo rena ke mapatela mbili le sebetsa jwa bo e bombono bo khutsaka a go tsibile bo laisa hle di no mogontsa gona sa WhatsApp no boga gya 0797585066 bo e mombono ha bili setla ke re bele re khutsibile re qhaollotse le le le dikunopo ka nnete he dimpa di hlaile mahla ko re ebile ke gona bana ka dithutswana ga ithotletsa gantsa dinama meno ke manya le fambili ka paletlo wa sentse le buisana hore a metswalle nna le lona he ya re fitla kwa na mang le mang o ikotla mokhotla wa hae a itsheche 0863403084 ka pa ya itseng le ye ke yena a reng le lefe Sabuel, who is what is wrong? Wave rider, seven singer at Tanger City, Malifandil.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha re latole mathataro, re phela ka ona, re a amogela, mme re dula re leka. Ha re ke re inele, hobane re batla go phela go bona letsatsi le leng. Dipilo tsa rona di emeditse, mme boikhutso ba rona bo ahilwe godimo ga boikhutso ka hustle ya rona. Setšhaba sa rona, ka go tshwara malapa mmogo, le ha go iketsetsa tumelo. Re pelo ya Mzansi, re batho ba yona. Dipilo tse thata ke tsona tsa go ya pele.
3: Hey, mo khwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Wishes and Molly VX, Ginger Stone, re tsaba fela ka di weekend. Relax fela ka di weekend. Ke la ngela enko amavuso, ba ratha tsa mavuso ke tsa ma Tuesday man. Bona se re le batho ba hole. A di shebe metso tsikele shebele metso mihlano. Re furaletse hora ya le shumele motso o le monga. E tlabolle re na le wena o fihlela hore nyane ya le shumele metso e medi. Mo pula ke tsehle sibongile o ka mona ka province ya Gauteng. E mo bo ra kontraka ba puthehetseng he sebokeng sa ntshetso pele le theho ya menyetla le ho ba bang tshe ba ka kontraka ba ntseng ba hola hore ba tsebe ho kena pisa nonga le ba maemong a matshaba jwale ke yena ntse re ne le sa dintlhagolo tsa bohlokwa senseng re etsa hala ka mono o tsama le mohlophisi e maletsatsi sejake jwale tsa bonetse ba hore ha o fete ho hang ho bana nako e kgolo le nyane re tla nne re fetela ho yena a nna re ne le tse ding tsa ditaba senseng di etsa hala hona ka mono no he kamane ka Emerald Casino fela he na no tseba hore ho bua le shano sevinya hao o ka iphumana o tshwerwe mo mamedi di le motse hlano me ke bua tsena hore hona le molao o le kotsweng botsa wa NQF ke bua ka mangolo a tshuto a bulelang hore ho bua le shano sevinya hao o ka iphumana kwa letso di le motse hlano tshankaleng me ha se sevinya hao fela ho schedule le di kgokahano tse tshwanang le bo Instagram hore na o ngotseng Instagrameng ya hao mona ha o itsebisa LinkedIn accountong ya hao ya X e o kgale kwa neneng tsejwa ka hore ke Twitter title le o iphileng yona eno accountong eno ya hao na ebe e fela e le ya mannete na a ke ratse ba morang ona bo ga mosebetsi ha o kenya kopo ya mosebetsi e tlile ha bana le gahlo ho wena ba ya di kgokahanong tsa hao ba sheba hore na ebe wena o motho ya jwang ke di feed ntho tseo di manehanga ke eng ebile e o ibuang di kgokahanong tseno tsa gago mme morangwana re bone gore ba bang ba batho ba iphumana ba lahlehetswe ke menyetla ya mesebetsi ka lebaka la seo ba tlebeng ba sengotse di kgokahanong sa bona jwale ha jwale o se o ka iphumana o le tshankaneng mogotsi mme ha ke sa bua he ka ditheo tsa thuto tsa mokunyata tse o seng tsa nnete tse rekisa mangolo a thuto a mokunyata tseo tsona he beng ba tsona ba ka iphumana ba tshwerwe dilemo tse ka fitlhang ho tse leshome le tsona dikwalwa ka o phethahala mme hona le nani le tlang la ngodiso la boemo ba naha ba leng hore ha o fumanwe o le molato wa le shano sevinya hao kapa mohlomong he di le accountong tsa hao mono o iphile title le seng yona o ngolwana mono me a tla re ha o batla mosebetsi kae ka pakae o tla bo kenwa database mono ho thudikele di magazine ha e fitla tla be hlaisa mane go ibile wena o maleshano le tsena o ipha di title le tse sa o tshwanelang jale o fumana hore e mongwa motho ile a sebetsa di goditse tharo fela le benkeleng la dijo mane sa kenya sevinya hae mane o sare customer experience specialist le ka leng la QSR ke title le mang eo jale he ke tsedi tsa dintho tse leng hore bohole ba rona chere ne re sa di hlokomele e bile re sa tsebe gore di ka re kenya coaching e ka kang le ho ka fokotsa menyetla ya rona ya ho fumana mesebetsi a re ke se re a khutla
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso ke mashome a mabedi re furaletse hora ya leshebelo moso o le mong. Jwale he e mo motho wa ipotsa gore na molao kae moedi o kae pakeng sa go ka ithekisa le mo phona so tlo se ka nkane mo songo tswa a jale ena yona ke bokweta e yona ha ya lokela gore e tletsa hale motho bonga a tshena ebe ka nnete ke le ditse so tlhedi se di shebile le rona mo Africa borwa ya tswang le tsa tseleletsa sa lo batla mosebetsi ka pa mohlomong he ke dintho tse se bueng ho di CEO le bo ga dipolitiki jwa lo jwalo bo ka fumana ngora ba fumana ka mangolo a mokhunyata a se bile mothemo le mo mogotsi ke la mohlane bekeng e tabolle

0: mana si Musa Maliams. So you try. Mais c'est moi chez ma mère, les médecins venaient refaire les soirées, les chemins de mon tour, les mots. Et on voulait se lire, on a hanté avec le socos. Aba dire motso tsingwa ha jole he ke fetela ka bona ka province ya Gauteng Emerald Casino ke kopane le sport mo se betsi kwa sboka sabor contraga sbongile. Hello sbos.
1: Hello DK.
0: Kitseno moratu.
1: Ke le bile ha holo moratu wa ka. Mamedi e jalo ka ha o tseba hore re ka mona ka sebokeng se seholo sa borra kontraka mo ileng mamedi leeto le thusang borra dikontraka ka di province ka ho fapafapana ho ba hodisa kgwebong. Mamedi re sa sheba ho hodisa bona fela le ho hodisa naha ka bophara ntlheng ya ditjhelete economy ya rona. Mamedi le hore dikontraka ka botsona mamedi e be dikontraka tse phetse tse emeng jalo ka re bona mamedi re na le bo mathata gore ka nako tse ding bora kontraka ba etsa mesebetsi empa mesebetsi eo ba etsang mamedi ga ba e phethele ka o phethagala kapa o fumane gore o phethetse gantle empa se mosebetsi o nang le boleng ba tšhelete eo a e fuweng ke gona re le mmona he mamedi bakeng sa o tlo godisa bora kontraka boemong bo ba gore motho a etse mosebetsi o tswile matsogo mosebetsi o mamedi hosane le ha re a bua re bue ka ntho e ntle eo re kontraka e entseng ho feta ena ya hore ka dinako tsohle mamedi ha ore ho a bua o fumane hore o ntse o tswa ra kontraka eno ha e sa eng ra kontraka eno a bona masebeditseng ho jwang ke tsona dintho tseo re di lokisang hona jwale. Mme mamedi deputy minister Monghadi Zihle Sikalala o buile taba ya bohlokwa a re bora kontraka ba seke ba ikamahanya le diketso tsa bobodu. Mme mamedi a hlalosa ntlheng ya bobodu jalo ka ha re tsebang gore ka nako tse dingwe tla fumana gore bora kontraka ga o tlameha go tloa ditabeng tsena tsa lekgetho mamedi ba tlabe ba kopakopanya dintho o fumane gore ka nako tse dingwe nkuwa sena o kopanya sane go sane o fumane gore ra kontraka o a tshwarwa kapa ra kontraka o nkelwa dithepa tsa gae ka lebaka la gobaneng ga a complya gantle ke tse dintsa dintho tseo mamedi re di fumanang gore ba di rutwa ka jeno. Ntho engwe ya botlhokwa mamedi a buileng ka yona ke taba ya gore bora kontraka ba tlameya go tseba gore motho o tshwanela gore a kene ka gare ho ntho ena lenane lena le bitswang supply chain o le ra kontraka o tsebagale o ngodise gore mamedi ga o na le bo mesebetsi jwalo o fumane gore o kgona gore o bitswe gantle ka tsela e nepagetseng. Tla fumana le gona nthong eo ya bobodi wa tlhalosa gore o fumane gore ra kontraka o fumana mosebetsi o mohono empa motho eno le ka gare o supply chain ha ayo ke tse dintsa dintho he mamedi tseo ba buileng ka tsona tse bohlokwa ka seno jale re tlo buisana he mamedi le yena deputy minister Monghadi Zihle Sikalala re ke re tlo utlwa he mamedi gore na maikemisetso a bona ka letsholo lena mamedi la go tsamaya di-province ka bophara e tlile ba godisa bora kontraka gore na ke difeng DK re fela motlhomong ka mora pina yo tlatla ngwenka go ba ke a bona ba motshwere-tshwere mane ba itse ke ba femetsotso e meraro ke kopa fela motlhomong ka morapina kapa se o tla seetsa o tlo o gotlele go nna wena moratuo wa ka
0: ke le bula ho le sports.

0: lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos tea ka tsela tse fapaneng. Pali o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loyile e tshisa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanahadi e na le tea bag. Nna he, ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgathalehe hore o enwa jwang, Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho carmentea.co.za. Come in pure rooibos tea. From our soil to your soul.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na ID number ya hao ke ngwa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistareng ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Lesedi FM ke molelwa morethetho wa sebele, kgaso ya makgonthe, lentswe la hao.
4: Alright, number mahala ke 086-000-384-086-000-384. Ke mang ya ketekang la hae letsatsi la tsolo ka jeno? X, Facebook, Instagram, at Lesedi FM. Sibila le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066. 079-758-5066. Ke mang ya hulang ka jeno? Me ba ngketika la hao la tsolo ka jeno letsatsi. Happy birthday, uhule. O hole o bone seding a tsenga tame ho ska e ketse ha di le mofela ho bo le kholo bo phelong ba hao ka nqa tsohle le se di FM o moyeng a tumela
5: hantle ka eso so
4: ho a luka ho jwang
5: ha mona a tsena batho ba ga tiwa ba tiwa ka batho ba ka ho fela ba hola ka jeno le ke re ke mo ke mathapelo motheo le mpharanya na rampa ne le lisa steka e sa li vo tipo ga o palelo re ga tsone tsena lo fa tsone tsap
4: ke le buila ho londenzi le sedi o moyeng khotso
6: ma so so
4: ho le ka jo
6: na ke wa mani
4: ke phetse ga itsiri ya ka
6: le nna ke ke ho isa ho tsana ba ba di bala tlang ke le ngha di ma mosiane le ke nne mo a mo kumadi wa ka e a butwa ka ba re ke mo tsiti mpati kwa le pe ba u sa ke mo ke tsipa le tenka ka bana.
4: Ah, ke le buila ho lo mo ke tsutsa.
6: Thank you man.
4: All right, Lesedi FM dumela hi.
7: Ko so le ka khaitse dia.
4: Ke phela we so phisi.
7: Ti.
4: Eke.
7: E o bua le mo bwang o ka mona ka botshabelo ka di ene.
4: Khaitse dia ka.
7: E re hola tabiso rama ka tsa o mane o bikwa hola ka shukulene na wetsa le mo tsenga tanga tsa bwa.
4: A hole hle tabiso a bone tsedi ntseng a tsanga tsa kre.
7: Ya ke a lebu a khaitse dia.
4: Ke le buila ho lo wesu. Lesedi FM dumela.
8: Sofie.
4: Dumela.
8: Ha
4: o le jwalo ho jwalo. Ha o le jwalo ho jwalo. Ha no ntho
8: ko bona Sofie. Ka jeriya ka gore ke se a butika mane ka botshabelo yena ke David Polanyane. E a hola ke khoko mo tsena ka tsinga mona. Ke re gapu ya mahlonolo. O
4: Kopelo ke sekolo ya ne London tanko. Le se di dumela hai.
9: Hai so thank
4: you. Ho ja mratua.
9: Sa po ja mge.
4: Hey, ho se na fela batho ba hola batho ba kitika.
9: Batho ba hola so sengi a hola ka jenere na ke master sibusi. Ke monna wa mogotsi wa ka ka mona ka Jerusalem ka Thabong. O kopela ke mamuso go thule ka mona ka order the stress.
4: Ha
9: hola go so tsenke motho mo se tshelete le tsofa tsa tlhokang botshelo
4: ha hola bone sedi seng atangatha ga tshola kae kere
9: ke le bo so tsenke
4: ai dile sedi o mo yentumela hai
10: mwana mwana na dimela hle
4: dimela bo ratua
10: ha mana tle ka mwana mwana na
4: ha mana tle jwa mfela
10: o bua lo smana na le fafa hle dikeledi
4: o smana na helang ka mrena go
10: Kamu adili, mwate mwana mne.
4: Fela ki asepa unzo pese handle.
10: Atika pese handle, shashidi kereji.
4: Kile obu ilo maratua. Hula
10: maratua. Hula nta telefafa. Hula nta telefafa.
4: Hela.
10: Ele molikani waka.
4: Hela.
10: Hula le mwaka wakona, ele mwa akhen lefafa. Oh, dikereji she, mwaka wanta temu dimu.
4: Kuri, humu nadi fela la pe mono, kinta temu mwaka.
10: Tell me.
11: Ke tele ka e wele matu mo di tsama mona Bloemfontein.
4: Matu.
11: Ke kopela nkhulu Selenki, Selina Tsulai. Ena ka jeno yetsa 81 ke re nkhulu a hole a hole a bona tsengatangata ntse re morata ke nne rona ke ntho tsohle. Ke kopela hape le gaitsedi ka ena ke motlatsi di tshaba o mane Thabantsho. Ke re a hole a hole a bona tsengatangata le ena ntse ke morata. Ke kopela hape le mongaka o hula ho tsane ne ke ntate Wesley Nombula. Wa hula ho tsane le ke mongaka ke mongwe go kobeditseng ha holo a lerato a ratang batho. Ke ga dula antsa le seo ana le sona ka mihla le matsatsi ga dula ntse re morata ke ntate wa sedini. Ke le bua di ke.
4: Ke le buila ho le morati wa hle ha ba hola ha monnate. O mo molaetsa o ke ne ka bona ka WhatsApp ong o re dumela hle dikeledi ke kopela mahatsa ka ke Ramaphoho mofokeng ka nnete ke re ntate modimo a moetse hantle sa se le monnate o kopelwa ke mahatsa ke khale wa Mgomezulu. Ke le buile hle a hola a bone seding seng atangata. O mo molaetsa o re dikeledi na ke hodisa le votipe ga o palelwe nkhahle le Gladys Hanstein ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ka mane ka majema so brand for tso ke ho bona ba ho le ba bone sedi nga tsenga tangata ngata ngata tena ke sentse ke tshwakire e bang o hola ka jeno we so hola ha monate ke silwe hle ka re ho ska hola fela dilemo ebe ke tse o dintse dipalamana fela ho eketse hele tsohle so ba tlang hore o bone kgolo ho tsona bophelong ba hao letia motawung le ena o ke tikatsa sila haela so loka jeno ke mo sebetsi mmogo le ga se batli Ernest Monaune ka mane ka lefapheng la social development di ka ntse ka mona ka Frankfurt o re a hole a bonetse ding tse ngatangata tsebeletse ke ratweng a ye le sedi ke la bohlano bekeng onso dutse lengwana ngwanana tsela pelo tsubila molaisa ba hao
3: get ready listen fm ke mo le mo re thito wa sebe ha so ya makhoninte
1: Lentswe la hao. Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno, hubu bebe, hawutla kubo tabu pilo, hawutla judi forum. SMS alisiri hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwagi wa disabili tota aji chelete, le mofani wa insurance ya bu pilo. Hona di dipehelo online, le tefelo tse tuwa ile hile.
12: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala. Ha Boxer.
13: Ha o di pampiri seng a tshwana ke nsamang. Ha setsa hao. A di tswe Capfane. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengwantseng.
14: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar fa tsabetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
15: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfane ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfane.
3: Ketika kgwedi ya batjha mire re ho letlobo le letjha emang ka maoto le tshupe hore ka ra matjhaba a lefatshe le teng mire le bokgoni le sedi FM le ketika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa Basotho kopana
16: Basotho kopana
3: Mere qhoellane dikopo

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya le shumele metsimedi re nako ya rona ha mimuna re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela peleng
1: Mariana atle a bata boloka le bata maka re le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme boloka ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Isa, mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
2: Swipe ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prostidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prostidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prostidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. Isireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prostidin ka jeno, ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prostidin ha se Prostidin.
4: Ke metsotso e le shumele metsomedi ka morao ho hora ya le shumele metsomedi ho pala hore lenano ke la ditaba la imatlafatse ho Lesedi FM re hatela pele ka ditaba tsa rona tsa tsinla ka jeno. Me re fumana hore sepolesa sa province ya Free State se qadile ka letsholo la ho tsoma babelelwa ka morapolao ya baraba motho ba babedi polasing e ka ntlenyana ho Harrismith. Ho tlalwa hore bashenyana bana ba dilemo di robong le leshome le metsomine ba ile ba hlaselwa le ho otlwa ka sehloho ntle le mabaka ke mmelaelwa ya tsebahalang. Ba fumanwe haufi le monyako wa ntlo ya bona ba tlamilwe ka masela. Ngwana ya dilemo di leshome le metsomine ho ile ha phatlalatswa a hlokahetse sebakeng seo. Ha moina wa hae a ile a iswa sepetlele mme a hlokahala ha morao ka lebaka la ho tswa dikotsi. Ho utlwa haholo ka sena re buisana le mmoli wa sepolesa warrant officer Mako Mopiring. Ntate Mopiring kgotso wa moetswe ho imatlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Kgaitsedi ya ka a kodile di tshele mmamedi wa Lesedi thapameng.
4: Sepolesa se ka re fa dintlha dife tse netefaditsweng mabapi le ketsahalo e ne bohloko.
5: Kgaitsedi ya ka ha jwale mmelaelwa e ne re mo batla e leng taba ya bohlokwa haholo. You know, dilemong tse ka ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke yena motho haholo e ne re batlana le ena, mme re ile ra qetella re mo fumana. Jwale fumano ya hae fela ke hore bona moo polasing eo ya Tukoms e ka re o ile a kgutlela moo. Ha ntse ke bua le mafokisi a rona, o ile a kgutlela moo polasing. Ke a bona kapa o no so tlaletswe ke naha ha ke tsebe, empa he setšhaba seno sa moo kapa batho ba dulang polasing moo ba kgonne gore he ba letsetse sepolesa ba batsetse ba re a ke enona o teng kgutlile mme bonnete ke a tholwa monono a kwallwa. Jwale kgatelopele fela ya rona ke gore tsatsi lena la ka jeno go tlameya fela go etswe seo mafokisi a tlamehang gore ba se etse mme he jwalo ka ha kwaletswe a tla tsebe gore tsatsing la nene la manta kgwedi ena hodima tlobe tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metserobong o tla tlameya gore a tlhaele kgotleng la dinyewe ka dipolao tsena tse pedi. Jwale ntho e ile etsagala ha re ya re hlokomela ke gore e ka re mmelaelwa nakong a na tloa mohlomong polasing motlhatsatsi leo la monene hana go etsala dito tsena e ka re ula kopana mohlomong le mohlankana ena dilemong tse mashome a mararo a motso moo go tla thwe ke Modisa ena e itseng maponesa ha ba fitlha ba mo fumana ba mo fumane le gore o apere bodukgo bo e leng gore bo bontshagala e le bodukgo ba e mong bana banana ba babedi gaololo ena o ka re mohlomong o dilemong tse ka bamosomeleketsenna le madi. Jwale ke yona ntho e la etsa gore eno a re tle re petelele re mong ka bakeng sa dipotso le dipatlisiso tse nepagetseng mme ke tsona ntho e ne re e tlhoka haholo re le sepolesa re tlhoka gore enana ha re na le ena re a tseba go tla ba bonolo gore eno a bobedi gaufinyana be re tseba gore na go etsana empa ka mogauo wa Modimo gona tsatsing la maobane ga le ka la dikela jwalo kgane ntse ke bua le mafokisi ya rona.

pina ke monate enko mphutha phuthe metsotso ke mashume a mabedi le metso e mene motho e motle pele ho rra pele ho renya pele re balwa ditaba hang ka morao ho tsona re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ke na le taba ke ena huduma tafole eo ke lakatsang hore re ke re etseng kolletlhe wena motho e motle o ko nthuse ho na le borragwebo ba theileng dikgwebo metseng eo re phelang ho yona ke bana ba bo rona ke baai ba naha ya Afrika Borwa ba hlokang tshehetso ya rona mohlala matshoho mahloko o qadile ho etsa ditene mme theko ya ditene tsena thekiso ya hae mo mamedi e motle ha o sheba dipalopalo e batla e menahane habedi papisong le mane makgoweng moo re rekang teng ke bana ba bo rona ba hlokang tshehetso ya rona jwalo ka badudi mmoho le bona baahi mmoho le rona ka hare ho metse le metsana ya rona potso ya ka ke ena ho tla jwang hore re nyolle ditheko ka tsela e tshosang kana-kana mane ke reka ka 20 ranta mane mo ntse ke reka teng mabenkeleng a makgowa kapa mabenkeng a khamphani tse itseng ke reka ka 20 ranta ha ke fitlha ho wena e se e menagane se ke e reka ka diranta tse 40 le metso e mehlano gobaneng go tlamehile o be jwalotlhe gabane tseso a ke leng thuseng motlhomong ke nna ke batlang ke sa tsebe taba tsena gantle mme ga o sheba thepa yo nthekisetsang yona ke itlela ka transporoto ga ke tlo e lata tsotlhe kore ke iketsetsa tsotlhe ke ithekela kore ke atla ke tlo e reka go wena ka theko e menaganeng habedi papisong le beane ke tlwaetseng go e reka gobaneng ga o tlamehile go be jalo motho e motla ko nthuse ga golo kgwebong tsena tsa bana ba bo rona tse ntle tse tlhokang gore re di tshehetse he ga ba ntshehetse ke bane jwale ba ya magoeng lebaka le etsang ba ya magoeng ke lefe ga o se o ka dula fatshe wa sheba jalo ka rra kgwebo a mangwe a mabaka a re lokela kore re ya tobe re tlwelele o nna re ya kwana le kwana re tobe taba re e bue puo pa botlhe ba tsebe go utlwisisa lebaka le etsang gore re tlwelele go tshehetsa kgwebo tsa lona motlhomong le ka re thusa lona borrakgwebo ba banyane fela ntho eo nna ke e tlhokometseng ke gore ditheko tsa lona kore tlhwatlhwa ya lona e batla e le mpe bona ba esale e boima bona ba esale ha motho o rekisa seteno se rekisa ka 28 ranta mo ke se rekang teng ke 12 ranta jale ke lona lebaka le e leng le etsang gore ke ye magoeng ho bakwa keng a ko nthusetlhe motho o motle re ke re qoqe.

0: obe o boloke. Disolong se jolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea Body Lotion ka $54.99. Le mefuta yohle ya di Lux Bath Soap dife kapa dife tse pedi ka R26 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasko Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Vuvela mo di jo sa meme di bitsang hanyane ka mehla
2: mamele motle re mohona na o kila haula jwale ke nako tshebeletso nye ratwang le SADF FM ha ile mitso tsukile shumele mitso robongwe pele ho hora ya pele se le ba le nga ka iteng ka jeno nga ka iteng ka jeno re ke re tlo bua ka taba tsa bohlokwa tse amang maphelo a rona mme tsena se ke betsa ho fita nna neng lena la haula jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ke bohle le SADF FM ntshware he nomoro ya ka ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066. Ngwaneso o na le car wash ka mona o hlatswa dikoloi o etsa le ha e ka bakeng ka makgethe a na e sale fela ha o sheba ditefello tseo a di batlang ho rona tjo ke tse tshosang bona ba ha e sale o e hlatswa fela koloi ya hao ya private sedan ena ya hao yena o batla diranta tse 250 wa mmotsa lebaka o re metsi sesepa eng wa ditlhalosa ka ofela ha tsona ha o tloa o leba kae kae ho ngwana bo rona ya tswang continenteng yena ya rona Afrika ana le mangolo a ha ya kgwebo o fitla o tlo hlatswa koloi o ithlatsetsa yona antle bona ba ha sale ka diranta tse legolo ho bane ngo tlamela o be jwalo a ko bua le nna hle motho e motle nke ke utlo rena ibe ge la hla kae bo rra kgwebo hopola gana le kasi economy ka jeno mme ke mohona maane mo re buang ka tsona tsena diphepetso tse re kopanang le tsona kgwebong tsa rona ere ke tle ke hlakele ngaka King Kepine monnati Atlantic Star Woman's Touch.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelo bo lebelletsweng mathating ona ho botolo ha le na re tlo jola ka province ya Gauteng mo teno hodimo le hlakileng ho podile Mpumalanga o kwetse ka ho kgetha dibaka ho podile fela he ho futhumetse ka lo felt ka mafafatsane a e jadileng a di aduma no fese lo dimo le kwetse ka ho kgetha dibaka ho podile me le province ya Free State ntso tshwana lo dimo le kwetse ka ho kgetha dibaka me ho podile a tshele ba provinceng ya Northern Cape, Western Cape le ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ho futhumetse. Re phethele jwa province ya KwaZulu-Natal mo teno dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka le teng ho futhumetse. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele tsa hora bobedi o tla di balolwa ke tsetsi mohaladi a botipapi.
1: Ke a leboga tle wena ngwaneso ke mosuwi wa tshweu wa ditaba tsa hora ya pele a be a nna le wena hantle mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lenaneo ke la gago jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi FM. Motho e motle ke a tseba ke mafelo a beke re tla tswa ka magalo go le ba dibakeng tse go leletse gaufi se ke etsa boipiletso tlhe ka kopo wena mokganni koloi ya gaola o ka ba e tseba jwang kapa jwang e ba motlhomong ga o tsebe ka go teba ka go lokisa koloi fela o etseba gore ena ke yaka ena le a e duma je aa ne nneng e tla loka ko ise makheniking tlhe ka kopo se ka kena leetong ka kolo yo ntse go wa e tseba e tla o phoqa e mamela e tla o phoqa e tla o phoqa o le dikilomitara tse 180.

0: 087 240 5777 mme ba re bolelle ka voice note gore na ba etsa eng ena e doing too much. Ee, ha re re hashtag doing too much ke ntho eo batho ba nahanang gore o e etsa go feta tekano, empa wena ke ntho e tlwaetseng, a ke ntho ya letsatsi le letsatsi, ke tsela o phelang ka yona, e o sebetsang ka yona. Jwale ka Durban's Pizza Real Deal Loaded, it's hashtag doing too much ka nama e ekeditsweng hapedi e tswang pele ka tatso ka 35 rand 90 cent fela. O saletse morao le wena tshwana le ba bang, a ko ntumelele kgetlong lena mo mamedi e motle, ke tle ke tlo o fana ka tšhelete. Go na le ya lehlonolo e re tla mamela go bona bana ba babedi bao ke nang le bona gore na bona ba etsa eng ena e ikgethang doing too much. E re ke etse tjena motsotsong wa jwale, ke tle ke di hokele ke di beye hantle ka manane mo mamedi a ratwang ke nna wa tshebeletso ya Lesedi FM. Ke na le Dennis mmoho le Tshepo. Ga re ke re mamele gore na Tshepo o reng kapa re qale ka Dennis. Ee, Thabang ga re qale ka Dennis go utlwe gore na Dennis o reng.
1: Lebitso la ka ke Dennis, ke motho a ratang go dula ke kutile tlhogo. Ke kuta tsatsi le leng le le leng, e ka ba goseng kapa mantsiboa. And batho ba bangata ba rata gore I'm doing it too much, why ke sa eme bo matsatsi a mararo kapa a four before nka kuta moriri o hlae. But now I feel normal ha ka tsela e ke etsang ka teng ya go dula ke kuta tsatsi le leng le leng.
0: E be Tshepo yena o reng bjale Dennis nkopanya tlho o etsa tlhoa ka tshwarwa ke tlhoo. A bo Tshepo dumele.
2: Hai, nna ke reka direkoto tsa mmino tse ngata tse ngata le bo motswalle ba tla go botsa ba re monna ga oa direkoto tse di rekang tse ke tse ngata mone beke le beke. Wena o busy o rekana le direcord ao wa man.
0: Ke a botse Tshepo monga ditaba tseno wena motho e motle, ke ka mokgwa o bana bana beso ba re feeling mahlakore ya bona ka yona mo mamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya Lesedi. Bjale re a shebisana le Thabang Kwano ebile o tshwere ke tlho o ingwa tlho Thabang Morobane a re jwale ga ke tsebe rena re tswele mang wena ngwaneso. Go bua nnete taba tsa lona di a tlhamatsea lona bana beso le re file o tlala seatla, mme ke a dumela gore ena ya ka jono tlhodisano yona Dennis. Dennis, Tshepo, abana biso. E re kutlo rena ke na le mang, re na le mang Thabang. A ithatanyana ka jene. Ntate dumela. Eh, la ngwane so khotso. Hello. Tshepo dumela.
3: Dumela ntate.
0: Le kae wena ngwane so?
3: Re tuile lona ntate.
0: A repeat. O wena motho le di record.
3: No, ke tsela mmino nna.
0: Jwale ha o mametse mmino wa gao bo ntse o jang?
3: Re ja di-Russian, dipitsa tsa di-Russian.
0: Ngwana mme, pizza ya Russian ke yone o e ratang?
3: A, ke yone ke ratang.
0: E tswa pele wena ngwana yeso o e ja ka nako tso yona.
3: E re na le tšheletso ntate.
0: Ngwana mme mamele motle mofudu wa rona letsatsing lena tlhodisanong ena ya rona ya Durban's Pizza ya ikgapela ntlholo ke ngwanona weso a buti Tshepo. Tshepo ke wena mohlodi wa rona wa 4000 rand, o ikutlwa jwang?
3: Thank you so much. Ke lebogile ntate.
0: Ga o ntse o ja pizza o ne o ithekele direkoto wena ngwane eso.
3: Oye, ha tse o tsona ke di mphawo pele.
0: Abuti Tshepo ga o lebogela wena ngwane so ka go ba mohlodi wa rona o ikgapela tšhelete e kana ka 4000 rand go tswa go Durban's Pizza mo le tshebeletso ya Lesedi FM.
3: Thank you.
0: Re a o lebogela wena ngwane so. Mamedi ga re felele moo re a o lebogisa le wena Dennis o ikgapela jwalo diranta tse sekete wena ngwane so ke phumola dikeledi. We are doing it too much. Ba tshwa jwalo ka senggweshe rona re etsa feta tekano taba ena. Mamedi ke mohlodi wa rona mohlomphei Dennis ge mo fa jwalo diranta tse sekete kaofela. Ee, le yena a ka lo a tswa menwana a je ha monate a ithekele Real Deal Loaded doing too much. Mamela ha o etsa ho hongata o tshwanetse e ke tseng ngata le wena jwalo ka Debonairs Pizza Real Deal loaded etseng ka nama e ngata bona ba ha esale ka tatso e tswang pele ka R35.90 fela. Eya ke is doing too much. E ba le seabo. Re a o lebohela Dennis ka diranta tseno tse sekete. Na o nagana gore o ka etsa gagolo le wena, WhatsApp hashtag doing too much nomorong ya 0872405777 mme o re joetse ntho yeo batho ba naganang gore o etsa o feta tekano empa go wena e le ntho yeo e tlwaetseng ka nako tsotlhe eo o phelang ka yona o sebetsang ka yona kapa o itelang ka yona letsatsi le letsatsi o ka ikgapela jwalo diranta tse kete tse nne kao fela jwale ena ka interneteng kapa ho app ya Debonairs Pizza mme o iphumanele Debonairs Pizza Real Deal loaded e tletseng ka nama e ekeditsweng habedi ka R35.90 fela. Ho na le melawana le dipehelo. Debonairs Pizza, try something amazing. Mamedi, ke nako ya gore ke tshware Gauta ka letsoho ke a gutla.
4: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lengau People Society. Gele ba Lengau People Society re mema setšhaba sohle Free Start ka kakaretso go tla moketeng wa rona o moholo wa diteboho. Ona o tla tshwarelwa motsemogolo Bloemfontein, province ya Freistata, ka la 20 le metso e supileng kgweding yone ena ya Phupjane, 27 June 2026. Mme mokete o tla tshwarelwa City Hall toropong ya Bloemfontein. Nako re tlo qala ka hora borobedi hoseng. O fihla thapama ho renya botshelela. Letsetsa nomorong tse latelang ho utlwa dintlha ka botlalo. 078-359-3793. Kaipeta 078-359-3793. Serase seholo ho rona ke bofuma. Lengau People Society ke mohlodi. Mohalo wena re ka hlola iketsetse molemo o o se fetwe ke tabatse monate tsa letsatsi leo 27 June 2026 e le moqebelo wa hosane se fetwe ka mona ka City Hall Bloemfontein qala ka hora borobedi hoseng ho fitlhela ho renya botshelela thapama tloho le wena o tlo inwisa ka nkgo. Mamedi ke metsotso e 20 le metso e mene hantle ka mora hora ya pele. Hopola re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ke lahletse taba hodima tafole. Ho etswa ke eng hore ha re na le kgwebo tsa rona metseng eo re dulang ho yona ebe ditjeo tsa thepa tseo re di rekisang di menahana habedi ho isa borarong ho feta tsa mabenkele ao re a tlwaetseng. Ke entse mohlala ka ho rekisa setene. O motho a etsang setene motseng mono mo o dulang teng. Fela theko ya sona e hlotse bona ba haisale ho ibileng batho ba usileng le tsona teni tsa hao ba khutletseng toropong ba lo reka teng. Selo se seholo sa rona ke hore ke ka lebaka la eng re sa thusaneng re sa le tshehetse kgwebong tsa lona. Na o ile a hlokomela hore ditjeo tsa hao di ke tse tshosang a kakang re ke nke mmeke yona. Ke a mo rata, ke mo tshehetsa haholo ka mmino wa hae Aretha Franklin, Someone Else's Eyes.

Inele pina monate Aretha Franklin tsebelesong ye ratwang le CD FM someone else's eyes. Mitso tso motho motle ke mashume a mararo hantle ka mara ho rena ya rona pili. Nna no ke la haula jwa le ke nako tsebeletso ke ya mantla ke le CD FM. Ha ke ntse ke bua ka taba ya dikoloi tsena, ke bua ka baganni hore ba hlopheta ba tsa bona. Thabang ng khopotsa taba engwe mo mamediki ena e etsa halang ka re ho metse le metsana rona. Hona le matshwao. Mibileng ya rona jolo ka baganni ri a tseba. Me matshwao ana a ama baganni bohle o ka ganna ka riki wa tseba ha o fitla letshwaong la stop wa emisa ha o fitla four way stopong wa emisa jole baganni ba di bicycle ba bang le baganni ba di thututu ba bang ba iphetela mohalotso ba iphetela mohalotso mme ba ga bakela mathata o ile hle gabanetse so ha re batle o bona ka mahlo ke tsahalo tse sehlohotsetswang ke batho ba nahanne mo ba nahanneng teng. Mokganni wa sethuthuthu ho say four way stopong ke ha iphethela fela koloi ya mokga ha bohloko le teng ne le ntho e sisimosa mmele e re e boneng a iphethela fela a gona nahanne gore otaga ena ya e tshwereng e le o fitlha ka morago ho nako otaga le bophelo ke eng e tlang pele ele ke mathata he ngwanona weso o ila ba amohelwa ntlong ya kokelo maoto ha sana maotoana ka bobedi ba ona ntho empe e setlhoo etsaetseng motho e motle ke tlo leka go kopana jwalo le mohlomphei Matšhini Motlong a re ka mo fumana mo mamedi re tlo buisana le ena jolo ka ramolao wa rona go na le taba tsa botlhokwa tse o a lokelang ke gore a re fetse ona lenaneng lena la gaola jwale ke nako le ka mona ka Soweto go na le mokete o mo olo o tlhophisitsweng wa go kwala kgwedi ena ya batjha mme he ha taba tsa rona di kopane hantle ge tlo buisana le baitibana ba rona ba ke ba ge fe ditaba tsa bohlokwa mo mamedi nnaneng lena la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwang le CD FM re keng ke pina Victoria Wilson James woman of colors.

0: Kgotso, kgotso ntate Mahloko. Ha monate. Nna wa tseba ke nahana ke rona borakgwebo le batho ba batsho ka kakaretso. Ha re support-ane, ha re thusane hohang. Ba bonete di-transport ntho tseo di ture kaofela. Ha ke etse mohlala, ha o lo reka mane Vandaga letswai, o patala transport, hosane ho fedile tee, wa tswa hape o lo reka tee. Ho fapana le hore borakgwebo nkabe re ikopantse ra reka dintho tseno, then ntho ya fitlha ya shega ba matswa ntle bonnete ba support-ana. Ke ka hoo ba kgonang ho etsa le dintho cheap. Dintho tsena ba di reka di le ngata kwana, di tla kgona ho ba cheap. Jwale rona ha re etse jwalo. Ke a leboha ke ntate Mosounyana ka Monyakeng. Thank you.
1: Dumela bamamedi ba Lesedi FM le ntate Mahloko. Ke Joe Mautsana, Johannes Mautsana ka mo Pretoria. Hangata e tsaele ke jealous ntate. Ho kena ntate ba bona o ka rona le tšhelete ba o bitsa tšhelete e kodimo, ba o rekisetsa ka tšhelete e kodimo. Le ba bang batho ba bantsho gape ba ya ko mapakistaneng ga ba tseng batho ba bantsho.
2: Ke a nagana ntate gore ke kgatelelo ya maemo a moruo re phelang ka tlasa ona ka mo ka South Africa a etsang gore batho ba nyolose ditheko ba nyolose di-price qetelele se di ba hodimo. Dintho di a tura ka mo ka South Africa, theko ya dijo ntho nngwe le nngwe ya bitsa jaka mo ka South Africa, le taxi di nyolosisa ka mo. Re phela ka tlasa kgatelelo e boima haholo. Tanki ke Tefo Matekane ka Balfour Seathamba. Ke lebohile ntate.
3: Ntate Mahloko le kae ntate Mahloko? Teng wa etsahala ka nnete, ke nnete ka nnete wa etsahala ntate ka nnete. Re qetella se re sa support-aneng rona motsemetseng mona kapo motseng mona. O fumane hore mona motseng ya tura. O fumane a setene seo mona motseng ke 20 rand. Mona motseng mona ke 20 rand. Mane ho ba Sounyana kapa ka ntle ka kwana ke 15 rand. Okay, ke 15 rand ke shebele transport hape hona moo ke 15 rand.
4: Mamedi ke tseo hee, ke maikutlo a mo mamedi wa tshebeletso wa Lesedi. A ko ntumelle ke tshware Gauta ka letsoho, ke a kgutla.
5: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete, yo dumela ho thaipa kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e a tseba hore kabelo, ke motho, e seng hlapi. Empa, re entse jarara e be mahlajana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru! Jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e tlang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
4: Taba ke tsena tsa bohlokwa. Bathong ho boima matsatsing ana, bophelo bona le mathata a bona, mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding, mme ha tjhelete e haella, kgatello e ba ngata bona ba haesale. Ke ka lebaka leo haufinyana re tlabe re qoqa le ba Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha, insurance ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ka nako e ntse e ya. Dula o theile tsebe, tsena di sekebe tsa ho feta. Ha nka moraho ra bobedi re tlabe re phura leshwetla le bona ba Metropolitan. O ko tlo tseba haholwanyane ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha-tjha ya Metropolitan. Dula tshebeletsong ya Lesedi o ithueletse molemo. nako e fitlhile motho e motle ya gore re mamele tshwantshiso ya rona e tswelelang pele ke bua ka monyaka mme ka jono re o fa kgaolo ya 3,681 ga re ke re mamele Lindiwe mmogo le kgaitsedi ya ka nthabiseng ba tlhophisitse ka boqhetseke.

fane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharo magolotsetse le mašoma robedi a motso mongwe mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le tlo patra go mamatodi le lendiwe nqothwana.

0: hao mistress mabana o a ba godimo jalo ka pula e sa le o seng ga kana molato ke ee gona o ya mosebetsing nause
1: he o tla wanka moela ka letoto la dipotsong kekeng e be ke yona tsela eo baitse ba amoelwang ka yona mogago
0: a bompolela kana o kene sekolo kae ke batla otshwa jwa ke bula re ta tšhentšhe ya usi ke a bona ka nnete gaka baba ba qeta mosebetsi wa bona batho bana ba okookotse fela ga odinwa usi o sa tsebe appointment
1: sheba monantate omphoka ga kana o sa tsebile gore na ke bewa ke eng mo ga gago empa o ipitsa le kanselara
0: phoso ke eo a ke ipitse mokanselara ke lekanselara la wadi ena eo maoto ao a atileng mobung wa yona
1: sheba mona hentate le kanselara ke na le sello
0: dulafatshe he dulafatshe mme re ke butena taba tsa o di akae
1: ntate oe gantlentle ke ikemiseditse gore sebeletsaneng ke neng re lla ka taba ya dithithifatsi tse gara motse moo e ka setana le gona sekolong he le ikemiseditse go etsa eng wena le gabofanenge
0: mistress mistress mabato ke o butsitse gona o tseba appointmente
1: naga
0: o etse ke tlo o botsa gona o tseba protocol
1: le yona ke itse
0: le yona isetse keo ke setsa utlwa tla motlo ga o etse
1: ntate
0: oe mistress mabato enne wa tseba e sale o fitla mona o ntsha lerata fela mona mosadi wa ka o robele
1: ere ke etse jwang a robetse
2: daddyoetsalangakešhinikaoeoleratele o bua le manjale
0: e tla ba ma
2: mistressumela go seng gakale molato
1: ke re ke tlile o le cancelara lera ka mona mpho ke na le sello
0: sello
1: ee e selela ka gore ke bone e mongwe wa bana ba sekolo ba ne banyametse ga o motho ya batla mmamela ka taba ena
0: mabato wa ka wa tsewa o tla kosan
1: ke tla koswa
0: e tile
2: o tla kosa kante
0: o tla kosa go setisa toka o phetatsa
1: ke kosa ga ke bua gore ke bonen ga bofane o ne a le teng mme o ile mphephetha botlhoko jalo ka ntšanyana e setseng mo ke teng ga ke re ke mmontsha ngwana ee gobaneng o ne a le teng o mmone ga bofane o a e tseye bataba ena
0: o batla o tsosetswa mabitso a batho mma batho ga nkentle o kenane le taba tse e seng tsa gago gobaneng o tshepisitsweng keng ausi o
1: ga ke a tshepisiwa le e thonke keng fela nkeke ka thola ga ke bona gore go etsagale bana ba batho ba feleletswe ke bokamoso matsong a lona lona batho ba ipitsang ba
2: etlapelebotlapele ke batla go utlwisisa go etsagala dad wena ga ore mistress o setisa toka go phethagatswa
0: bona mma batho a bone seo a se boneng a na o na le bopaki ba tshwanang o tholetse eng wena o ka se boneseng e ga o tsewa go ka tlhola ka tlolo ya molao osi o setisa toka go phethagatswa ke o dietse ke o sebela
1: mamela mo nantateng ke keng ga o ntšheba o mpona ke sa tsebe protocol ake ebile o mpona ke sa tsebe le appointment tseno tse o ntse o bua ka tsone e be ke rutetse ga ke a thole ke nna enwa ke a bua empa ga o na letho le o le letsa
0: mma batho ke le kanselara ke le podisa
1: jale
0: ke itse o le o tlalelela sepodisa ga e ba o na le bopaki ba taba e na e buang
1: kake followa protocolo ke kala fatshe mone
2: mistress wa tseba nna ke ne kere ka nnete ntsha le bitso la ntate ya bofane molemong wa gago o tla kena mathateng mistress o se ka lebala ntate ya bofane ke majoo
1: ke tseba gantle
2: mme a keke a thola fela kapa a dumela gore lebitso la le hulang mo seretseng ka tsela ena
1: helangpho o se bona ke hulanya lebitso la majoo seretseng anthe le wena o teng mogopimo
2: athe o yaale
1: jalo le monneng wa gago ba go a bonala gore le dumelela ka dintho di sele
0: watsa o ka goaga

0: O a bona di?
1: Ke.
0: O a bona taba tseo ke neng ko galemella tsona polasing yane ya Otto le ntate ya Bofane.
1: E ba.
0: Ke yo mma batho he. Ke o phatlha makonopo.
1: O ya tlhanya ngwaneo. Yeo, o tomme boko. O leletse o tsamaya a papatsa taba tseo a sena bopaki ba tsona. O tla sala le tsona e ke o sa tla patala. Yeo.
0: Ntedi, le a sena bopaki. Empa wa mmona gore mister se o na le seo a se tsebang. Ee.
1: O tseba bopaki baba ke bofe?
0: Dedi wena
1: bopaki bo ka ausi.
0: Ga ke hane gore motlhomongwe o na le bopaki kapa gana bona empa o nagana gore batho ba keke ba mogolwanang gobane fela sena bopaki.
1: E banna
2: boe mpo
1: tanono yaka ko jose metlha ena gore bophelo mongwe o lokela o kgetha ntlwa tse o dulwanang o di kgethe ka tokolo.
0: Nna ke tsebe jalo o so bua kang o bolela jwang ga o tsho jalo.
1: Hei ga o so gole tšhelete o tlwanang le yone ga se motho yo o ka mo thetsang ga bobebe fela gobane o tla o nela ka makotlha a magolo. Hei a tla o pudukanya hei o tla pudukana hei o tla pudukanya mobung ke o etse ko o tsebelang tse ana ba bapalela Otto o o
0: ke tla reng he ke tla thola la gobane ga ke batle o pudukana mobung
1: opa a kompetise mona ena abisinyana
0: ke mametse
1: o le ka metlha ga dipitso lena la Bofane le Khuma o mo sireletsa le ka mmele wa gago o etsa lampakeng tsa o le ya Bofane ausi
0: dedi.

0: matlhe mo mamedi e bang o fitilwe ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla o ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamelela yona gona moo.
1: Mamedi motle ke ka mogo e fitlang pheletsong ka teng gaolo ya ketitse tharo magolo a tsheletseng mashome a robedi le motso le mongwe a tshwantshiso ena rona ya monyaka ge tlo balelwa tsa gore ra bobedi tla re gang ka morago go tsona e be re kena mogatlhelong wa o qetela wa lena le e ratwang keitse o seka ba basutha ke na le baeti ba metropolitan ba tlo go fa ditaba tsa botlhokwa ntle le bona ke na le moeti wa botlhokwa ka kwano ka diphaposing tsa rona tsa gaso e leng motlhomphei taka go buisana le wena kwa Njunga Construction hona le taba tsa bohlokwa tse wa re tshwaretseng tsona tse re tlo bua le yena ka tsona tse amanang le kasi economy dula le rona ska ba suta se ya le moya ke sa hao ntumelle ke tleke mabala ke ya gutla
2: Ipe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse tlwaweng. Tsa habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: ho tsonta te mahloko le kae ke me Juliet ka mo ka Pretoria a ntate mahloko na ke mongwa ma business ke dula mo Scotta camping a batho ba gone jo wa botsa gore o llela 50 cents o etsa 3 rand mola ba re 250 wa o sia wa tsama wa reka mola jealous ya batho ba ha bona is better ba support batho ba tswa ka ntle rona ba ha bona nix aba ba support nix
5: go tso go ka mona ka Lesedi FM ntate matsholo ne ke na nna gore nna ka ntlheng ya ka go tshebeleditsana mmogo ke yone tlhokalang goba o ka shebisisa hantle gore ntho e etsaetseng matsatsi kapa dikgweding kapa selemo se ne se fetileng ga ntse re ka bolela ka mapakistane kapa makula ke be jwalo batho bao ba se ka lefela ba tlileng ka mona ba tlile ka o iphedisa bamane ba ba tlang teng bophelo bone bo le boima
1: nakong e tlang ono ba bisitse gantle ka naga tsa bona tsa bo Pakistan jwalo re tloelele lebitso leno le leng le kotsi haholo a le tlhotlhontsha ditsebe godimatlhogo gore ra ke ya bobedi ena ke tshebeletso ya Lesedi ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa mme ditaba tsa gore ra ya bobedi ge tlo di balelwa jwalo ke tsietsi mogaladi segoja

0: ya sama metso tsomo tshwe motle ke mashumi ya mabedi le metso e mene pele ho hora ya bara ro nna ne o kila hao jwale ke nako tshebeletso nye ratwana le Sedi FM kitse ke ke re tshware tsena ha ile la bohla
1: matso a hlatswana mme ke nako ya ho ikhwantlella ena ke nako ya kasi economy
2: o fola ho tsogeletsa kgwebo ska ba sutha
1: ke na le moeti wa bohlokwa moruo wa kasi le nna nong la jwale ke nako
0: Kasi economy ka jone motho motle re tsepamisa maikutlo ho duma kgwebo tse seng di eme tsa ba bang ba batho ba borona ba qatswile ntshe ka kgwebo tsa bona e singa ka lo go ba se bana le chelete ke ba tlhuisi nya ke tlwa ke senya kgwebo tsa batho mona re bua ka batho ba ntse mba le ka le bona go ba ntlafatse maemo a tshebetso ba keng sa rona bohle batho ba ba sebeletsang moho le bona jolo ka bemba thipa ka jone tsena rena le mohlomphe itaka ye re tlotla re buisana le yena ntate dumela hle gabaneso
3: khotso ntate mahloko le kae
0: ke phetse o phetse hantle
3: ke ka mo haufela
0: ke ya leboga hela company ya taka ke fumana kae me qadile neng company
3: ndati mahloko company ena Njunga Construction e mane Welkom number 14 First Street ke company e theweng ka selemo sa 2010 ke company e sebetsang ka ditsela e sebetsa ka tsa dikago
0: jwalo ka ha ile mo u bua ka hore sebetsa ka ditsela e sebetsa ka tsa kago Selile la fumana mesebetsi wena ngwana iso ka pa ontso le ka le ka jeno tse ontso phutla phutla ka mokotla.
3: Mesebetsi ka nete yona re kile ga e fumana.
0: Eh.
3: Ibile ntse re e fumana le hona jwa le jena mmuso ntse go tshepile hore re thuse ka kaho ya matlo ana a di RDP. Eh hona streke sa ntse rona sa le jole putswa.
0: Ke a dumela hore ho tloa ka selemo seo sa le company e qalwa ka sona le bile le diphepetso tseo le kopanang le tsona ke tsa mofuta ofe
3: ha holo ha o qala ntate mahloko company tsa rona tsa batho ba mmala di ne di tsipamisitse kgwebo tsa bona haholo ho mmuso jwale ha ne ntse re qala ha ke tsebe hona jwale
0: tsa batho ba batsho
3: ha ke tsebe hona jwale hobane hona jwale back then go tshwarelo mihleng yeo ne re phumana re na le mathata tsa dipatala jwale ha se re sebeditse re petile mesebetsi rona ba bang ba qetang mesebetsi ne re phumana re yamana go etelele pele re amohela seo re tlamehang go se amohela jwale seo se baka mathata ntate mahloko hobane jwale re phumana re setse morao ka tse ding tsa dintho tse mmuso ka bona o re re netefatsa go dula di molcheng re fumana mesebetsi e meng jalo ka bo tax bo khoida jalo ke a le bona
0: jwale ke engwe a dintlha ka mantswe a mang ha o bua le nna gore engwe a dintlha tse etsang gore le ba diee go le patala ke o bane tse dintsa ditokomane tsa lona be di sa nepagala
3: chenda de mahloko
0: oh
3: ha ditokomane tsa hao di se nakong go bolela gore gona le ditšhelete tse saletse morago ka mantswe a mangwe ga o kgone go ntlafatsa maemo a ditokomane tsa gago go latela gore le wena ga o se amogele gore o tla o tsebe go fumana mosebetsi o motšha jale seo se a setisa ba gagwebo ba ba ngata ntate mahloko o fumana o thwe company tse efeng efeng e solele o fumana mosebetsi gobane e ne ntse e kolota tax kapa ha e qualify ka kgweda
0: ako e tshwara jalo ganyane fela mamedi a kore re tshware Gauta ka letsogo re ya gotla
4: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Mariana atlea ba bata boloka le bata makare le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blanket o boloka mmele se ka fetuwa leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
6: Ha re latole mathataro, re phela ka ona, re a amogela, mme re dula re leka. ha re ke ri nele o ba ne re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emedite me bikhutjo ba rona bo ahilwe go dingwa mikhutjo ka hasel ya rona se tshaba sa ro ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa ho ya pi
0: Lengau People Society gele lengau People Society re mema se tshaba sohle Free State ka kakaretso ho tla moketeng wa rona o moholo wa diteboho ona o tla tshwarelwa motse moholo Bloemfontein ka di 27 tsa June 2026 mane City Hall troponya Bloemfontein re qala ka ho raborobedi ho seng fikela ka ho ra ya botshelela thapama letsetsa nomoro ntsena tse latelang ho utlwa dintlha ka botlalo 0783593793 Serase seholo sa rona ke bofuma lengau People Society ke mohlodi moholo wena re ka hlola iketsetse molemo o se fetwe ke taba tse monate tsa letsatsi lewa 27 June 2026 City Hall troponya Bloemfontein qala ka ra botshelela o fitela ka ho ra o qala ka ho ra borobedi o fitela ka ho ra botshelela thapama mohlomphei taka genentse ge le tabenyena ya rona ya diphepetso tseo le kopana le tsona ke batla go khutlela nthlenyane ke batla ge potlapotla ke sele taba tsa rona
3: eyana
0: eo ke ile nka e botsa ba mamedi hore na ke ka le bakala eng lona bo rra kgwebo ba batho ba batsho ba seng bana le dikgwebo le nka di tseo tsa rona e batse phaming ha kana kana bothata bo na wena o so kopane le bona mo o fumana ngore getlolle jwale hobane ke mahloko o tla batla hore ntlomo a hele yona ya RDP ka 70,000 timpa o aha matlo ka di 30,000
3: ndate mahloko ke tla tibisa maikutlo tabeng ena ya ditheko re se ke ga tibisa holo tabeng tsa me aho
0: jalo ka neketsa mohlala fela ga baneng
3: neketsa mohlala ke batla tse swalo jalo ka motho mongwe ile a bua ka merabe emeng e tsa kgwebo ka ro South Africa ka mona ha o ka sheba boholo ba bona ba kopane ene mohlang ba yang mona mo ba rekang di hlaisa tsa bona ba ya ele sehlopa ha ba fihla mo ba fumana thaulelo e kgolo bana ba fihla ba reka ka bongata jwale re le batho ba rona ya re hlola taba eo ya go kopana hangata gobane mohlare kopanang fela ke mohlare society re tseba gore ra shega ka December empa taba ena ga kgone e tswelisa pele kgwebong go ja re etsa jwalo ntane mahloko boholo ba rona nkabe re tsweletse pele go feta ka moo re leng ka teng gona jalo gobane o a tseba le wena ntate mahloko sotho se re le tshwele le betapoo
0: ke nnete
3: jwale ka go ke re ditheko tsa rona hangata gore na ke motho wa motsho kapa ke motho wa mosweu di etswa ko bane ga re reke ka bongata and ba bangwe ga ba reke ka bongata go bone ga bana tšhelete ngata empa ga re kopantse re le lesome e tlo go tswa e le ngata jale ke ka go re beyang ditseo tsa rona godimo go bane re thotse ka ditseo tse godimo
0: bakeng sa momamedi ya mametseng ha jwale ya lakatsang ho tseba haholwanyane ka ditshebeletso tsa lona le leng Junga Construction a ka iteanya le lona ho kae ka nako dife na le teng marangrang mo mo re ka kgonang go bona le tshebetso tsa lona
3: ntate mahloko re teng marangrang re teng ka info@njunga.co.za re fumane ya phone 057
0: stapotla ka
3: 057 101 101 03 03 90 90
0: ke
3: mo ba ka le letsetsa ntle officing mo Facebook ka nete Facebook ga so be le yona ntate mahloko ntse e bapatswa ke di employee tsa rona ka bo bona ha so ka re ba le Facebook page
0: ke hlokometse le hore letsetetse tshebeletso ya lesedi le tsheditse le nane o mono la tsa bodumedi
3: ke ka hore sina mo Facebook ntate mahloko bane o kholo ba budget ya rona ya advertising e fella lesedi mona fella he remane 14 First Street Voorspoed welcome re a fumane mo rena le plant e ngata e ri hirisang ntate mahloko rena le dinthorontoro rena le tipa truck tse re di hirisang hore re be papa o di matafole ya ntate mahloko jwale ha wena o ntse o theosa o nyolosa ba tana ditheko tse tlase ho bana ba ba se o bona bua ka bona le fapana tsela enta di mahloko bona batla ho rona rena le bo ragwebo ba bangata ba ba swiu ba hirandi ntho tsa rona enta di mahloko ka bakala theko tsa rona tsentle re sa ipei di beche enta di mahloko hle empa re ipuela nnete ga ba bitsa ka mabitso fela tla ba tumisa bona ba lefa mona ho lefile rona
0: ga dikga le bua hle ga bana se ke le boetsena kwa ha o yoro ka dimenyo na ka jeno tsebeletso ya
3: le se ke nna le bua ga papi
0: le bua ho mina ha ne ke le tsebeletso le sedi ka tshietso ya ha o le nanong le nula tsa bodumedi
3: ke le bona
0: mme re a tshepa go ntso tlo tswela pele o tsetela
3: e ya nna le mahloko ka nnete
0: o e ya ha o ke sentse bolella ba mamedi ba tsebeletso le sedi hore ke ne re lebelle le go itsetla
3: e ke tla le bona le mahloko re ke tla tsetela ntle le gatello e fe ka pa e fe
0: e ke lo ka ha re le ba tswa sa hatelle
3: ke thabile haholo ntate mahloko ba le wena ka jeno ke tshepa gore tla ne le re meme jalo jalo motlhang le ka se economy ena ena e se hudile
0: o tlamele o tlo reka le o thaba mona o ka se economy la botlhano ntate ge se o tlo bapatsa ho feta ka mogore ntseng re bapatsa ka teng
3: re mmole ntate thaba ntate
0: ke a leboga gabane yeso
3: thank you ntate
0: mamele mo tle ke metsotso e le shume le metso e meraro pele ho hora ya boraro re ntse re le mmohona ne o ke la haula jwale ke nako ho le CD FM ntumela ke tswara gauta ka letsoho ha ke khutla ke potla ke le masipaleng wa mangau
7: Now I hopula air fryer ela o sheba ngafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solo tsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanele twin tub washing machine e grey ya 16 kg ya high set ka 3999 o buluke 400 o fuwe ke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di buds tsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July o na le melawana le dipelo
4: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
8: Swipe ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e nne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
9: Kananelo ya ko Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
10: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
9: Etsa kopo online. O tlo bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Na o ikutlwa o imetswe, o ruruhile, o teka-teka. Clean for Life V2 ke toniki ya dimela tsa maemo a hodimo e theilweng hodima tsebo ya setso ya Afrika. E ntlafaditsweng bakeng sa bophelo ba kajeno. E thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mokgwa wa tlhaho. Ha se moriana fela, empa e boetse e tshehetsa mmele hore o dule o phetse hantle. Ikutlo le bobebe. O matlafetse ebile o ntšhafetse. Fumana Clean for Life V2 ka jeno ha setoko se sa le teng. Clean for Life matla setso boleng ba maemo a hodimo. Motho yo motle re ntse re le mmohonana o ke la haula jwale ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le CD FM. Ke itse ke tlo letsa pina fela ke bone ka taba tsa ka di batla dimpe ya ka thoko motho yo motle moetiwa ka o sa ya le teng ntate Porotlwane. Ndate potlo re ndume.
11: Dumela hle ntate mahloko.
0: Ke phetse, o phetse antle gabaneso.
11: Ke a phela ka mohau wa morena.
0: Ke tswe miraro fela ha re mathele tsona. Ke utlwile gore ne le kene le tsholong le matla ka hare ho toropo ya Mangaung. Me ke le ka kopa na go nya o fita ka le kopa ka ga ke le potlakeleng kae kae hona le dithethefatsi tse re isetswang bana. Ha ke tsebile ho kae ka taba e.
11: Ke o fumane molaetsa wa hao ntate mahloko ka baka tshwarana le bomphato wa ka ba sebetsanang ka otlollo wa le taba eo. Re bua tjena ke batla ho bolella hore e moche. E moche ngo tla fumana feedback ha ofinyana.
0: Ka mora ke tsike.
11: Ha ke batla hore ka mora di ha ino ba ka mora di beke tsengata hobane re gonne ho bua ke mo founetse ntate ya tshwereng ditaba ka bua le yena. mme ha ke motshwere ke fumane ditaba ka bua le bomphato wa ka ke taba ke ena jole ke ba tseba bona gore hang hang fela ha ona le taba ba tlola majato ke o tshepisa
0: ba ke ba tlola majato fela ba tlola ya masisane
11: rona nthengwe lengwe ya rona ire yetsang etsamaya le ditholwana ntate matlo
0: ha ke kena ho tsaka jono khabane yeso ba ne ke utlwile ndile letsholong le matla e bile ke utlwile lintsitse motho kae kae kotopong ke nnete ha kae
11: ke nnete ya makoma hle ntate ke la ile taba e bohloko nthewe re ke dumedise pele mo mamedi wa le Lesedi FM ke re ntse tshepiso mo mamedi le ho wena hore matsholo a rona ke matsholo a le toto a keng a yema obane re bona bohlokwa ba bona nthewe e botsang ena ke nnete hona le ona le motho wa monna ya dilemontse pakentse mashume amara rwa metse mehlano le mashume amane ya fumanweng ka tlasa basement mo katongo ka tlase hona le mo ahomane o botso o bitswang ka hore ke former post bank office ya yani ya rona yani mo ha wa one wa poso
0: ka
11: toropong ka man ke mo ao wa ne o bemba ona ba ile mba o sia fela o le jwalo me jwale wa tseba ke re me ao e jwalo hang hang ha bemba mo ao ba o sia o le jwalo ho sna security ka pa ba sa wonka ba ofa batho ba bang ba ka o sebedisa mba o hirisa hore o dule o bolokeile hona le batho ba iphang ona batho bana ba senang le haye mo ba dulang teng me mo ba fitleng teng ba senya o ba no fitla bona fela mo nthe ba shebana le yona ka hare o mo ao ba shebana le tshepe ba shebana le koporo ntwengwe lengwe e ba kgonang ho isa discreet matter le ma jole mo tio o fumane ka mono a se a iketse ana le nako a ile me hona le ntshena e bitswang inquest e seng e butse ba ke ntsa ho etsa diphuputso ntate mahlong
0: taba tse ke tsa kgweding ye ka pa ke tsa kgwedi e fetileng ntate porotwa
11: ke tsa kgwedi yona ena e hodimo e re leng ho yona and how hopola hantle le mo mamedi area yona ye o mo ise hole le teng hona Central Park mo ha u finyana kgwedi tse pedi tse fetileng hona le setopo se ileng sa fumana hona se bakeng seo
0: ke hopola taba e
11: jwale ke re rata haholo fela ho leboha basebetsi mmoho le rona law enforcement le ba mphato ba rona ba sepolesa sa Afrika Borwa le ba bang kaofela ho hlaha mafapheng a mang ka mosebetsi o motle o ba o etsang ona wa matsholo ana a le toto
0: ntle le mono ntate porotlwane ke difeng mohlomong dintlha tsa bohlokwa tseo ka gafang tsona nna le momamedi wa tshebeletso le sedi
11: nthe nka e hlakisang fela kore hona ka la mashome a mabedi a metso e mene ho la ba le letsholo le leng le atleileng haholo mo ho ileng ha tshwarwa babelaelwa ba bang ba tshwereng ke ka baka la matekwane ba bang ke ba tshwereng hona le batho bana ba ipeyang hohle mona ba lukisa bo di cellphone ha hona motho ya tshwantseng ho dula fela mo a lukisa di cellphone kapa mehala ya letheka empa a sa register motho emong le mong etsa ntho eo tshwantse a register a be le license ya ho etsa ntho eo jwale ho na le ba leshome ba leletsweng ke ditshepe hona matsholong ana ba tshwere ka lebaka la yona ntho eo mme ho na le shopo tse ka bang pedi tse kwetseng nakong ena ya letsholo tsena tse neng di sa how fihla teng ke bana ba rona ba law enforcement le bana ba environmental health ba fumana maemo a shopo ha hantle ho hang ho rekiswa dibodu hape fumana di phofo tse bodileng ho rekisetswa batho dintho tse sa hlwekang mme le maemo
0: ka ga toropo ya Bloemfontein
11: ena ke thabantsho yena
0: o ke thabantsho
11: ke thabantsho mona mo ile ngwa kwala di mabenkela ana a mabedi di tax shop tse pedi
0: ka mantswe a mang letsholo re ntse re tlo tswela pele ka lona ho bona le ntse le etsagala ka gare ditoropo tsotlhe tse e welang ka tlasa mangaung
11: ntho e re entseng ka leano lena ntate matloko gore letsholo lena le a hola le a hola gobaneng ga re batlo felela ka gara Bloemfontein fela maikemisetso a rona ke Bloemfontein ke thabantsho ke botshabelo ke Vanstadensreus ke Wepenare ke Diversdorp ke Soutpane re potoloa di toropo tsena tsa rona ka ofela mme re ke be ra emisa ka jeno ntse re tlo yetsa go etsa bonnete ba hore re batla hore se re se yetsang ka o le tona re se yetse ka o le tshiadi ho fihlella mo mamedi le ba ai ba rona le bona ba tsho ba re ba le boa ka mosebetsi o ba o bonang ka lebaka la matsholo ana a le toto
0: ntate porotlwane ga le boa hle ga bane suka tsohletse hore fileng tsona ka jeno ke a tseba na go ne sa lekana gore re ka bua tsohle fela ke a tshepisa gona go nyetlang gatla ke re name o feta ka ditaba tsena tsa botlhokwa ge ne re fe mo mamedi wa tshebeletso le sedi tseo lentse le dietse
11: ho le bua nna ho lo fela ntate mahlo
0: ke le buile gabaneso
11: thank you
0: mamedi mo tle wa tshebeletso ya le sedi ge fitla pheletso nya lena le ratwang ko wena lena no la ha la ke ba tle ke re tsa bodumedi ka o sheba tsietsing ho haladi ke ya o sotla tsa bodumedi ntshwarele mo mamedi ka lena no lena la ha o la jwale ke nako re ntse ho le kane ke ne ke se mong thaba morobane o ne a le haufi haufi le nna ho etsa bonnete ba hore le tsamaya ka thello athe ngwana sesi ke bua ka lerato mpopo ngwana ausi lispete ke yena ileng a re fa mmino hore re o jese monate tshebeletsong e ratwang ke bohle le sedi efema tsela tsohle di habile ka kwano ka Sun City mo re lo tla re lo ja monate wena motho e motle zikala mo

0: fela re mona he jwa le di khonne ntso tsena ka nnete mo mamedi ma shoma ma bedi le metse mena metse o tsere furaletse hora ya boraro tumela mamedi mo tle dumela go lela ha ofi mo lenteng a ke la bahlano ka jena ha ke tsebe mo lenteng a fela kutlule ka kwano ka Gauteng sa ga me sona sene se nyoma nyoma ka nnete
1: ha bonne ding fela ga itse da motho me le ha ho libule ile le ho di mo ho bona la go letsatsi le teng empa ho ntsona le moya o no jwetsa ngora ha wa tshwanela ho tswa ka tlungo sa apaga
0: bona le moya no
1: o ke ke bo tswa ka tlungo sa apaga
0: o ke ke
1: o ga tsho
0: ke la tlhano ke le motho jwa ka pinki
1: bonne o tsho jan
0: mo putsa di le mong ke sa hola ona le metsi a neng ga rata ho tla dikolong ba metsi a pinki pinki
1: Yale mpinki wa etse ba pinki pinki ne le jang wa etse ba pinki pinki ne le jang o go tsala na le nna wa
0: fikela pinki pinki di kolo
1: ke tsetsa hape molomo
0: ba me dikela bahlano ka jeno he go de o di mehlala matsetse ma shuma ma pedi le metso tsheletseng a dumela ho lela haufi mo leng hona teng re ke ne ka le monate la retella drive time ke TLB tsholo ka re le ratho pijana re tshwerana ne le monate le matla ka jeno le metso ya rona o tla morata wa hopola hona le letsatsi mo rkileng ra batla re letsetsa motho ho tupa la me ba sikile kae kae Raskera mufumana re tlo dula le yena hape ka jeno re ke re qoke ka tabatse o letse dintseng ata tsa bophelo ba hae
1: ho jola fela mo medi me wa tseba haile la bohlano he metse tsengena le shimela metse mohlano pele re fitla hore nge bona ga o mema ho 0860003084 me la bohlano wa re mona fela re bua ka ntotsa nnati ntotsa qhazang ha re bui ka ntotsa titibetsang go re phamisa moya wa hao ka jeno
0: mabidi dipala dipalopalo ka pa dipatlisiso di re kwano Afrika Borwa tseding tsa dintho tse bolayang batho haholo ke obesity mmele o moholo ho se ikwetlisi ho se phele bophelo bo kapa ho se jika nepo ke tseding tsa dintho tse bakelang batho mafu a mangata tshwanang le botswekere high blood ntho ya ho ikwetlisa jwale ka jeno ke labohlano re re a ke re watsa labohlano re re ditshware fela mona hodimo re se ke rate baholo Jolene tse ke tota le lebu kwa lo kere motho ka dile ho ikotlisa fela ho buima. Hona le ntho ke reng ke batla ho bona ke iqetile e tlhuile ho nna mona ya ntshitisa. Ke ena ka mona ka pala ka mona. Jolene hape le sona se batla ho shebe ho ja ne a ke bona se ka.
1: O nwa eng? O ke go le ka wetsa ba. Ke go le ka wetsa jalene.
0: Ke itse ke be le bo papa bo di chips.
1: Wow.
0: Ka thoko. Hanka letsatsi ke wa ba
1: botla khona
0: ke tla o tla nthula ntshe
1: go she
0: nthula ntshe botla o so tsena le thumo
1: ai no one is out here
0: one sits ke nge wena yo batla go bona
1: jo
0: be letse ka thoko
1: ai na dingata ha ho ai bona dingata ha ke batla go ke reng dingata bona ba isa fela engwe ya tsona ke yona mkhaba ke motshwana le bothata bo buholo khodin tsa ofeta mona o twa ka December ne ke sina mkhaba ne ke le six pack ha ke se buhetsa etseng ke se ke gutletse mo ha me ke a le ka hore ke je hantle ke nwe metsi a mangata ke etse fela ha e gone
0: Hora le dinthotse o reng watsa ke nganga fumana nako bana beso. Ya hore ke joke ke mathe fela. Bunyane hela ke sa jini. Ho mathe fela. Ei jwa la ke nana nako thabolile buke a sebetsa.
1: Hona le motho a reng ke batla ke apara size 36. Fela ke batla bunyane ke apara size 32. Hona la reng ke apara size 40. Ke batla bunyane ha nka ba bo 38. Ho tswa fela ka mmele and me o bule taba tsa botlhokwa ho logaitsela ka ho bua ka mafu e leng horateng a mahangwang jwalo le mmele o moholo mme batho ba bangata ba leka hore a tlowe mono motho a iphumane mo a leng hantle teng ho ba fumana hangate la ntse gore he nna ke shapa ke le mokana fela ha o fihla ngakeng o be wa di maskala e be o thwe atshe ho ya ka bokhutshwane ba hao mmele ona o moholo bakeng la masapo a hao mme o tshwanela hore o theo o ntse gore ha ke size 34 ke hantle athi bokhutshwane ba hao le mmelo leng ho bona mmelo wa hao o imela masapo
0: jalo o tla re letsetsa re qokele o ska yetsa itibe haholo ha se too serious ke eng e o ka thabang ha o ka bona o sebeditse ka yona ho wena nna ka nnete ke mpa ke a ileka ke a ileka fela jalo ka ntse ke jwetsa lebu ke se ke kadile a ke dibelletse ka thoko bo starch bo eng se ke kadile engwe ya dintho ke kgothatswa ke mosebetsi mmolo gona thaba mogoba ai thabang ke mmone man ja tshepe mshimane
1: I'm going to go to the house. Chelete e hlokala
0: no tla se jang ona di tipeng ona
1: tsala ke mabudukule ona joale lala tsala ke mabudukule a re bua tsena
0: re ke ntwe fe e o reng wena o ka rata ho ka fumana nako ka pa yona chelete ya gym ka pa chelete ya seja e o reng na bana be tswang ka bona ke tlusi tse ke sebedise ka ntwe ke ntwe fe ke ntwe fe hopola re bua re tlo buisana maiti wa rona ka pa guest presenter rona ka jeng ke mongwa batho ba e leng hore ana jwale o le tsholong la ho thusa ma Afrika borwa ka pala ho bontsha bohlokwa ba ho phela ka tsela ene paetse
1: mme he mo di sefeto ke puisano le mo edi eno wa rona teng kwa tsala ke batla utlwa bongane bongane ke ngwana o kalaka tsang ho efeto
0: ke re ngutse ho nna e a tsa ke kutlwa ke le hantle wa
2: o bobe
0: empa he ntho ke ke batlang ho ietsa ke fumane ka re se ke gathala ka pele hanka ha ka itsala gore ke mathe bane ke ile ka qalella o mathe ne ke mathe ntlantle ka emisa ka qalella hape pele ka re stamina ke ke phakisa ke fela moya ka pele ka se ke hemela o dimuka pele ka potlako jole ke ga ke lokela ke ne ke tswele pele ke se ka ka emisa gotlo lena fela monate gore se ke qadile se ke qadile ke tla phiela ka
2: mathuela
0: ke tla phiela ke phiela ho fihlella ke tshwara bane se ke itshwere di kgodintse hlanotse fitileng pele ke emisa na se ke itshwere ke se ke gona gore ha o kilometer ga nyana tse tharo ene se le letho nna mo ka le ke a u kusisa ona jole tsena kilometer ga engwe e le ngwe fela se ke hemela u dimi ka nna
3: tsa di papadi horiatella le bongane tshabalala
0: a ba ne bile ke motho ya hlenga latella di papadi morao tsena ke ya ke gothatswa go bona matletena ke dilang ke iphana kwa gore ke a shebelle mhla e bona ke ga mwana monyane ha ka bana o matha ba bona ke mufuke o matha 90 minutes a ntse a matha
2: ba ya
0: ke ga iko a go salama
1: le belo le a fela thutaisa
0: mwana all of us all in kaofela khirisano ya FIFA World Cup 2026 yaphila ho SABC Sport ibohe ho ABC 3 u imamela di alemoenza SABC obo we streame ho SABC Plus mamadi ho hle mo mametseng le tenga dumela tsena ke tsapeletsa dipapadi kwano ho re ya thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby le gotla la galemo le tadimaneng le tshebediso ya dithithifatsi tse sa dumellwang se dika dikweng sa dipapadi le selintsitse qeto mabapi le sebapadi sa Lions eleng asenathi ntlabakanye meqetong ya maqhepe ya ka banga mashume a mane a le metsumene ka ofela le gotla le hlaisitse taba ya hore ngaka ya sehlopa sa Lions eleng Rob Collins o ha no nelana ka bopaki bo neng boka nna ba be hantla ba kanye ka botleng jolo ka ha ane ya qoswa ka o sebedisa sethethefatsi se sa dumellwang na o le jwalo le gotla le amoetse bopaki bo ntla ba kanye a faneng ka bona ba hore o ne a tshepa ditho tsa bongaka tsa sehlopa sa Lions ka dinale ditse o ba neng ba e ba hlabetsona gafetsa bekeng le ngwe empa la re tshepo fela e o se bapadi sena se bile le yona ho ditho tsena tsa bongaka ha ya lekana ha ho lwa ka tatabeng ya thibelo ya dithithifatsi tse sa dumellwang dipapadi mona ntla bakanye o ile a bolela lekgotla hore tsela ya ho sethithifatsi sena se keneng ka yona jwalo ka se fumane mading a hae ke ka mokgwa wa bongaka o yeng o sebediswe sehlopheng mme ebile ngaka ya sehlopha ile ya mmolella ha sethithifatsi seo se bolokehile ebile se dumelletswe ditho tsa lekgotla di dumetse hore ehlile sebapadi sena ne se sa tsebe hore
2: sena se ya etswa ho yena jolo ka a ile ya kenya certificate se wa neng a sa tsebo re sikentswe le hore mohlomong ha se a dumellwa tshelane a se ba re sikentswe empa ona sa tsebo re ha se a dumellwa empa le gotlala re se bapadi sine se lokela ho ba ho la tabena hlokwa ho luka mantswamang o bile reckless ya ho lo ha re tla tabeng yeng athi di thotsa South African Institute for Track Free Sport tsona di buletse ha matlete ohle a lokela ho jara maikarabelo le o lekodisisa meriana e waifuang dihlopheng tseo ba di bapallang ho ba kana go nngwe ngaka e ka o eletsa re ha o tsile kotsi ha o utlwa ka go gathetse sebedisa injection ke yena me tla o sebeletsa ya lalo se bapadi kana go nngwe sa tsebo ka enka empa e le hore ina le certificates injection ena se sa dumellwang dipapading e beba yo kenya gathatsong se thatung ho no dumela hore se bapadi seno se tla fuwa kotlo ya obellwa ka thoko bakeng sa dilemo tse nne empa he le gotla ka moralo go dutsisa ditaba tse ka ofela le nkile qeto ya hore le mmelle ka thoko bakeng sa dikgwedi fela tse le shumele metsorobedi a sa bapale papadi ya rugby ha re tsa tseno re kena go tsa FIFA World Cup re fumana hore FIFA e se netefaditse moletsa phala ya tlabeng a tsamaisa papadi ya Sontan sena hore nya bo bombo siu e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Afrika Borwa bafana bafana le sa naha ya Canada mogatlhelong wa tse mashuma mararo na le metsumedi tsa o qetela mme moletsa phala yona he mamedi ke ya tswa mane na henya Portugal le bitso la hae ke João Pinheiro Moletsa phala yona lebitso lena la hae le tlwaeleile haholo papading ya bolo dipapading tse kgolo empa o sa tswa kena ditabeng round tjena ha sehlopha sa Bayern Munich se ne se ntshwa ke sa PSG tlhodisanong ya Champions League papading ya di-semifinale ka tsela e wa neng a tsamaisa papadi ka yona mme tjhe le hoja taba ena ba bang ba e amohetse ba bang ba re hobaneng o kgethwe moletsa phala yona haholo nakong ena eo sehlopha sa Afrika Borwa se lokelang hore jwang kapa jwang se bapale hantle le o boela sengola nalane e nngwe hape jwalo ka re tseba hore go kena fela ho tse mashome a mararo a na le metsumedi ke nalane bakeng sa naha ya Afrika Borwa le sehlopha ka bosona jwale se re tla bona gore nabe o tla tsamaisa papadi ena jwa moletsa phala yona papadi ena ha mamedi e tla bapalwa mane Los Angeles ka Sontaha sena se hore yang sona horeng ya bo robombusi o sale jwalo forosi ya sehlopha sa bafana bafana Ikram Reyners o boletse ha e le gore bosio ba dibapadi tse e leng gore di ka puo motho o ka e utlwisisang di ruruile hloka re sehlopha mme dinana di betere o feta tse ding ke yona ntho e ba thusang jwalo ka sehlopha o tholeditse mokotlisi Hugo Bruce ka seabo sa bileng le sona go kopanya sehlopha le wetsa gore sebapadi se se le se seng se ikutlwe se le hae mme se ikutlwe se le bohlokwa ka re sehlopha gopola maobane o seng sehlopha sa Afrika Borwa sengotse nalane a se ne se hlolwa sa South Korea ka ntlha e leng honoto me forose ya Mamelodi Sundowns ore taba ena ya hore sebapadi se seng le se seng se amohelile ka re sehlopha mme se ya hlomtshwa ka tsela e sulukelang hlomtshwa ka yona ke yona ntlha e ka sehlohong mme hore ho tloha jwalo ho ya pele ke yona e tla ba sebeletsa hore sehlopha sa Afrika Borwa e be se seng sa tse matla papiso le dihlopha tse ding tsena le dikgalala tse leng hore hangata ho hlokomela e kare di fumana treatment batlang e le beterenyana papisong le ya dibapadi tse ding jwale re tla bona ho tloha bona ho ya pele he hore na e be dintho di tla tsamajwang sehlopheng sana ha metshepo ke yona hore nalane ya se ena e seng ngotswe ebele e ngolwe ya tuloswe bakeng sa hore bafana bafana iphumana iphunyeletsa hape bakeng sa mokgahlelo wa tse leshome le motso tsheletseng tsa ho qetela tlhodisanong ya mohope wa lefatshe o lebohile he Reyners ma Afrika Borwa ohle ka lerato leo ba le bontshitseng ka nnete ho sehlopha maobane ka ha dikgatiso tsa di-video re ne ntse re bua ka tsona ebile maobane hore ma Afrika Borwa a na bona a la thabile haholo a keteka tlholo ena le phihlelo ya sehlopha sa naha mme a leboha ka nnete hore ba thabile mme kampong ya sehlopha seo se tlisitse morolo moholo le boitshepo ho dibapadi re tla bona he re na be ka sonta ba tla sebetsa jwang dibile ya kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e letsa pele tsa dipapadi re ya thella tse ding hape ya ditshiketsa ho feta metsotso ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana ba se kitseo
4: re le bula ho le fela bong sitjo
2: ke o tla
4: bana tla batla re qaleng le yana re tleng ka plan ho re tsang jwang bana beso re thusane
2: ehe
4: re khothatsane
2: e
4: ho se ne se ho bongwe batla ho se fithellela le se ke batla ho se fithellela le se le bo batla ho se fithellela re tsa jwang Nna ke batla go thuba.
2: Le bo ha bua ka taba ya bongaka, re tla enka ka tshelete le bo ya go tla tse o yolo.
1: Ke tsho a fela le ka gona.
2: Ah, tshika nnete.
1: Le ka gona.
2: Ke go bona di le tlhuri a bitsa.
4: Interview nga ka tsena ta mona.
1: Ba ba
2: ba ka metsa ma.
1: Eh, ya ba ho etso ka nna mhlala.
2: Mm.
1: Ba ba. Eh. No bo u tabe u dikisa.
2: Go go tla ka leano he. O batlwe ngaka e go tla.
4: Tshwao ya o kena ka plastic tsenga tlo ja lunch bongane feletse ka je.
2: Ha na ke a matha bana me ske a matha. Ke a matha. Mafukana ha mangata manyane ke a tlotla ka o matha.
1: Mm. Hakule bo banks moholo na tibla mo mena kena jalo kamana ka N12 was bound ka clip refer drive hona na lekolo yene mnye me karu mila ikusisa jalo sephala mna tsena sphitipita out in 4 is bound pilufela jalo Eden Vale Road molobo hareng o kwetse ganna ka kelo hloko mo hona lekolo e emenka hare homila ke ne go tshwara tsena tsepedi hore nyana kwa no ratela traffic e bona tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokoni lima wala one #ratela traffic
5: e bang ona na hore ke ke wa kgona le fella lekwetha na ana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Swipe o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
7: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: abamane.
1: Hey. Hey, hey, asikisi ngwane, so nalana go ka o se o spenda na go ka yo emi ka maoto. Ha o sheba letsatsing. Ke re letsatsing fela ha o sheba o spenda na go ka yo emi ka maoto.
0: Ba sala tsa ding yo na ho nka na go nyana. Ke emi ka maoto wa bona.
1: Na go ka e bo ma hour 2 hours a day.
0: Nka na ka ma so amper bo ma 30 minutes bo ma 45. Ka ja ke sa gona ho ha.
1: King, keep in Sanaco. How do I prioritize in your life? So tla bo le force le lori ha o tlo gona we ganna one day le theka e ngwa cha wa ting. So batla o batla o fumane nako.
0: Eh. Sure. Ke tsona bo thata bona mo kha bona. Hantle ke ka ke bola bana ba mbitsa blade. Ne ke ke na di battling ho tlo kwetse. Battling ke yana ke le blade.
1: O no le coach.
0: Awa.
2: Ana jwale ha o sa go.
1: No tsena battle yo wa roba.
0: Wa o tshe ba ke sa bona.
2: Ai a go le ke lo ntse ngwana.
0: O se bua fela ka
2: tlhogo. Yo, no le ka elwa ntsha ngwana mme le ka elwa ntsha.
0: Ya ke go di drums wa le bakane ya ka mona ka go tsomba.
1: Bakane ya.
2: Hola bra buti.
0: Wa se baka tshutu.
2: Eh prince abuti bule le ka taba ya ha ka ta o jwa di cold drink tse.
1: Eh eish ona le mathata mangata abuti baneng ke nana re ja ha holo mare ha re sebedisitse ha ba sebedisitse mmele. Jalo ka rija. Eh, rija too much man. Eh, kana ko ngoko gala. I mean, how do tsika ga lori o ganna?
2: Yo.
1: O keta oja. O jella eng hape? O bane ha wa sebedisa mmeli. So di jotse o di dutsi fela, wa ja hape after 2 hours di dutsi, wa ja hape after 2 hours. So tlamilo o sebedise mmeli hore di jotse o di o gona o di burn the calories. Yeah.
2: Repelela o ja ka par jella o phela.
1: Ke nana batho ba phelela o ja. Ba tu no ba phelela o ja ba je lophela. Na ke ja hangwe ka letsatsi.
2: Hangwe ka letsatsi.
1: Hangwe ka letsatsi.
2: Breakfast ka pa di jo tsa
1: motse. Ke ja ka bo 4-5.
2: Bo lo robala o saja.
1: Eh. Ha mona ti jo.
2: O se breakfast ho a.
1: Ah.
3: Ya nana ne ke la hantle na ke ne ke ja haiwane. Ke le sharp.
2: Re tse tabile.
3: Tsa chincha. Mo mina tsa di ba jwa ga ke a bona ditaba tsa ga bone o di balwa ke sebuhuditsi etse mohaladi.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
2: O etsahalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe ebe o tswa ka founu ya hao letsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep Cell.
2: Tau, tjale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Afrika Borwa, ha re a sala morao dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela kgaso ya dipapadi tsena ho Lesedi FM. Ke molelo.

0: setlhopha sa Netherlands ke Brian Brobby e ka tsana le Jan Paul van Heke. Me setlhopha sa Tunisia se ile sa leka go ikarabela ka nnete ka ntlha e leng ya kena ka Hazem Mastouri empa sa fella gona moo. Mokgatlhelong wa tse 30 a na le metsomedi tsa go qetela setlhopha sa Netherlands se tlobotsana dipotso le sa naga ya Morocco bekeng e tlang ka labobedi. Athe sa Tunisia sona mmamedi hohang ga se ya ba le tlhodisano e ntle mme se gutlela lapeng ka morago latlhelwa ke dipapadi tsotlhe tse tharo tsa megatlhelo mo setlhajweng dintlha tse 14. Ka opolasi ile sa baka ditaba ga tlhodisano e ne ya mogopolafatshe se tswathagoa ga morago re balele ke mokwetlisi gang ka morago papadi ya pele mme le mokwetlisi e motšha ileng a kena ka morago moo hoang fela go bonaetse a sa kgone go etsa diphetogo tse neng di lebeletswe ka nako ba ke mo na le dipapading tse pedi tsa bona ba ile ba latlhelwa mme ka kakaretso ga go sheba ba tlhajwe dintlha tse 12 ka ofela tlhodisanong ya selemong sena ya FIFA World Cup. Ga re shebege mamedi sephetho sa tse dintse bapetsweng maobane le go kenelela mesong ya ka jeno re fumana gore setlhopha sa Ecuador se tlotse sa Germany ka dintlha tse pedi go ile nngwe ga sa Cote d'Ivoire se ile sa tlola sa Curaçao ka ntlha tse pedi go noto. Papading e nngwe ke ena mo Netherlands e tlotseng setlhopha sa Tunisia ka ntlha tse tharo go e le nngwe mesong ena ya re sa Japan se bapala ka 1-1 kgatlhano le sa Sweden. Papading e nngwe gape setlhopha sa Turkey se ile sa mamola sa USA ka dintlha tse tharo go tse pedi ga sa Paraguay se bapetse ka noto go noto kgatlhano le sa naga ya Australia. Ga ke gutlwa ga ke tla o neletsa mafelong ana beke go phethelwa dipapadi tsa megatlhelo megatlhelong yotlhe e leng gore e teng selemong sena tlhodisano ya mopo lefatshe e be ba heka Sontaga go thagwa jalo mokgatlhelo wa tse 30 a nang le metso e mmedi tsa go qetela. Ha re tswa mono he mabendi re kena jwalo papading ya cricket re bile re dikwala setlhopha sa Africa Borwa se beditse hantle haholo mme Tasman Brad o ile a kgona go etsa dirane tse legolo le 14 dibolong tse 60 a nang le metso e 9 go thusa setlhopha sa Africa Borwa sa the Proteas Women go hapa papadi ka dirane tse 80 a nang le metso 8 go T20 World Cup papading tsa megatlhelo ha se ne se hlola jwalo setlhopha sa naga ya Netherlands papading e bapaletswe mane Bristol Maubane. Brad o ile a sebetsa hantle haholo le o etsa di-6 tse tharo le di-4 tse 14 thusa setlhopha sa Africa Borwa go etsa rekoto ya dirane tse 209 ka kakaretso se latlhetswe ke wikete e le nngwe fela e leng rekoto e ntle haholo ya go sheba papading tsa mogopo wa lefatshe go T20 basading tse e leng gore di etswa ke setlhopha se le seng papading e le nngwe mme Africa Borwa he ke setlhopha sa pele basading mona sa go fitlhelela seo mme Bradham o ile a thea selekane le mokapitene Laura Volvart mme ba etsa dirane tse 120 a na le motsomong ha Volvart a ntse tse 40 a na le metsomi 5 pele a ka thea selekane le Anira Dixon ya ba ba etsa dirane tse 80 a na le metsosupileng ha Dixon yana ka o leleng a ntse tse 30 a na le metsosupileng dibolong tse 10 le na le metso e tsheletseng. Setlhopha sa Netherlands se ile sa batla se qala ka tselanyana e bontshang ha se ne se leka go itwanela goba se ile sa kgona go etsa dirane tse 100 go latlhaile wikete e le nngwe di overing tse 15 empa sa the Proteas sa sa gela ka bogabane bone ba e sale sa etsa tlhopha sena sa Netherlands se felele dirunning tse 120 se latlhetswe ke diwikete tse 8 mme tlholo ena ya setlhopha sa Africa Borwa e batla e ba beile ka botleng mme ga jwale ba se ba shebile go sebetsa hantle kgatlhano le setlhopha sa Bangladesh ga ka oleleng ba tshepa gore setlhopha sa India se tla tle se phoqe le go tlhola sa Australia papading ya papading ya tsona setlhopha tseno tsa ka bobedi ya megatlhelo e le gore setlhopha sa Africa Borwa se tle se kgone gore ka nnete se tle se phunyeletse ntle le mathata bakeng sa mogatlhelo wa di-semifinale tlhodisanong ya selemong sena ya T20 World Cup basadi mona e ntseng e bapalelwa mane naheng ya England di bile gakalo tse ding gape mamadi ke tlatla ko o tshwaretse tsone le tsa go qetela metsotsong e 30 ka morago ra ya bohlano ga jwale bana ba esokitseo
1: agule wethu bla molona bongzi tshogena ka N3 southbound ka manika London Road le pheo le le tona la mmila le kwetso ka mo mmedi ganna ka kelo hloko gona le kotse rafeta ka N1 southbound ka Hartsfontein Road gona ona le kolo yene nye me ka ro mmila e tlositswe ha jwa le sephala mna tsena se pitipiti ka manika N12 eastbound pele fitla jwa le Comara Street mola o ka le pheo le tona o kwetso mo mmedi ganna ka kelo hloko gona le kolo e emeng ka mo ke ne go tsoretsa kana ho rengena kwa no ho ratela traffic e bona o tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone fela ona le satswa ke re mo medikena ka N1 southbound ka mara ho Albertina Sisulu road hono na le koloi eneng e tlusi e me ka ro mmile e tlusi tso ha jwa le sephalla ha monna tsana ha re bone hore ngetlang ke hashtag ratella traffic
2: maraha sene di fela awela se chaba se senang bo eletsi se atimela nya

0: Sa All In kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 wi mamela di alemoetsa SABC uba wi streame ho SABC Plus mama di wa lesedi dumela e re koneletse tsa ho qetela tsa dipapadi ka jenu bile letse kwa lambeke kwa no ho re athella re tsale ka tsa di atletiki galala ya kwa no Afrika Borwa mabelong a 400 meter mo ho tlolwang di hekana e leng Sabelo Dlamini o se antse a qaleletse ho bala matsatsi ya hela ntle pele dipapadi tsa Commonwealth se tlo thagwa ka la mashume a mabedi ana le metsumararo phupu ya ka la pedi kgodinya phato man Glasgow di thagwa mme bile e tlabeletsa haetsa pele Dlamini ke karolo ya sohlopa sa Africa Borwa se theweng ka matlete a legolo le metso le shoma metso supileng ha ile hantle ke legolo le shoma le metso e medi mamili wa tsweletso ya lesedi o ntshwarela ho lomono he ke sohlopa sena he sa matlete ya Africa Borwa se phatlala ditsweng ke sa skok pijana beke nyina mme tlabele le khatlo la pele a ba le kabelo dipapading tseo mme ha o sheba he dipapadi tseo hetsa Commonwealth di bohlokwa haholo bakeng sa Dlamini mme o tlo di sebedisa e le ho ikala le ho sheba hore e be a ka kgona ho phunyeletsa bakeng sa 2028 Olympics se tlameng di le mane Los Angeles kapa tjhe ebile o shebile hore a tle hape metale wa pele dipapading tse kgolo tsa matjhaba tsena tsa Commonwealth. Semathi sena mamedi sa Central Gauteng Athletics se ileng sa iketsetsa lebitso ngwahola ka ho hapa metale wa uta le khatlo la pele be mombana ha ka mona ka Potchefstroom o shebile hore atle a sebetse hantle haholo o kwetliswa ke mokotisi Reneilwe Aphane ka mona ka UJ metabatabelo ya bona ka bobedi le mokotliswa ha ke hore batle le metale empa he tsela wa qadileng selemo sa 2026 ka yona e hlaha ya bantle jolo ka sa gona o phunyeletsa bakeng sa African Senior Athletics Championship championships tsene di le mane naheng ya Ghana Accra empa o dumela hore ha jwale o sa le malala ala utswe mme o hlokometse hore ke sefeng se ileng sa mothibela ho hloleha ho ka phunyeletsa bakeng sa dipapadi tseo. Ha re kena ho tsa FIFA World Cup re fana hore mokotlisi wa Bafana Bafana Hugo Bruce o netefaditse ha mapala ha re Teboho Mokoena a tla be a le teng he hore a ka kgethwa papading ya mafelong ana a beke makgahlelong wa tse 30 a na le metsumedi tsa ho etela tlhodisano ya mmapo wa lefatshe ha sehlopha sana ha se botsana dipotso le sa Canada Sontan sena se hore ho sona empa he mokotlisi o bonahetse a sa thabela taba hore Themba Zwane o ntse a beeletswe ka thoko ka nnete jwalo ka e le hore e tla be le papadi ya boraro ena a sa be le kabelo sehlopheng sa naha ka moraya se ileng sa etsahala papading ya pele e neng e bula tlhodisano mmapo wa lefatshe ha sehlopha sa Africa Borwa se ne se hlolwa ka tse pedi ho noto ke sehlopha sa naha ya Mexico. Mokotlisi o bonahetse hle a sa utlwisise hantle hore ke ka hobaneng FIFA e hanne boipiletso ba bona ba hore Themba Zwane kotlo ena ya hae e nyehliswe mme a kgone hore a bapale papading ena e bohlokwa bakeng sa hae le sehlopha le maAfrika Borwa ohle. SAFA le bona ka ho le leng ba bonahetse ba phoqeile haholo ke ho hanelwa ha bona wa boipiletso ba bona ke bana ba FIFA ba hore ka nnete ba ke ba shebisise le ho lekodisisa taba ena ya kotlo e fuweng Themba Zwane. Lalo jwalo boteng ba Mokoena bohareng ba lebalamane bo tla hle botlise botsitso bo fetang bo re bo boneng ho maobane ha sehlopha se ne se hlola sa naha ya South Korea ka ntlha e lengwe ho note empa he Bruce o tshepile hore a ne a sebedise re lebohile Mofokeng jwalo ka number 10 e le ona hore a ne a sokodise le ho hlasela le ho fana ka dibolo ho dibapadi tse bapalang pele mane bakeng sa dihlopha tse batlo bapala le tsona jwalo ka re na le tumelo ya hore Bafana Bafana ke ke bapala le Canada fela e tla hlola Canada e fete e le ho bapala le dihlopha tse ding mekgahlelong e meng e latelang. A tema mamedi ha re shebe ke itse ke tla oneletsa hore tlhodisano ya mmapo wa lefatshe mona di tla hle dipapale jwang ho ba ke eleletse hore dipapadi tse ngata mokgahlelong nka tla re tsa boraro tsa mekgahlelo di fihla pheletsong mafelong ana a beke e be ba he ka Sontaha bosiu ho thagwa tsena tsa tse 30 a nang le metso e mmedi tsa ho qetela ha re qale ka jeno ho shebe rona be di tlankana jwang tsagalo di tlankana jwang ho renyela shume Norway tla botsana dipotso le France ha Senegal ba tla isana dimelo tlase le sehlopha sa Iraq ebe hosane ho reng ya bobedi misongwe Uruguay ba tla botsana dipotso le sehlopha sa naha ya Spain ha Cabo Verde ba tla botsana dipotso le sehlopha sa Saudi Arabia ho renya bohlano hona hosane sehlopha sa New Zealand se tla botsana dipotso le sa Belgium ha sa Egypt se tla isana dimelo tlase le sa Islamic Republic of Iran ebe ba ho reng ya le shomo le motsumo mbusiwe hosane sehlopha sa Panama se tla botsana dipotso le sa England ha sa Croatia se tla isana dimelo tlase le sa naha ya Ghana ka Sontaha metsitsunye mashuma mararo ka morao ra ya pele ho seng sa Colombia se tla isana dimelo tlase le sa Portugal ha sa DRC se tla botsana dipotso le sa Uzbekistan horenya bone ho senga ka Sontaha re tla bona papadi e tlamengile pakeng tsa sehlopha sa Jordan le sa Argentina ha sa Algeria se tla botsana dipotso le sa Australia sa Africa borwa he tla se re kene mo kgahlelong wa tse mashuma mararo na le mazumedi tsa ho qetela se tla botsana dipotso le sa naha ya Canada e be ba tseding se re tla di bona ka mmanta ha ho ba papadi tseding tsa mogahlelo oo wa last 32 di tla bapalwa ka mmantaha horeng ya bosupa bosiu jale ka tla disheba he mmamedi o se o tla natefela ke mafelo a beke sebeletso ya lesedi FM le yona e teng ka dipapadi mafelong ana a beke ke a tseba o tla hasetswa tse ding tsa dipapadi gona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ha re kopaneng gape bekeng e tlang ka mmantaha bana beso le lona mafelo a beke ya lona ha e be ya monate ke tseo
1: re bina golofela bongzito
0: ke ota
1: ke sonta sona sena ke re sa Canada
0: sona se
1: sona se a o tla ba update re le ra kgona go tsuwa re tla tlholwa ke eng go se robale
0: aw a se le letho
1: ai ho ha
0: ai bi batho ntse ba tloetsa le mafelo a beke a ba ithobela le ka hore le shume bonsumedi
1: e bo sonta
0: ya bo sonta
1: wa tswa tswa manta ka
0: ntse le tloetsa
1: tloetsa man bo bontsho le mafelo a beke a monate
0: le lona fela jwa le bana beso
1: thank you
0: ke ota
1: o swa ka
2: hakule bo tibla moho le wena bongzito mo bere sentse ke na mebileng fela ka nete nete ke potulile Johannesburg ena ka ofela ha hona letho le leng ho re ka tla le ya ka lona ha jwale ho bona le ha mebileng kwano e se petipeti ntse se phala ha mona tsana ke ne ko tsoretsa ka na bekeng ena ha re bone bekeng etlang ho hashtag ratelo traffic
3: Mariana atle a bata boloka le bata makare le serame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetuwa leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
4: Batung, ho buima matsatsing ana bo phelo bona le mathata a bona mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana kgwedi tse ding di betere o feta tse ding mme tšhelete ha e haella kgatello e bangata ke ka baka leo ha o fenyana re tlabeng re qoqa le ba ha Metropolitan re qoqa ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha ena ke insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha o na le tšhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o theile tsebe
5: maraha se ne di fela a wela se tshaba se senang boeletsi se a timela

Lebulitibo hore a tella Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: ke metsotso e le shemele metso mehlano ka mara ho hora ya botsilela re hatela pele ka letsika ditaba tsa rona tsa tsinla ka jeno me re fumana hore dudutsile Zuma Sambula le nhlamolo ntlela ba hlahletse kopo e potlakileng le gotleng le phahameng ho hanyetsa ho lelekwa ha bona mogeng wa MK ditokomaneng tse isitsweng le gotleng le phahameng la South Gauteng bobedi bona bore bolelekiwe ntle le ho qoswa ka molao ba sa fuwa tsebiso kapa monyetla wa ho mamelwa nyeweng ya kgalemo ba kopa le gotla hore le phatlalatse hore ho lelekwa ha bona ha wa ka ha etswa ka molao hape le laele hore ba gotlisetswe hang hang mogeng ndlela o boetse a re ho lelekwa ha hae ho ka isa hore ya lahlelo ke situlo sa hae parliamenteng ha e batabena e sa rarollwe ka potlako kopo ena e lebelletswe ho mamelwa ka la mashome a mararo Phupjane re manolla ntlha ena ka ho buisana le setsibi se ikemetseng sa mahlale a dipolotiki maano le moruo Jacobo Motaung ntate Motaung kgotso wa moetsi ho matshotlo tshebeletsong ya le CDFM
1: a se ke di bone ha go di medise hle ke di medise mo inform mo le ba medi ba siala mo ya sa le CDFM
0: na ho lela kwa ha bona ntle le tshebetso ya semolao ho ka nkuwa e letlolo ya molao wa motho wa moga
1: ga ke batla ha ke supe fela hore tabela e ntse re boneng do business Zuma Sambula mo le Sambula ndlela ka mora gore ba lelekwe ka ramogato wa MK bekeng ya le fitile re bone le mafelong a beke ne re tswang go yona bana ba tshwara seboka sa boga ditaba mo ne ba bontsha gore a ba kgotsofala fela go arabela potso ya gaitsiaka kopo e ne ba etsang yona nnete fela e bonala e le leruthu mme mabaka a ka keana ga se dikgetlho la pele re bona ditho tsa mogato wa MK tse e leng gore di anyaolwa ka ramogatona dinka taba tsena di disa magotleng a dinyewe re ka tseya motlhala batho ba a tshwanang le bo mme mme riphadi le ena o la nnang kanyewena nako a nang le elekwa ka ramogato wa MK a itsa legotlhela mme ntho e tshwanetse re le mongwe kore magotla a dinyewe mona ga a toloke kapa go lekodisisa molaotheo wa na Aforika Borwa empa mona se e sebisang mona kapa seo ba se tolokang mona ke molao thao wa mogato ka bo ona e leng mogato wa dipolotiki mme se ba tsotsetsa ko ba thusa fela go toloka molaotheo wa mogato ona wa dipolotiki wa MK ore na e be ka nnete ba lokolotse ka mabaka a utlwagalang na mme o tshwanetse o tlhile go bonala bannete megato e ne ga ngata ga ba lokolola batho ba itshetlea ka baka la gobane ba na le dikarolwana tsa melaotheo ya bona tse e sebetsana le taba ya boitshwaro jalo ka rutlilo gore mongwe dikakaretswa mogato ona wa MK bone le nomvalo bekeditse o tlhalositse gore o na lela ka maitshwaro a ditho tsena tse pedi tse e leng gore nnete fela ba setse ba ba beeletse ka thoko mme se tlo bonagala mo nako gore fela legotla la dinyewe le tlo lekodisisa molaotheo wa mogato ona wa MK ore na e lekanele ntse ba lokolotse kapa ba nyaotse ka ra mogato ona ka tsela e nepagetse nna
0: ha re lekola go botlhokwa ga kae gore mekga ya dipolotiki e latele melao ya yona ya ka gare pele e ka nka dikgato tse maatla jalo ka o lele ka ditho
1: go botlhokwa ga itsira ka bane melaotheo ena ya mekgatlho ena ya dipolotiki ke yona e tsamaisa melao ena mekga ena ya dipolotiki mme gapeate ke yona e leng re ya laola le gore na nakong eo banka dikgetho mme re tshwanetse re opolo gore ka ra mekga ena ya dipolotiki go ba le dikomiti tse e bewang tse e bitswang ka gore ke disciplinary committee tse e leng go le tsona ke dikomiti tse e beweng tsa kgalemo ka ra mekga ya dipolotiki tse e tsamaisiwang gapeate ke ditokelo tse e keng ka ra melaotheo ena ya mekga ya dipolotiki mme go botlhokwa gore ba e latele ba e beye leitlho nakong eo le gore ba nyaona ditho tsa bona kapa ba beya tlasa gane mo bane ga ba ditho di tsa kgotsofala ke moo re bona banka gato go tlhela ka ntlo mogato mme ba ya magotleng a dinyewe jalo ka re bona gore dudutsile Zuma Sambula mmogo le Nhlamolo Ntlela ba setse ba itse ntlha ena legotle la dinyewe fela re tla e bona ditlho ga e bewa e dula legotle la dinyewe ka la masome a mararo godina Phupjane gonna dikarabelo di tlore fela sentse ke elepa moo ke ditseng te gore ga ngata dinyewe tse tsena ga ba batle ba tleya gagolo dima tsona gobane ke dinyewe tse itshetlheile godima melaotheo ya megato ya dipolotiki
0: ke metsotso e le shumele mo tsorobong ka morao ho hora ya botshelela ntate Motaung ke kopa fela gore tshwarela nyane re fetele mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
2: When it okay start.
3: Reka se sa isa safe kapa safe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O

0: Overloge. Hoy 1.5 liter Zeppelin, Coca-Cola Original Taste, less sugar, ka 34 ren. Mifuta futa ya di Nescafe Cappuccino Stick, ka 54.99 paka. Li 2 kg ya Tastic Original Long Grain Rice, ka 29.99. Di solid if mane official ka di 12 sa July. Hadi fumane OK Express, le OK Urban. OK, beng ba le bengele ba o ka batsa pang.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 65 0710.
2: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big 3 combo ya Spur. Fumana 200 gram ya pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
3: Ke metsotso e mashome mabedi le motso mong ka morao ho hora ya botshelela. Hopola hore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo le CDFM. Re hatela pele. Ntate Mtaung ha re tswela pele ka puisano ya rona. Nna ke tsalo ena e ka ama tshehetso ya mogape le ho dikgetho tse tlang tsa makgotla metse selemong sena.
4: Yona ga ipidi yaka e ka ba le dintlha tse pedi e ka ama botshehetsi ba bona hape hape ya boela ya tshehetsa botshehetsi ba bona. Ha re hopole gore mokgatlho ona go na le ditho tse e leng gore di tsetse mokgatlho ona morao, mme di dumela gagolo boetapeleng bo tlasa tshusumetso ya Duduzile Zuma Sambutla, mme ke tsona ditho tse e leng gore tseo re ka bona di wa moko e le gore ga isana botshehetsi bo bongata ka ra mokgatlho ona fela. Go santse ona le ba nang le tshehetso e feleletseng e itshitlheileng godima moetapele wa motheo wa mokgatlho ona e le Hadi Jacob Zuma be e leng gore nnete qepe e nngwe le nngwe e nkwang ka rama gatlho ona ba e tsheetsa. Mme ga re supe re utlwile sebokeng sa bogaditaba tse ba neng ba se tshwere mafelo e re fitileng gona, re utlwile ba bua ntho e batlang e tshwana le ditho tse ileng tsa feta tsela nna tsa lelekwa. Ba lela ka ntlha ya gore ba dumela gore batho ba potapotile moporesidente Jacob Zuma ke bona be e leng gore ba na le tshusumetso diqepeng tse nke yang, mme le bona gatimena re utlwile ba bua ntho ya go tshwana leo fela. Ne se re lebeletse gore Duduzile Zuma Sambutla ena motlhomong o tla ba le monyetla wa gore a bue le ntate wa e ka otloloa go utlwa gore na e be le qeto ena e santse e tswa go ntate wa ga e kapa tšhe. Mme re sa lebelela go le ena o tla bua sebokeng sa bogadiboro ka nnetenete qeto tsena dinkwe ke batho ba potapotileng moporesidente Jacob Zuma. Fela ena a na le mega e mmedi ya gore ka nnete bana ba mosetse morago Duduzile Zuma Sambutla ba ka nna ba wa moko ya ba ga ba sa latela, fela bogolo ba bona ke ba itshitleledima boetapele ba motheo wa monghadi Jacob Zuma.
3: Ha nhlamulo ndlela a ka lahlelwa ke setulo sa high parliamenteng, sena se ka majwang tekatekano ya matla ka hare ho parliamente.
4: Ke tla ka re bone ditho tse ngata haholo tse di batla di feta mohani tsa mundo ndlela ka matla ka ra mogatsi ona wa MK. Re bua ka batho ba ileng ba lokolwa ba ka se mo di ka re tswa mehleng wa MK e le mong ha di project bambu. Batho ba ne ba tswana le bo memory party ke bona ba ne ba feta haholo bo ntla mundo ndlela ka matla be fela e hutsweng ha bona tla ga bona botsietsi bo ntse bo tswela pele bo eketse ya ka ra mogatsi ona, mme mogatsi ona MK party di karolo tsa ona ka pa tsamaiso yana e batla e fapane haholo ya mekgatlho e mengata ya dipolitiki naeng ya Aforika Borwa. Re tshwanetse re gopole gore botsietsi bo o tshubileng ba mokgatlho ona bo tutsi godima moetapele wa ona motheo e le monghadi Jacob Zuma, mme mokgatlho wa MK ko mongwe wa mekgatlho gapeape o botsamaiso yana e batlang e fapane le ya mega e fapane ya dipolotiki. Ga ke supe ga tsika gore ke o mongwe wa mega e leng gore ga e kebe dibukeng go ya kgetha boetapele. Boetapele ga e sale mokgatlho ona o theoa ga e sale le boetapele bo kgethiweng ke monghadi Jacob Zuma, mme le boetapele bo ntseng bo fetoa. Re bone batho ba bangata ba tshwana le bo monghadi Tony Engene ba joina mokgatlho ona mme ba ya maemong a phaneng a mokgatlho ona, empa e se gore ba kgethiwe sebokeng sa molao sa mokgatlho ona, empa ba kgethiwe ke boetapele bo e leng gore ke ba motheo ba monghadi Jacob Zuma. So ke mokgatlho o batlang go sebetsa dintho ka tsela ya ona o le mongwe e le gore ka o fela maatla a ikgitlele godima diqeto tse nkiwang ke monghadi Jacob Zuma.
3: ha re phethela ka kakaretso o bona taba ena e tla fella kae ho gotlisetso ha bona mogeng kapa ho matlafatso ha matlamoga
4: ke dira ke ho tsoba thata haholo hore ba khutlele ka ara mo ga jole ka tsetsi tsupi hore ntla teng mo ga ntsha mo lo ntlela nna ka tsona ke tsetsa ro tsa hore ka nnete nnete ha ba ka ba tsadimba ka haro mo gato kgetso la pelula ka hore ha ba ka ba fuwa tsibitswa ka fa ba itswa committee ya khalimo mme tsantsi re le mo re tena ni tla se letsa ha ile le megeng e ya dipolitiki e le hore re tena ile hore le boeta pele ba teng mogeto ga seboka le bona batho ba tsanang le bontla teng tsa mo lo ntlela duduzile zuma sambuta ha ba ka ba khetswa sebokeng sa mogato wa MK ha se soka mogato no nke o ba le seboka sa o kgeta be ya pele ke batho ba sa uwe ha re ka ra utla le ntse la Smithman they were picked ka o fela ha bona ba kgeto ba sa uwa jwalo ba kenywa ka ra mogato mme ke ka hore bona le ha batswa a tswa ka ina tsela yeo le ba fitile mpile ho bona ba la nna ba lelekwa ba nya o lwa re bone le bona ntse ba kgetuwe fela ba sa uwe jwalo mme le holokollwa ho ba jwalo ke ka o ke bona ho le thata hore nnete nye wena ba tla e hlola hore ba ka busetswa ka ha ra mogato wa MK a
3: entertainment a mo re le boetse nako ya ha o ka o buisana le rona tsatsing la ka no fihlela na konyetlang
4: lena buta khedi la ka high papate
3: mamedi ne re buisana le ena ke setsebi se ke metseng sa mahlala dipolitiki mano le moruo Jacobo Motaung me pisano ina re be handle metsotsong e mashuma mabedi le metso mihlano ka morao ho hora ya botslela ere nako ya rona ha ime mona re fitela o moketi monyobo hore fa dihloho tsa ditabatsa machaba
5: wiso ke leboa mo mamedi khotso re tagola machaba a phetelambeke Africa Borwa mo president Cyril Ramaphosa wa Africa Borwa ore mogatlo wa dinaha tsa selekane sa tsamaiso ya lekgetho e leng sa khuka bogotswane o lokela ho matlafatsa moruo nakong ena e o kgwebisano lefatsheng e bonahalang e tshwere ka thata ho aha botjha moruo wa machaba ha bua sebokeng sa borobong sa Southern African Customs Union Summit Cape Town Ramaphosa ore mogatlo ona o bohlokwa ho thuseng dinaha tsa lebatowa lena ho tsosolosa moruo le kgwebisano
6: In this increasingly contested global trading system, the need for our continent and our region and our customs union to strengthen its economic resilience has become all the more greater. A reimagined SACU, therefore, becomes the vehicle through which we would enable our region to navigate the turbulent economic environment that the current moment presents us.
5: Recently, rele Africa Borwa, mo commissioner wa bolaudi ba madiboho Africa Borwa BMA ka bogotswane Dr. Michael Masia Pato o netefatsa hore ba tswela pele ho lenaneo le thusang bafalli ho kgabaganya le le diboho la Bait Bridge. Ke melata e fetang dikete tse robedi e tshetseng Bait Bridge e sale ho tloha ka la 12 Phupjane. BMA e kgothaletsa bajaki ba kgutlelang lapeng ka boithaopo ho netefatsa hore ba lekotswe le ho fumana ditokomane lefapheng la ditaba tsa selehae Afrika Borwa pele ba lebale dibohong. Eva Chipa, SABC News.
7: The BMA successfully processed 6,709 Malawian nationals for repatriation and 1,521 Zimbabwean nationals. Meanwhile, yesterday, 17 buses transporting foreign nationals arrived at the port without the required emergency travel certificates and were directed to the Messina truck shop area until the necessary documentation was obtained and verified. In addition, BMA says Home Affairs-related verifications as well as police-related clearances must first be completed at the Messina Refugee Reception Center before arrival at the Bait Bridge border.
5: Venezuela ke batho ba ba lwang ka dikete ba qetile masiu a mabedi ba robala ka ntle Venezuela nakong ena eo bahlanka ba pholoso ba tshwereng ka thata ho batla batho ba hatelletsweng le ho kwahelwa ke malwanlwahla ka mora diketsahalo tse pedi tsa ho reketla ha lefatshe ke batho ba 235 ba netefaditsweng ba hlokahetse ho fihlela ha jwale mohlanka wa lehokela mokgatlong wa matjhaba a kopaneng ho tsa dithuso tsa tshohanyetso Tom Fletcher o re tshenyo e bakilweng ke ho reketla ha lefatshe ke e tshabehang.
8: I've just released 15 million from our emergency fund. I'm grateful to the partners who've been so generous already. This needs an international, global response, and we'll coordinate that and we will deliver. I want people to know in Venezuela that help is coming.
5: Britain. Boholo ba dinaha tsa Europe di lebelletse motjheso o matla matsatsing ana. Ha tse ding di sentse di thefulwa ke motjheso ona ha jwale. Ha jwale leqhubu la motjheso le aparetse Croatia, Germany, Luxembourg le Switzerland. Naheng ya Britain ka ntore ya bolipi e phatlaladitse tlhokomediso hore motjheso o matla o tla aparela London matsatsi a mararo ka tatellano mmoho le dikarolong tse borwa botjhabela ho England. Jason Killens ho tswa London Ambulance Service ore ba se ba fumane mehala ya batho ba ballwang ho 50 ba hlokang thuso.
9: But that's taken us to around 8,000 emergency calls a day. And of course, that trend will be seen across the country too, not just here in the capital. And for us on Wednesday, what that meant is we took the highest number of calls we categorise as immediately life-threatening, so category one calls ever in a day.
5: Re kena ditabeng tsa nalane ke ka la 26 a metso tsheletseng Phupjane selemo ke 1880 28 ana le metso robong Bangui e le motse moholo wa Central African Republic e thehwa ke Albert Dolasi le Alfred Uzak naheng eo dilemong tseo e neng e bitswa French Congo kapa Middle Congo e le Moyen Congo ka leleme la sefora. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1955 South African Congress Alliance e ananela Freedom Charter sebokeng se seholo ka ho fetisisa se ileng sa ngoka thahasello ya dinaha tse mabapi le tsa matjhaba se bitswang hore ke Congress of the People naheng ya Afrika Borwa. Ke ka la 26 Phupjane selemo ke 1960 British Somaliland e fumana boipuso le ho tsebahala fela ka lebitso la Somaliland. Boipuso bona e bile fela matsatsi a 5. Re tla manolla ha morao ntlha ena ya boipuso ba naha ena le tsohle tse potapotileng re shebile matsatsi ana a 5 hore na ke hobaneng ha o tla thwe naha ya ipusa empa e be fela matsatsi a 5. Theha tsebe mo mamedi. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1960 Madagascar e fumana boipuso ho tswa ho naha ya fora. Madagascar ke sehlekehleke se fumanehang borwa botjhabela ho Afrika lewatleng la India mme ke sehlekehleke sa bone se seholo ka ho fetisisa lefatsheng. E boetse ke sehlekehleke sa bobedi se seholo seo e leng naha mme ka kakaretso ke naha ya botshelela ka boholo motsemoholo wa yona ke Antananarivo. Dipuo tsa semmuso Madagascar ke Malagasy le Sefora. Madagascar e bohole ba dikilomitara tse 2,260 ho tloha Durban, Afrika Borwa. E leng se bolelang hore ha o tloha ka sefofane boemafofane ba matjhaba ba King Shaka o leba boemafofane ba matjhaba ba Ivato ke leeto la dihora tse 3 o le moyeng ka hodima lewatle la India. Re phethelana lane. Ga ditebele ke enwa ke Mike Tyson. Re lekolana lane ya hae ha e santsane le raqwe a kakallatsa batho a sa tswa ba kakallatsa. Jwale o ne a sa je letlwa e ka mokgwa o bonagalang ka teng ke go nna ntse a kakallatsa batho. Mme ho bona hetsa batla ho sebedisa matlana a hae a ho kakalatsa ba phephetsi ba le sakaneng la ditebele hampe ho bona hetsa ya batla ho sebedisa matla a hae jwale hampe mona jwale yo ne a bapalla tshafo a sena sekwehla. Re bua ka Mike Tyson dinakong tsa hae e seng ngwana jwale. Tyson o bitsetsa mohlanka ya disang serapeng sa diphoofolo ka thoko le ho mo eka ka ho mo fa tjotjo ya didolara tse 10,000. Mohlokomedi enwa wa diphoofolo tse hlaha o hana tjhelete ena e ngata. Re bua ka didolara tse 10,000. Mike Tyson o ne a batla hore mohlokomedi a amohele tjhelete ena ha fela a mo dumella ho lwana le mofuta wa tshwene ya gorilla e kwaletsweng serapeng sena. O ne a batla ho lwana le tshwene ena ba kwaletswe ka phapusing e kwetsweng e tlang ho bulwa fela hang hantwa e fedile. Mme Tyson o ne a dumela hantweng ena kganya monna e tla kgaolwa ke letlaka. Ho hang mohlokomedi wa diphoofolo tse hlaha hore a ho hang monna eso kopena ha ha ke dumele ho ha go bane ona tseba hantle se tla etsa hala ka the big mic qetillong ya ntwa ena mohlomong ntwa ena ne ke banka le ne ke ba fihla le ho motsotso ha re bua ka korella re bua ka engwe ya ditshweni tse matla tse kgolo e tse kotsi haholo ke phoofolo e kotsi haholo jalo ka nahana ha monna enwa weso ana a tshwerwe ke tse motshwereng kapa se bona sebedisitseng kapa ona lorile eng ha tsowa ikutlwa gore a ka pudupuduganya korella tshwene ena mofuta wa korella ya ba o qetile ka yona tšhe ka bomadibalabe ba hae kapa ka lehlohonono la hae molebedi wa sebaka sena sa diphoofolo atšhe yena ntlha ha ka ba rata le go nna ntsa ya ka yara o hang weso o kotle ka ntlha e nngwe yena yona e ke ba sebitse ga ke re lekole ga gutshwane nalane ya dintwa tsa Mike Tyson tsa ditlotseng tse ka nnang ya ba qetellong ke tse dintsentseng gore a ipone ka nnete a le maatla a ka lolwana le dibupua tse e leng gore o hang motho wa lefatshe ga ke ba tobana le sona tlasa boemo bofeng kapa bofeng ba twantshano gagolo jwang ba kwaletswe ka gara sebaka se itseng go sena sebetsa empa motho eno a lwana le phoofolo ena ka maatla ao a nang le ona ka la 22 pudungwana selemong sa 1986 o lwanne le Trevor Babik mo a hapile ntwa ya hae ya pele ya sekola sa lefatshe sa boimahadi ka morago go hlola Babik ka ho mo kakalatsa lekgetlong la bobedi la ntwa Tyson o ne a le dilemo di 22 ka nako eo mme sena e le ntwa ya hae ya pele ka la pele phato selemo ke 1987 Tyson o lwana le Tony Tucker le ho hlola ntwa e na lekgetlong la bo 12 ka dintlha e le ntwa e kopanyang dikola tsa boimahadi tsa lefatshe ho WBA WBC le IBF o boetse hara tse ding o lwana kgatlhanong le mpudi ya maatla Michael Spinks ka la 27 Phupjane selemong sa 1988 o hlola Spinks ka ho mo kakalatsa metsotswaneng ya pele ya ntwa e 1991 ke tse ding tsa dintwa tse mmalwa fela tsa lwanneng ho tsona tsa dihlotseng ya ba jale o bona hore ke hlotse batho ba matla ka lolwana le korella empa he ha re tsebe bomamedi ha re tsebe bang Mike Tyson o ne a dumeletswe hore a tswele pele ka ntwa ena monghadi enwa a lekolang serapa sena sa diphoofolo tse hlaha a inketse didolara tsena tse dikedi le leshome ebe wena o ne o ka etsa jwang momamedi ha e le wena a neng a tshepiswa bogothogotho bona ba didolara tse dikete di leshome empa e le tjotjo e se tšhelete e tlang ka tsela tse molaong e le tjotjo ko wena enwa o mosebetsing ke mafelo a beke motlhomong ke neng motho ke enwa wa fitlha o fa tšhelete ena gore a ko gore ke lwane le tshweni eno re ikwalele le yona ka mono nke ke ipudukanye ebe o ne o tla ding ka momamedi ebe ke taba o ne o ka e mamela o isa kae e tshwanang le ena Machaba a phethelang beke a felela mona mokgatlhela o qetela wa matshotlho e le o phethelang beke o sa ntse o tswela pele
3: ke metsotso e 22 re ya re lebile goreng ya bosupa gopola gore lenano le ntseng le kena ga jwale ke lenano la ditaba la matshotlho go lesedi FM hara ditaba tse ding tsentseng di tlhaela re fumana gore nyewe kgatlhanong le leqwetha le thibetsweng go sebetsa ebile le qoswa ka boqhekanyetsi Pete Philjoon e buseditswe morago go fitlhelela kgweding e tlang ya Phupu e tlabe e tlhola matsatsi a 8 bakeng sa leqwetha la gae le letšha go tse ke lekgotla o tšametswe ke diqoso tse mmalwa tse kenyeletsang tse 400 tsa boqhekanyetsi le bobodu tsona di amana le ho ameha ha hae ho rekiseng thepa ya Johannesburg Property Company. Ho bareki ba sa tsebeng letho ka selemo sa 2010 leqwetha la Phil June le tswang nyeweng ena Johan van Wyk o re leqwetha le letjha le tlilo fumane ha kgweding e tlang ke tsona tsentseng di hlaha ke metsotso e mashome mabedi le motsomong re ya re lebile horeng ya bosupa re nako ya rona ha eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
10: Mariana atle a bata boloka le bata ma ka re le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya gago e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo godimo ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tšhesa nako e telele se ka fetoa leqhwama rieng ana e ya cash build ya gaufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
11: And now le metse kotseng ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotse ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
3: Ke metsotso e mashome a mabedi re ya re lebile horeng ya bosupa hopola re horeng ya bosupa o tla ballwa ditaba mme ka morao ho moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le sebidi molefe ho utlwa gore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le ya nakwano ha elaba
12: ke le botlhe le mabedi motle wa tshebeletso ya lesedi mamedi se ka ba fetwa ke la tsa dipapadi ka nngana ora bosupa weso a o nonyana di tla dula batho Soweto tlo tsatsing la osane re sentse re shebile kgodi ena ya batjha mo mamedi ho kgakolwa dipapadi tse kgolo tsa batjha ka ro Soweto tsatsing la osane ntle le mono he papading ya cricket re nyelwa le Neo Rampeta yena he mamedi o tlo buisana le gona ka tshebetso entle ya di Proteas tsa basadi tsatsing la maobane ntle le mo he mamedi botle sentse ba qalelletse bua ka papadi ya bafana bafana le Canada re tlo kena ka mona ka veloko mo go tlile le bona ba tlhophisitse hle hore se tshaba se tlo bo ha papadi ena e hantle ntho sentse dikopane tsena ga tsebaga ka ofela ra itukisa re lukisetsa papadi e o tsatsing la sonta @lesedi fm facebook le x hashtag ntsa maikutlo le sumbo na dia chesa di fresh di boleng weso me ho hanke ke batla ho fetwa ha go bana ka nqano ga bo supa ke nyola le madigidigi dikeledi le tsiri ke le buile gone so kitseo
3: ke le buile ha holo lava ere nako ya rona ha e memonare ke ne se khutlwaneng sa rona mo re le kolang ditaba tse bileng ka sehlohong bekeng ena ka ho buisana le mohlaisi manenengwa ditaba ho lesedi FM Mokete Monyobo weso haro amohele tsatsing la kajeno
13: khotso weso le momamedi
3: weso haro le kole seboka sa bo borobong sa Southern African Customs Union eleng SACU ka bogotswane setsotse pele mane ho la Cape Town bekeng ena bohlokwa ba seboka sena ke eng.
13: Seboka sena se bohlokwa haholo tlasa mabaka a fapaneng jwalo ka ha e le seboka se ileng kgale ke dilemo se le teng ke seboka se sa le se theuwa ka selemo sa 1910 ke seboka se sa le ke mokgatlo e sa le e le hore o bohlokwa haholo ho dinaha tsena tse le batweng lena le ka borwa ho Afrika mme haholoholo dintlha tse shejwang mona ke dintlha tsa kgwebisano le dintlha tse amanang le tefello ya thepa kapa lekgetho le lefshwang la thepa madibohong a fapaneng a dinaha tsena mme o tla fumana hore ntlha e batlang ba etsepamišeditse maikutlo haholoholo ona jwale ke yona ntlafatso ya kgwebisano jwalo ka ha moruo wa lefatshe o bonagala o batla o ritsitse ka tsela tse itseng ka lebaka la boemo bo tswelang pele ba perekano e tliswang gara tse ding ke dintwa lefatsheng jwale sena se ntse gore dinaga tsena lemong sena di tle ditšhadime gagolo o intshetsa pele ntlheng ya kgwebisano le yona kgwebo ka bo yona ga o sheba o fumana gore e swatini e tlhaisa gago e na le difeme tsena tsa tlhao re sheba le naga ya Lesotho le yona e na le ditlhaiswa tsa yona tsa letlalo le tse dintse e fapaneng tse bang ba di tlhagisa mmogo le e Namibia ka bo yona e batlang ikemetse gagolo ga o tliwa go green hydrogen le uranium hape ntse re bua ka yona Namibia. Botswana le yona ke naga e itlhommeng pele Afrika e ka borwa ga o tlwa ntlheng ena ya mineral ena ya taimane ke tse dintsi tsa dintlha tse beuweng tafoleng gore re kenyeletsa le Aforika Borwa tshwarelo, re kenyeletsa le Aforika Borwa ka ditlhagiswa tsa yona tse fapaneng, go kenyeletswa tlhagiso ya makoloi, go kenyeletswa dintlha tsa tlhagiso ya tshepe. Mme ke ba bone gore ba dule fatshe sena se ba nang le sona, ba bone gore na re na le ditlhagiswa tsa rona ke tsena tseo bogolo re fumanang gore hangata mafatshe a ka ntle ke ona a fumana molemo. Ha ke re duleng fatshe re boneng re kopanyang matsogo jwang, re ntlafatsa jwang tlhagiso ena e re nang le yona. Ke nngwe ya dintlha tsa setlhogo tse e leng gore di batla di tsepamiseditswe maikutlo a golo, mme ba boetse ba na le tshepo gore tlhagiso ya naga lemong sena e tla ke e ntlafale, lemo se tla motlhomong e ntlafale ka lekgolo godima ntlafalo e bang e teng lemong sena. Re bua ka dinaga tsena tsa SACU tse e leng gore di kopane bekeng ena.
3: Ntlha e nngwe, segatlha sa Ebola nageng yane ya DRC sentse se matlafala, mabaka sena ke eng?
13: Ho thata haholo DRC ha jwale, mme ha o sheba DRC botšhabela, karolo e ka botšhabela DRC e sa le ntse thefulwa ke dintwa haholo. Ho thata mme lefu lena le ya nama, le nama ka potlako e kgolo hobane ha jwale jwalo ka ha re bua tjenana ke ditlaleho tse seng di netefaditswe tse sekete le lekgolo tsa batho ba seng bana le tshwaetso, mme ho na le batho ba ballwang palong e ka isang ho makgolo a mararo le ho feta be e leng hore ba se ba hlokaetse ka baka la tshwaetso ena. Mme hara tse ding, ntlha ena e etswa ke ntlha e kenyeletsang ho hloka tsebo, hobane ho na le boholo ba baahi bo dumelang hore lefu lena ha se lefu le bang le ka ba hlasela, empa ba bona fela batho ba hlokahala ba le amanya le ntlha tse fapaneng tse ka kenyeletsang le boloi hara tse ding, empa e le ntho e re buang ya gore go bonagala tsebo e le yona ntho e batlang e haella haholo. Mme ha re sha dimapolelo e sa tswaetswa ke Dr Jean Kasia eo e leng tlhogo go Africa Centers for Disease Control and Prevention, mokgatlho ona o shabaneng gaholo le kalafo le thibelo ya mafu, o boletse gore ga o sa etswe ho hong ka nnete e nama ha bohloko Ebola ha jwale ka kokwanatlhoko ena e bitswang bondibuyo, e leng gore ke yona e batlang e tsamaisa lefu lena tshwaetso ena haholo, hobane bothata bo bong hape ke kgaello ya gore batho ba fumane diente. Go batla go le bothata hobane jwalo ka se re boletse karolo ene ka botšhabelo ya DRC ke karolo e leng gore e tsamaya le ha bohloko, e leng se thatafaletsang le bona batlanka ba tsa bongaka gore ba ka phalla ka nako ba thusa ba ntshetsa manane wa kalafo pele. Mme tshabo e nngwe gape e teng kore e bang lefu lena le ka namela motsemogolo Kinshasa, go tlo bonagala tshwaetso e ba e maatla e bang e namang ka potlako le go feta mona, mme sa namele fela Kinshasa empa e namela le dibakeng dinageng tse mabapi le DRC.
3: Ntlha e nngwe gape e re shebang, Venezuela e batla e thefutswe ke go reketla ga lefatshe, boemo bona ke ba tsitsipano go lo kae?
13: Ntlha ena ke ya tsitsipano haholo, ke ntlha e leng gore e tshositse lefatshe haholo. Mme ha re sheba re fumana gore Venezuela e batla e le naga e iphumanang e le gore ha e kale go hlaelwa ke mofuta ona wa gore ke tlaga lefatshe, e sale ntse ba na le nalane ena ya mofuta ona. Ha o sheba go tlwa ka selemo sane sa 1812 e iphumane e tlhaselwa haholo ke kotsi ena ya gore ke tlaga lefatshe, mme e sa tlhasele fela Caracas le motsemogolo, empa ka nako eno e ne kenyeletsa le ditoropo tse fapaneng tse kenyeletsang bo Merida mo go tlhokaetseng palo e phahameng haholo ya batho e leng 30,000. Dilemo di le nna tsaya jwalo ka selemo sa 1967 go banagetse gape gore ke tlaga lefatshe go ipheta, mme kgetlhong lena go bolaya baahi ba 240. Mme ke ntlha e batlang e baka mathata ga utlwiwa go meralo ya motheo e bonagalang e senyeya, e ne se ntse e na le mathata. Jwale boemo bona go bonagala bo tlisa tsietsi e kgolo ga utlwiwa ntlheng ena ya meralo ya motheo le dintlheng tse amanang le bophelo, gobane le dipetlele di ameile gaholo ka lebaka lena la gore ke tla gona gwa lefatshe.
3: ke metsotso e le shemalo metsimedi re ya re libile horeng ya bosupa e re na go ya rona ha ime mona re fetela mabenkileng re tla boela hape re tswela pele
14: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala laotso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya mlo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
15: Na ID number ya hao ke eng wa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Ke metsotso e le shome re ya re lebile horeng ya bosupa ho pala hore lenaneo le ntseng le kena hajwale. Ke lenano la ditaba la matshohlo le CDFM weso ha re tswela pele le hoja Iran le America di bile le dipuisano le ho fihlellana tumellano ya peo fatshe ya dihlomo tsitsipano e santse e rena ka matla boemo bona bo beha bokamoso ba kgotso ho kae
13: weso boemo bona bo ihlile ho hang ke boemo bo bontshang hore kgotso yena e re boneng ho kenwa ho yona dipaki bege fitileng dipakeng tsa Iran le America ho bona hala ka nnete ihlile itsa ile tlasa tsitsipano e kgolo ho bane ho fumane ha tsedintsa dipehelo tse bang ene le karolo ya tumellano dina ha tse kang Israel di tswela pele ho tlisa ho tlola dipehelo tse tseteng le ho ja he Israel e itshireletsa ka hore ha re karolo ya puisano eno empa he wa tseba hala hore Israel ha hona se ka se etsang ha America e bang ene hle idile ere tumellano ke ena eteng ha re hloke hore Israel e iphumane e thuntetsa tumellano ena jolo ka ha ontswe tsahala re utlwile le bahlanka le matona le bahlanka ba matona di tsha di tabatsa machabeng a America hona matsatsing a satswa feta abatla a bua ka matla empa ba sa tobi Israel hakalo empa ba bua ka matla hore jwang ka pajwang tumellano ena e lokela hore e tsepamisetswe maikutlo e tswele pele nakong ena ya matsatsi ana a na santse a beilwe a mashome a tsheletseng hore e tswela pele empa fumane ya sentse thuntetsa ya haholo ka mantswe a mang ho bonagala Israel e na le seabo se seholo ka ditlhaselo tse tswelang pele karolong ena ye borwa ho Libanon empa hape ha o shadima kopano e sa tswa tshwarwa dipakeng tsa letona la ditaba tsa matjhabeng la America mmoho le dinaha tsa Gulf tse e leng hore tse kenyeletsang dinaha tse kang bo Kuwait puo e neng e bua moo e ne e le puo e bontshang hore ka nqe nngwe e ka re ha e tsotelle dikateng tsa tumellano hobane ne bonahala e le puo e bang e batla e sekametse tshehollong ya Iran hobane le dinaha tsena ka botsona ne di bolela hore di bona tumellano ena e ka e be ya tshireletso ya tsona kotsing hobane di tshaba hore Iran e ka etsa ka mokgwa e ratang ka teng empa haholoholo ho shejuwe motshoporo ona o bitswang Strait of Hormuz ke mona moo letona la ditaba tsa matjhabeng la America le hlalositseng gore ho hang motshoporo ona ke wa matjhaba mme ha hona mang kapa mang a ka batlang taolo hodima ona e leng se kgutlwileng se makatsa hobane America hona jwale e nka e le yona mokgatlho wa matjhaba empa re maketse kgetlhong lena ha e bua ka Iran e tla batla ho bua ka molao wa matjhaba hore ho lokela hore ho hlomphuwe karolo ena ya motshoporo e leng se ileng sa bonagala se hlaba Iran ka tsela tse itseng ho hulabang hwa hlaselwa se seng sa dikepe tsa thepa karolong ena e atametseng lewatle ya Oman moo e leng hore sekepe sena se ile sa hlaselwa ka drone mme sa phatlholwa ka tsela eno ya tlhaselo e leng se bonweng haholo e le ntlha ya tshireletso gobane Iran e boletse gore ha gona seo re ka se etsang haeba gona le dikepe tse e tlabeng di tsamaya di sa ikamaganye le dipegelo tsa rona re le Iran. Sekepe se bang se tsamaya tlasa dipegelo tse dintsi ka thoko tse sa tsamaelaneng le tsa Iran gobane metsiana a tlasa taolo ya rona. Jwale sena seng kwa tlhaselo ena e le gona go tempelela lentswe la Iran gore ka golo ena ke ya rona se builweng se sa tswa bua kopanong ena ya America le dinaga tsena tsa Gulf empa e le dipuo fela empa rona re tswela pele ka go bontsha ka go tiisa go bontsha mang kapa mang gore go lokela gore sekepe se e fetang motšheng ona se lokela gore se be le dipuisano le Iran se fane ka tsotlhe tse e bang ke ditlhoko tsa Iran. Sena se bolela gore ntwa e santsaneng boemo e santsane le batsitsipano ntwa go ka nna go a e tsala e tswele pele empa jalo ka ga o bonagetse go bonagala ha America kgetlweng lena e batla e le boemong bo boima golo gobane go boima gore e ka shebana le ntwa empa e le tlasa gatelelo e kgolo ya gore go ntshetswe pele kgwebo le kgwebisano ka motšha ona wa Hormuz tlasa ditumelano tse seng di le teng tsa pegofatshe ya ditlhomo le Iran le yone e tlhalositse gore gona re tlhoke ntwa re tlhoka tumelano ya kgotso tsotlhe di eme empa go bonagala America e batla e le tsietsing ya gore e lokela go kgotsofatsa ba ka letlhokoreng le letsheyadi go yona e lokela go kgotsofatsa ba ka letsogong le letona go yona ke ka o fumanang dipuo tse baetapele ba yona ba di buang tse dingwe ka nako nngwe ga se dipuo tse tsamaelanang moporesidente o tla ba bua ka tsela e itseng ga o mamela motlatsa moporesidente motlatsa moporesidente o tla ba bua ya kwana le ena ka go bonagala sena e le bothata bo bogolo ga o tliwa ntlheng ya tumelelano empa tshepo ke gore botlhe ba tla lokela gore ba tle ditafoleng tsa dipuisano go dumelelano go dilwe fatshe gobane bothata bo bogolo gona jwale ke moruo wa lefatshe e leng gore mebaraka e batla e thatafalelwa gore e ka tswela pele ka go phuthuliwa tlasa boemo bona ba mofuta ona.
3: Weso re lebetse nako ya gagolo ka go buisana le rona go fitlhelela nakong e tlang.
13: Ke a leboa Weso le mo mamedi.
3: Mamedi yono re buisana le ena ke motlhaisi maneneng wa ditaba le Lesedi FM Mokete Monyobo. Mme puisano ena re baya gantle metsotsong e mene re ya re lebile goreng ya bosupa. Gara ditaba tse dingwe re fumana gore sepolesa profenseng ya Northwest se pholositse bašwenyana ba 11 ba neng ba isitswe lebollong le seng molaong motseng wa Matile ka ntle go Mahikeng. Ba batlhano ba bona ke bana ba banyenyane ba dilemo tse pakeng tse 12 le 14. Go ya ka sepolesa bašwenyana bao ba fumanwe ka mokhukhung o notletsweng motsaneng oo e leng dikilomitara tse mmalwa go tloga lebollong leo le seng molaong. Sepolesa se ile sa tshwara monna ya dilemo di 27 ka laboraro ya belelwang gore o ne a tsamaisa lebollo leo ka tsela e seng molaong. Thabiso Moss o tshwere dintlha tse feletseng.
16: Dikolo dingwe tseo di seng mo molaong tsa go rupisa di fisitswe ke bathadi mo porofenseng fa e sale setlha sa mariga sa dikolo tsa setso se simolola. Le fa go le jalo, go dumela fa dingwe tsa tsone di santse di dira. Motsadi yono yo a sa batle leina la gagwe le itsewe o tshwenyega gore sekolo sa setso seo se seng mo molaong se tla na le ditlamorago tse di masisi go morwae.
17: Ko tlong ga gona motho a ntate ke nna ke ene Kagiso le Kutlwana re tre fela. Mama ka o tsere between boys ba banyana o dula le bone ko Khunywana ke nna legal guardian ko tlong o motona. So ga ke tlhaloganye gore Kagiso ga ba ko amenset wa gage wa go tla o changile drastically e neo e leng gore keng le nna self ke go tshaba go bua le wa tlhaloganya. So ke na le di-fears tsaka ka ene.
16: Dikolo tsa setso tseo di se mo molaong ke mathata a magolo mo porofenseng jaaka go tlhalosa John Seloka yo e le motlhatlhobi wa dikolo tsa setso tseo di se mo molaong go tswa lefapheng la merero ya segosi.
18: Taba ke gore batho ba latlhile setso sa rona ga ba sa bona mophato as tulo e leng gore bana ba isiwa koo gore ba kgone go itse setso sa bone. Now batho ba dira mophato ka lebaka la tšhelete kore the driving force ke tšhelete fela batho ba feela gore ba ka dira quick money.
16: Moemedi wa ntlo ya segosi Jerry Dlamini a re ke kgwetlho go samagana le ntlha eno.
18: Batho ba rona o fitlhele e le gore ba tlabe ba tlhatlhela mephato ba sena dipampiri ba sena di-permit and e be nna gore rona tiro ya rona ke gore re ba feleletse re romela sepodisa gore seyo go ba thuba le batho ba tradisang la fese gore ba e go ba thuba mare ga ba tsena ba thubiwa ka moso gape ba tshoga ba tlhatlhela ga re kgone go laola gore re ka dirang ka bone.
16: Melelo o tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo e itsoseng ka moso. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo motseng wa Matile ka fa ntlenyana ga Mahikeng.
3: Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno, ebile le lona le phetelang beke. Motlhophisi wa lona ebile Mokete Monyobo, mme ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Ke lebogile Goma Matodi. Ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi, la ka lebitso ke Kidibone Matshela. Go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang. Kgotso.

Mabedi botle wa se mo se ya ba ke o dumetse la bona tse ka go nana la tsadi papadi. Re nka tsana di thapo go itse ya ka ke le bodupi. Re ya wa moela la botlhano bekeng. Re ka le bakala ba ne ke tsatsa mae ke le botle. Ke tsama le dikeledi madigidigile tsiri ke mo tlhopisi wa lena la tsadi papadi. Nna le bitso la ka ke se bidimo le fe a ona kwa gona mamedi kana nyana nyana fela wa utlwa ka nnete. Le ke le modupi go santsa o balletse ditaba hora. Yane ya borobong he o sa o file ditaba tsa teng ka le bakala papadi e bapalang bosumbo na ke papadi sa mohopo wa lefatshe mamedi ke le ka o tsebisa shebonetong re o fihlela di fitlha pheletsong ka di 19 tsa July manano a rona ke ke a tsamaya jolo ka tlwaelo ho hang mona le mane o tla nnobe le diphetoho tse kang tsena fela monate wa taba ke gore sealemo ya sona ga se thole mo mamedi re tla dula re ntse re o beile leseding ka mehla yotlhe ka dinako tsotlhe kwano tshebeletsong ya lesedi dumela tlhe Kobonate Mohamedi re shebile hlakoreng la papadi ya cricket ke tlo buisana le Neo Rampeta mokubung ka mogana ko esa fediseng pelo re kene ka mona ka Soweto hey papadi ke tse kgolo Mohamedi tse tlang ho thagwa tsa tsingla o sane e be ka morao ho mo he re tlo tla re buisana le Peter Khwabane re tlo buisana le Peter Khwabane mafelong a beke tshebetso ke matla Mohamedi dipapadi ntse fapaneng e tlile ho sheba ba tshemona ba bontsha jwale ba tsha hore youth month e se le sehlohlolo ha re tswa o yena tla be re kena ho pule maile le bona he ba hlo ba hlophisitse public viewing television ke di screen tsena tse mona tse kgolo ha dura ha re tlo nya ka lang re tsietseng bafana bafana re le mo re le ka ofela ke utlwile hle hore Africa bo rena ka bo phara bo netting ho hlophisitswe dibaka tse fapaneng tse ho tsona batho ba tla gona ho lodula ba bohe dipapadi tsena ha o di be mona te mamedi re le ga bona le ka 2010 wa upola 2010 ke bua ka 2010 tsena e bile o seng hona ke tswile

0: Mamari sense go bana le nao rampetsa mo kubung le ka khetsa motho.
1: Ke mo ne ka mali ba le study FM mo dumelang.
0: He wana me di Proteas tsa basadi ha ke tsebe ka pa mohlomong ke mogolo wa oneletsana hore di Springbok sentse le bahlodi bo mampudi bo emong ba lefatshe e kopana hape le go bafana ke bana ba ke ene o tse 32 tsa o qetela World Cup jole le bona ba re re qala mo bafana ba iqetetseng tentlong kwa no Bangladesh.
1: Ebile e kopana le re Africa borwa ka ke komela banna ke bo mampudi ga ka mana ka o di Test Championship e bidis.
0: Ha mona te rang ga itse dia botho. Jwale ke a dumela o shoa white tempela ka o etsa tsheda. A kwa re fefela ka bogotsonyane wa nesoge. E o papadi o e bone joang e re be a ka ya ha jwale papadi ntsena tsa mahopo wa lefatshe.
1: Bidisi ka bo madimo a be e go tletse mane mo re lekelang ho nka di calculator mme re supporte di tlhopha tse di ntse leng hore ha se di tlhopha tsa Africa borwa mo teng re bonang Africa borwa e lokela go tlhola tlhopha tsa Bangladesh mo teng re tsebang hore tlhopha tsena ka bobedi di kopana makgetlho a mabedi papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe mme Bangladesh ha e soka e tlhola Africa borwa. Africa borwa e na le tlholo tse pedi kgaleno le Bangladesh. Ntho e kwatisang haholo ke gore mothateng wa jwale Africa borwa e lokela tonete ba gore net run rate ya bona e hodimo haholo gore e bang India e sekolo sa papane sa Australia e be le gore net run rate ya Africa borwa e ka hodimo haholo mme re bone Africa borwa e na le bokgoni ba gore ba ka gapa diopadi tsa bona ka tsela e e lokelang gore basane ba di gape ka yona nakong e baneng ba sela sepapane sa Netherlands ka digane tse 60 le metso e 6 mo teng re bone morwetsana e leng yana ka bona Tabrin Britt a batsa digane tsa gaepe legolo lekgetlho la pele. Jwale Africa borwa e a tseba le yona gore ntho e botlhokwa motsatsing wa jwale ke gore net run rate ya bona e be hodimo go feta setlhopha sena sa India mme taba e nngwe e ka re sebeletsang haholo bidisi ke gore setlhopha sena sa Australia se romele setlhopha se maatla haholo papading ya sona kgatlhanong le setlhopha sane sa India gobane Australia motsatsing wa jwale e sentse e phunyeleditse
0: mme e tshware jalo fela ga itse di ya ka utlwa
1: bidisi
2: Kalagasha! Moya ke wa disk ka hohle hohle ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotele fatshe.

0: moreki moreki moreki moreki ha we yentse ntate ntwa o mona a wa nhlomola moamedi wa nhlomola wa tseba a Haikena bafana bafana moamedi haikena haikena o tsela shumele metsutseletseng tsa o qetela World Cup ong ha o tlo re etsang ka sonta tsuba re qala mo tshebeletsong ya le sedi FM ntwe tlholo ya bafana e qala bone re kunke dubela hle le ga ntate ke thank you le mangwe kae
1: a ke go bua bana mo tsantsi ga tsena ka tla tshidi ngwane eso
0: a ntate mo tsantsi ba nna bana ba ntlo mo ga ke wa ntlo mo la wa tseba
1: a a tle me wa yetsa ntwa ha wa tseba o yetsa ka sema a tikiso ha o ya batho ngwane mme
0: o olelekela bafana go le bona ba yutlo ba tsho no nthwana ke ya gona e
1: nna ga se ka yetsa ke kopa go hara jwa le je
0: eh
1: ke ntile mba ba fojeng ga e mathabe mane motho wa modimo ke ke se se ka di history ge gapela ge tlo ane mo re fana fana ke tsetsa tsere tsere mme na se tla ka go tsitile ka tengi ga hala
0: ai ba tata mo tsantsi Okay, katola kadi ke go bonke a butika mo ngwane eso. Ya, ba me di dumela?
2: Hela, siniri.
0: Le ga tla ntate?
2: Ah, ka mogo ke tshabile nka ke siniri fetse ka petala re di siniri. Le fonte a ya ba shapa ha pe siniri.
0: A ga go ba le gona.
2: Ah, ga ba pika ga ba pika ga ba pika ga ba pika ha pe siniri.
0: Ya, tsontate bona o iqetile, ke le o ile o tla.
2: Thank you,
0: Sibiri. Awe, awe, mabedi dumela.
2: Sibiri.
0: Le kae hle? Ipite, ipite, ipite, ipite. Ai! Ah, no lo iqetile.
2: O bua le mokutuka mana ka rarere ka sa matsholo tso ke tshwa wa o kere. Ke aba pika.
0: Ndam go tso bona we katile ebile le nana hore ka lekwala o ferile.
2: O ferile.
0: Ke le bila o lotla.
2: Thank you.
0: Ai ba go tso tsena tama go tso. Oh mo mamedi, jwana ke re ke bona sontawe. Ska ba le balagise pe ya gona. Ha go le fela bophelo ntle le hore re nne re lebise ditebo. Re kope mo ha u bana ga o hloka mo mamedi. Dumela hle.
3: Sidiri re tsene kae?
0: Re tsile hle ntate ke bale ntate ba go kae?
3: O bua le mofango ka mona ka botshabelo ka DNA.
0: A ya duma botshabelo ke bafana ya duma botshabelo.
3: Ngwana mme e ya duma. Ya duma hle ngwana mme re fetsa ka tsepedi ho no.
0: Ah o tla fela he a nkopanya hlojo nna we.
3: Ka nnete ke o bulel.
0: Ke le bila o la kire.
3: Dango.
0: Hello tsiba so mphasipeto mamedi o hopola tsholo luka o hopotsa tsholo luka oke a re o kopana hloka hlomo. Ne nne se kopa ka ne fela hlomo. Ke kopa ka ne hlomo yena. Hey! Bafana, tsa msebetsi.
4: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: O irita tsipitsentse kgolo tsa mzantsi mogeki wa utlwa mamedu re ha e watla mona o hlomola ege e proudly South African e proudly mzantsarien tsebeletso ya le sedi kena le wena dumela hle
1: paro bravo e kae tere ya ga
0: ala la waka waka e wana mira ta 2010 antwana ke ya gona ene
1: kae tere ya ga ke mzantsi
0: Asa kana la go ikolobetsa.
1: What about the way ki ni happy ka teng ga tiedi? Le a o ka itala eng ka pa eng?
0: Eh.
1: Ki history ena. Ene ka utla le mo madimo ra a la 16 re a teng.
0: Awe, re ka o fe. Re teng lo ke.
1: Ha o na mo re ke nang teng.
0: A mona tsa.
1: Ba bana ba fa
0: me ka ha. Ke la bila o la ke ntate. Ke ntate ma.
1: Kinda de Tom 12 o kini mona.
0: Ntate Tom 12, re ka o fela ke le buila ho lotla.
1: Re ka o fela, ka ro ka idlala o fitlela, o ska ri di papa tu.
0: Ah, o sendela Tom 12. ke tla nyolwa le yona manta o ska ba tshwenye utlwa
1: ka ke ga
0: tsereata ai be khotso ntate.

0: supporta bafana bafana re ya supporta o mamedi gentse o lekana ha gentse o lekana ga tola ga kitlamele o itlwella go bana jole nako yona e seng re re ita hle di dikele di litsire re le buila go lohleka tsietso le legato ha o nobe fela tsena le ka moso re tla kopana maganga mamedi bona ke tsena tlo sonta ha o tlo bona go tlo dube ka legato le ku bai saski
1: hello lava
0: Kansere
1: Mara melody la pitsentse kholo a tele sa mi go pa
0: ka se mo Afrika borona jaletse wa ya o sia Gautrain
1: ha bo hlokojwang ka lebelo le
0: go panele
1: ka lebelo le go panele go potlaka ba se ba se o re se boneng ka botla monene wa se ba ntlha eno e le ngwe fela e ke neng ka mohlankana wa maseko e re tile tshepo le ya pone ka ne tore ke ka hey sibidi
0: daleng ke re ha o ka tsonta ke se ke tla ba teng ba ne ke batla fela na la neno ha e feta hala hape hape
1: la la we mo go le o a pere ka ofela re le ma Afrika borwa re ma koko fela re swenkile fela re
0: mona fela
1: re re di sa mo mesikwano di sa mo ba pe kwano Fela le se be di se we se hlele bitse ka tafoleng e bohla ya bohla itse ba di papa di mono e bang le busi bo botle e bang le mafelo a beke a monnate
0: ka le gato le wena gato la ka gena le wena he no itsotswele pele fela le yona
1: ha monnate jwang
0: awe

0: Wow, mi stress maba. Wow, o di mujalo ka pula e sa lo seng ha kana mola tuki e. Bona o ya mo sebetseng na ausi.
1: He, wa tla wa nka moela ka letoto la dipotso nke ke. E be ke yona tsela eo ba itse ba amoelwa ka yona mohao.
0: Bona. Ka bo mpolela ausi, kana o kene sekolo kae?
1: Wa tla tsi.
0: Eh, ke batla o tshwara go bula data tin tsha ausi. Ke bona ka nnete ha ka ba ba qeta mo sebetsi wa bona batho bana ba o go kutse fela ga o dinwa ausi. Eh
1: eh. Ntate.
0: O sa tsi ba appointment.
1: Se ba mona ntate. O mphoka ha kana o sa tsi bile hore na ke bewa ke eng mohao. Empa o ipitsa le kansela.
0: O se ke eo a ke ipitsa mo kansela. Ke le kansela ga la wa di. Ena e o mapao a ti de mobu wa yona.
1: She ba mona henda tele kansela. Ke na le sello.
0: He? Bula fatshe he, bula fatshe mme re ke bupe na taba tsa o di akae.
1: Ntate we.
0: Mhm.
1: Ha ntle ntle ke ke se ditse go sebeletsa nne. Ke ne re la. Ka taba ya dithithi fatshe di hara motse mo. E ka tsena le hona sekolo. He? Le ke mi se ditse ho etsa eng? Wena le ha bo fani
0: ho. Hey, mistress. Mistress mabato. Ke o butitse rona o tsiba appointment na.
1: Ke a ke itse.
0: Wa ha we itse. Ke tlo bo tsa rona o tsiba protocol.
1: Le yona ke itse.
0: Le yona ke se ke tsho ke tsetsa o tla tla motho ha we itse.
1: Ntate we.
0: Mistress mabato. Hey, ne. Wa tsiba sa lo fika mona o ntsa le ga ta pela mona. Mo sa di kwa ka go robile.
1: Ke re ke itse jwang ha go betse.
2: Daddy.
1: Ke tloso ha ke bua hore ke bone. Ha bo fane o ne a le teng. Mme o ile a mphephetha bohloko jwalo ka ntjanyana e setseng mo ke teng. Ha ke re ke mmontsha ngwana eo. Hobaneng o ne a le teng o mmone. Ha bo fane wa e tseba taba e.
0: O batla o tlosetsa mabitso a batho. Mma batho, ha ke ntle o kenane le taba tse seng tsa hao hobaneng. O tshepisitsweng ke eng ausi? O tshepisitsweng?
1: Ha ke a tshepiswa letho nke ke. Fela nke ke ka thola ha ke bona hore ho etsahala. Bana ba batho ba feleletswe ke bokamoso matsohong a lona. Lona batho ba ipitsang baetapele.
3: Botlapele, botlapele. Ke a le kopa hle. Ke a le kopa. Ke batla ho utlwisisa ho etsahala. Daddy, wena ha o re mistress o sitisa toka ho phethahatswa. Ha a etsa eng?
0: O bonala. Bona. Mba batho ha bone seo a se boneng. A na o na le bopaki ba tsona.
1: Ehile.
0: O tholetse eng? Wena o ka se poliseng. Ha o tswa ho ka thola ka tlolo ya molao ausi. O sitisa toka ho phethahatswa. Ke o buetse ke o sebele.
1: Mamela mona ntate nkekeng. Ha o ntsheba, o mpona ke sa tsebe protocol ya ke. Ebile o mpona ke sa tsebe le appointment tsena tse o ntse o bua ka tsona. Ebe ke rutetse. Ha ke a thola. Ke nna enwa ke a bua. Empa ha o na letho le o le letsa.
0: Mma batho ke le kanselara ha ke le podisa.
1: Jwale?
0: Ke itse o lo tlalella sepodisa ha eba o na le bopaki ba taba ena e buang ka
1: yona. Ke follow up protocol. Ke kala fatshe mona.
3: Mistress, mistress. Wa tseba nna ke ne ke re ka nnete ntsha lebitso la ntate ha bofane molomong wa hao. O tla kena mathateng mistress. O se ka lebala ntate ha bofane ke majoro.
1: Ke tseba hantle.
3: Mme a keke a thola fela kapa a dumela gore lebitso la le hulangwe seretseng ka tsela ena.
1: Helang mpho. O se bona ke hulanya lebitso la majoro seretseng. Until wena o teng mogopi mo.
3: Athe o ya
1: kwa lesala jalo le monneng wa gago ba go bona la gore le dumelana ka dintho di sele.
0: Wa tsa o ka go aga ma.
1: Aiwa.

tlhe mo mamedi e ba mo fitile ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka ka pa ba tla ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamela yona hona moo.

0: Moya ke wa disika hohle hohle ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotse le fatse ka style le Hollywood bag o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka pofita di papadi di fika ba di fitsa bolo ya maoto o ka betcha online ka ba le ka le ha ofile wena betcha hona jwale mme o hape ha hulu bona le dipehelo Hollywood sportsbook ke motsamaiswa o betcha yana le license ba di lemotse ka tlasa tse 18 ha ba dumela o betcha ba hlodi ba tsi bana go ya o emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel moo ho sa bohlothweng haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
2: haeba o batla tsohle tsena reka 6-pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motshehetsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba tiko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Lesedi FM, ke mole. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o

0: kiplane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ha re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana a re
2: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan nyana e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: Babidi agetsiba mufuta ke bua ka wena setlopa sa ha sa bolo ya maoto se o iqapetseng sona sena le mabitso a maholo ka o fitisisa papading empa pitlelo ya hao ya bolo e qala ibe qetella ka hore wena o hoeletsa TV ko go bo sale ka maikutlo hore o isunya ka ke dieta. Ba he o na le mahlale a o manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo ka ba atamelang o papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi go behile ka ga sephethephethe sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di-socials bakeng sa 411 le ditikete. Papadi e tswela pele. Scan up! O ikutlele tsohle ka Coca-Cola.
7: Bafana, bafana!
8: Monnuwa! Bafana Bafana ba ile kena tlhodisanong ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: potso
1: a ba hona le tloetsa monna
0: a bo ga ya ga a bo ga ya ga na ha ke tsebe next a ke tsebe fokolo bo ga ya ka hlen next next ke a ke ke ka le ke tsitse bo ga ya hlen ke go ke ile ka bilela ntle ke ha ke bona thabisa ka koloi yetu ke tsena ma ke ipotsa ne ma di nina na o tloga ka koloi ga le kwa nantsa sona monana ala ha ba intsha ka tender ya o ka koloi fast so ke re no no o na le tsa la monana
1: e nyon tsang ka fitisa gore ke putsitse hana go mpontsha go nna a bona ke le tsetse
0: ba bile e
1: ke na ke le watse go tsena ho kela ntheta sefatla ma sa tsa go tala go le ati ke re o tla patala madi a hae a tloke o tswetsa nna mo hae nna hale
0: a bo
1: o tswetsa mo hale e le tlhate tlhale
0: bona kore a se tabo ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka nngwe wa bona bra yaka empa go na le ntho e ke botsang yona ka o bua ka thitso jenana ke re ke ipotsa tsoewane basa ke batla go tseba tsoewane basa
1: botsa le wena loane man ka batla gore ke o botsa a keng o tlang go e botsa o duletse gore ke botsa
0: o tseba brasana um bosa e sa le thabiso a qetela gotla mosebetsing motsatsing lele le wena o ne tlhomela gore ke yena a ntse tsoetsa mage wa we go thabiso metse ka mogo
1: batla gore kolwane ke nyameditse thabiso
0: a ke re nex a ke batla go tshoba ya katle ke maketse gore so mmoe o tloa tsi le no no mona mo sebetse mo kana ene o tsebe thabiso se motho a nyamengela mfela jena na boza ah my leader my leader
2: a tsebe ke utlwa motho a thabiso mo rabile ka thaba kana go teng ka mo
1: bona go re ka gela fela fisi nyaka tlompo e kae fa ha
2: he ba tlompo hai hai ko motho wa boteng ga ke tsebe ke e rata o setha sejena ale oe ke ta tlhompotse nna
1: oratlhompoa ga o tsebe ntlotletse mo ke kopa gore o tsamaya gata kose o kwale le matidi wa
2: moo kwa ditaba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntsetsa bana le basadi batho ba bang ka ntle
0: banna o e kgotha ka maetapele
1: fane ya ko o tswe bonamane o tlo batla e
2: ga o ne o tsea monna a bona nka be ke sa thusing ene ya e bang o ne o tsetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona ke le ofising ya gago
0: ko o tsenananana baetapele ka ke bona gantle ka re adimpatle wa tseba um bra mogale ke nanao gampata mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
2: butle ka o tseba gorena go e tsalang ka projecte yane masepala lefeng yona and wena ke o tla ka mone ke tsebe o fona dikarabo le tiso e bang a le teng a tlaelela tlo ikabelela gobane fa le nna a ke sa tseye gore ke reng ga karaba go media
0: maya thabiso gae monagantate o sana le matsi a sa tle mosebetsing ke a bona ke tšhelete le koloi
2: wa bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
0: mosebetsiga
2: o re o tlo e tala kang ga bapala ka mosebetsi itlong ke gale a sa tlhemoo
0: o kompelena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gago nyametse fela jalo e my leader
2: lwane ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho oka mona re motseng please
0: e my leader
2: thabiso ompa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga m sa bona gore ga ke mathe kae o tlabe a sa
0: tlhaelelagopo ke
1: bangepele getlola ka nnete ke dulana le wena fa gale o mmatora moshimane en banna ke re gore monao ko motlwaeleganyane a ithuta diphoso tsa gae
0: manke
2: kopa gore retseme pele heka mengwe ko o tletseng please ke kopa reeng heka durban project bontate brother big hey o tsetswa diofising tsa mohamane jale ke ka re e nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya jwang
3: kampane
2: le phetse
3: e kampisa monatise go ntse o reng otlwa ka botiaka ka nako tse dinete go na le o iteba ke a botia wa tsebo e ena
2: a ke a bona a dobitswa a boti anyway wa botia kae ebile o kae ausi ke utlwa o thotsee
3: wy ga o sa tswile monna o itse ba santsa ditlhwa ke moya yena le wa yeo
2: a no ha nna tebile ke hantle ke fumana le siyo tla o na le thoe ke batlang re bua le siyo
3: a ke utlwile fela gore a botuwa gore taba di ntse ke maketse rona o kitsa mo ha monate fela tjena na ile go ha ona ntho nngwe o e ba ngwena
2: a go ngwentse ke ba tla re tse hloka re bonde mabuti
3: a
2: ha mono de ke ba tlo bua ma account re ka nnete ke sitwa le puelela ke ne ke bontsha monae
3: ke eng yona nto
2: bula mohle
3: e bula ke bona ngwana hela manna reng ke reng ka jwa le wena fa

0: Ho hang ha hantle motho o hang ha fetuwa man. Hm?
1: Desquete. Wa motseba motho yo o no bolella ne ka ene o ga tsama lo phatikeletse.
0: Nna bo nnete ha ke mo tsebe hore na ke mang. Wa tseba pampiri yena. Ke fuma le nomoro motho eno no hona o no renkeng tse ba ditsamaisa ba re.
1: Hai bo.
0: Thusa malapa a mata ebile a mangata. Jo, ha qedu bua motho eno no. Ebile pampiri ye wa ona hongotsweng. Ho tsoka so
1: ha ke batla
0: ke potla ke bolella na ho tweng hatwe are bring back lost love
1: ba tsantse ka tele tshabe di ka nnete mo hatsa ke tshabe o rapele ka thata o rapele ba di ba ho impe tieno ha senye pelo ba tsholwane
0: ah ha ke ri ka mo ga go ke mpirieno a mo thumela mo thusa
1: o pa ke rapela mamela ke a o ra ho bana ha o ka phoso etsa hala ke tlibitso la hao
2: Ela, mbana me mapakiso.
3: Ela wena, a so ena uno mphoqi, o sa dielo ha o madirwane.
2: Me mapakiso. Me difita ba tsi le semme ka.
3: Ha ke batle.
2: Bona, ha ska ga khutla ga me mapakiso ke a pahle marone.
3: Wa tsobulele.
2: Yem.
3: Bo hluku ba tsiba, bo thuntu hele leng ho yena. Ke khola wena ona go taba tsena difiti ho bane wena o a se khokuwe ke. Ke tlile ho lona ka hotso ya ba wena bonlele ka jolo ka ntla.
2: Me mapakiso.
3: Wa hao.
2: Ha me o bua se ka mpontsa bohloko a kana mpakiso tla ke a kopa e ya mme ke a kopa hle
3: e hile go jwetse e bile kutlo ke a bua a bohloko ho lana
2: ha o bana sila
3: mme mapakiso le letse ntwe bohloko ha mme ha ye a ha ka ba tlang ha se
2: le kile mme ke ba ke kopa tshelo mme mapakiso
3: tshelo eng
2: o tsa ke go jwetse 20 seng ho ke yona taba yona di yabo e no utlwa ona ho nna mohlamone
3: ho nna we ha o no ho ga tsatsile le motla tsolo phantse di eta ka di etsa di ya di a lele le mpotsa kana tsa di ya
2: mme mapakiso hle ke tlo utlwa rona tsona le kgatlho ya tsona
3: o sa ko bolele Silas bothata bo ke bona o na le bone o na le sebit se fetang le sa tlo boholo papalela ho batho sekometse ga golo wa bona batho ehile wa tsunkana wa tsunkana ke enye fetoile o go tlo ba rona ke na le a ke go ne bona mosadi wa gago o bona gore hehe e ka ba ona na ka buisa ka
2: ene jo a go tlhomola wa tseba ke a dumela gore o na kwanta maobana na Max o ke ntse mme bona Max ke sa batla letho sa Max ho ipona se ke le ene Hai khume mutheno o bibe ne ksa nahano ksa kang ke tsa ntweje ke mo khone ke batla go suta hai
3: tsane o ntlela ntwe ntsha Alexi wa hao ile ya khaleng a bodile o bona tla go tshwanetse o tle ho nna o nahane hore tsane se mapakiso tsone se tla gona o tsane Max go bane mo jwa o buka ha
2: yena se se jwa lo mapakiso
3: empa
2: a ke re ba Max ha o tloela ha kalo ke dumela hore ntho tla ka o etsa tsona o ne mse go kopa o di reke ke hloke hanga ipumana ke tlile pe Max ke le kgobo ya go le pele ma ba thambella ga ke sebetse ke ditla lape mang ke a kopa mmehle
3: nna we ka tsela ka ka buka monate ka tlo ha motho no ka motho a hana o ke le le yena a khutlo o pekisa ka bo madimo a bia butwa le hanga ba ka ba thusa ke mo ha u teng ba thuyo nna manga ke santse ne ka ne mathata nyana a ntse ke le ka ke tswe ka bo nna ke tswa jang ka ke tshele tewe na ke ali ona fela ntse
2: okay ha re tse ha ba na le mathata a tshele nka o fatswa ne go etla senyana fa hanga mo na fa tlile pela mexi ke a o pa hlemme Please me mo kgiso.
3: O tsa ke mtse Silas le e ka re o batla ke tshe mina hano. Ke la go bolele ke bone ke ikentse ka ha. Ge kuna le nthonyane engwe ke sa irate mo ngetse ha letseng ka helete. Eya, ba tsa ke o tsa ke khwala le bosiu ngwana o jwetse. O ke nana ka thata, ke nana mathata a o ke leng ka ga bona. Wa tsa ke Silas jo nna go tshepa motho go opa go thanwa.
2: Ka mo disa.
3: Wena go tsentse ke sa o tshepa.
2: Bona, bona ha re tse. Ha re tse tsena. Bona. Lele gona go e ke bona nke ke ka thusa na.
3: O nthusa kang? O nthusa ha ona. O ntse o ntse o ganna matso a ka nthusa ka eng wena? Nka se go jwetsa motho o fika po o fe botho ke nang le bona sila ke re le monna potlaki ha ke batle gore a se be hore o nne na ke ke ntwa mashoma ne e jwang. Eh ga le monna wa ngale mella wa ta chelete. Fela bo nnete nka ti ke manga sa ira. Go bana le ba ntse ba re ke a irata ba ita nna.
2: O jwa.
3: Ke go tlhokisa tsebe go nna ke tsoetsa jwa ntse sila.
2: Ah, me mapakiso.
3: Ka mkinya ka hare wa tshulo jwa.
2: Eh le.
3: O tsa.
2: Eh mme.
3: Ke na ke mpe ke kopane le motho eno e a nge ntsa mathata tshwane go yee.
2: Hantle me mapakiso ka ka mang.
3: Tshelete ding fela wa go tlwa botlhoko bo ka mo ka.
2: Ke a buka mme. Bo le le fela gona o bua ka mang mme.
3: Ke tsola motho la le bolelo fela sa se fela he. Ko go tshosa ho lo bana. Ke tatola go ke yana tshelete. Empa ha re tswata bentse. Hai. Le mathata ke nti a mangata.
2: Eh, tongwe.
3: Ke se go tla fumana motho.
2: Hai.
3: Tshwane ha o le Mexico ka di yona e khuku e fela e ke ba ba botlhoko le ka e ke na yona ke la bona o na le fela o sna thabo.
2: Ha ba.

0: be o botsa o tlo ba fane go na ho etseng ke mang ena
1: ba thong ba thong
0: me ba
1: re he dene a tlo mo ha sipa
2: ngwe na mo ma ba o tlo ntse se se rao o ba
1: a a dene ke sala morao nene ke tlile dipati tlo bua le ene tlo o mo
2: o tlo mo le shalo ma pa le sa ntse morao ko o tetse go rena ke ina yo e batlang o batla o bang hantle tlo utla o tla e bo tlo batlang o e bo jwetse
1: ha ke dile
2: ya o bolela
1: ke we o komple ha ntle go bana o rata o bohlokotse
2: a go jwetse
1: le se le ka pele se ha o sa bi le so o bua fela nna ka tsela eo e bohlokotse a ke ya bolela go ne ke sa o sala mo gao
0: hey
1: kuena a abantse e salo dene a rolelwele e sale e sale e fela amfoto o tsentse sipadi
0: ha ke tsa
1: bala le dene wena
0: o tsentse le dene
1: ka fetu wena ha tsalo go bala le dene ke ha fela sipadi
0: hey nna ke tsoba le dene nna ke go be se
2: se ka mo mandela butlelo butle a se nna go ya go bala le ntlo go tlaka pa go tsala rata ba se ke
1: e bo butle pe
2: butle
1: sipadi o nna go ha ke tsebe go gobetse le dene ke la ka ka fani ka tsiba hlala ho bana o ke se ho senya mpa ba o ka di ka pala mai potjo ho
0: kile ho le
1: butle butle sipadi tlo bala ka nna ba ba
0: o ska ba tlo ita skon pampi ka mona
1: ke
0: o se ba hantle ho go wena mpole le go tshwele le dene ba ne tsana
1: nna
0: ho tya tsana
1: ke ba le le dene
0: ka tsena le ho tlo itiri ka nna
1: o ska ka nye tsele ha ke se go ba le dene go be le dene ka le gato lao e le iku
0: sa sa mo le le ke ya ba le ne o ba tsana
2: he jo a go tsipa a go phete hape o re mapalisa o tseng
1: sipa tulano
2: o le shalo he dipa
3: la mo mami e ba ngo dilo ke go ya di gaolotsa nya kaka ba o batla go ita o ka la www.lcdfm.co.za wa imamela yona hona mo

0: Don't tell me that again.
1: Hey, what's that? Go ahead. So ka ke kota jwalo ho tlhedi ke bona hantle ho go ratela se ipati ke re ke sa home
0: ke bile ba ka u tong kham tsana hantle ke na tsi ba tsi ba ana ke di kedi nya ba ke nya na ga ka ka mo
1: fa se fu mo
0: na na fela ka di se ke bo ka ipati wena wa tsa ba nne wa na tsa ma he ha mo bone hantle man ke ke ba di le e mo ke mo sa surprise bile na ka pe le tsa di ding ba u si na ri ga ka ra u di ma na ba tla ka ne go ke Iman, wani o batla botsa. Ke ha ja di ke santse ke tsi fe a lo ga jeng le. Fani sa mo nyala.
1: De er de ha re bonete.
0: Ima o hlalma.
1: De di. Phoso kae hantle ha banwe a batla ke se ipati mo se a murata. Ho phoso kae ba ba beki ba rana ba batla tshata. O mo se ipati o futuhile. Ke bo fana o bone se baka.
0: Ba le ha fa di no ha e a se taba ho ka ntlo ba tswa. O dilo kgwana mo sipati ka o fetuke wa hana mathamaya nyana bo ka ntse a le bua le go fetela a ya le di
1: ah
0: o tla fani ke hona a ntse a go tshwa mathata ga wane
1: sipati daddy sa jwa wa go bana nyetsa ntate fano le melo nje ha se lo ntate ha bufana o le betse mana mo wa no matter a ke o na gangwe ke mapaking ka ga di batteng tsa bo tsi o sa ho bola ne ntse ka o so fe mo tshwanetse ba ha le so fe a se le ngelo ha
0: Oh, what's up, Fanny?
1: I said, oh, no, I can't give me a second.
0: I can't give me a second.
1: Ke mo tshe ke bua ane u bua ntso ntshisa yona na ke tsebo e tla etsala neng ka re mfomo o ntso mpa bua fela tshe ano batla ke mo tshe
0: ka ha ba na ei ha o matho se ka etsi ne ma le le ha ka impopo bona le tshe ding ke ne ke le impa ta ba tsati ha ke tsama ha ntse ha o bona ke me
1: ding na ma ke wena na go tsena ka o fela ha o tla me phetisa tshepisa ha o bona ka mabaka a ho le tedi a shot bona bana ba excuse ba tabufa
0: wa
1: mo ka tabisa mo sadi wa hai present to engwe le engwe ba nga hai
0: wena ka kino na fela e flakatse ska mpapisa le padi a usa me ba kwa ho ka ska mpapisa le na usi bon e mati mai mo a ntla e muna mi kai hantle ntlo ka motho le fatso o ka tswa ho ya pele ga pa yangwe ba ngu
1: ti ta ke ka ngwe sa ke ho le na jolo ka sadi nka haba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka e se go tsena ka ofela ke ke tlamaile hore go pusha go futume wena o etse ntho sentle e daddy o tseba ha le hore o tshepisitse go tweding go pass tebatsa
0: mpo my lord ha hanne ka go ready ke ga bua ka le baka channel bona ma go mpele e ka ba hantle wena ka nkemela ofela ja le ke ka tlhaya go luki ke ta sebe tshelete ena e ka ofela ka ke go ready nya fela bon Hey, Kati, una na kwa shot. Hello, what's going on? Can you go? You go ba pop pop pop. Ni ana how moon? Ki nzi sa di tepe sa kati. Di ha ki sista.
1: Ki. Kau kau na ki muna. Hi. Yale mo pop pop teres.
0: Kwa.
1: Didi, mamela he. Yau tepe sa na muna ka. Di tepe sa utaba na ba tuba sa. Wena utaba du sa. Ma jolo kamure ni uli ni.
0: Ditwele se re ka di bona mahlatsa tsa dinyana.
1: Ke le bo a se mo ke ke
0: le
1: bo. Ke
0: tlo ba le ke yo na go sa tao. O ka le nyalo la ke le na ke se ke nyala le.
1: Wa.
0: Ah no, ke le. Ke le kina tsetso.
2: Hey, memo. E se la ha ke go tshotlwane ka go hopola gore e re ntse re go tshotlwane ha ka.
1: Mhm. Wa ke te go hutse. Nna o na le ntwe le mo fa go ke tsetse. Mhm. Ke a hore. Ha bula le nabo ka sho hape na wa hele re tsholwane o ne ntse a bula ya pudi o ya pudi wa tho a se ka phunwa
2: na no re ke ri phena go lo mpuleng wa batho ba tsene a bo me wa mpuna wa se ba sono ka pudi e
1: sho nnete re tla nya fetse he o tsana ke na re ke ri panya re le basadi re bomme

0: motswaki ke hang fela ka kutwa taba se
1: hey cuz
0: ho tsaetse
1: ha ke tsebo nna ke reng motswala o baneng hona motho ke mesedi tse go mamla ha ke re nna ha ke na motho
0: fela taba ena ka fela ya maka
1: e maka sa
0: a tsere lwe dile jwetse fela go ene no hantle
1: mo yale
0: mo fa mo motse chef yo ka pao
1: o tawe le wena o dumela le batho ba rena ke Philip chef
0: mokala
1: hona le go tla le tlo ntse ba jwang wena madi o dumela o nna nka bola mo
0: o batla o re a tsakenye mentso ka hadu
1: a o imamele lwa
0: ke so re o ga ya motho ka pele ile motho batla ke itse bo hlomong ke phopo
1: bo so yeng mfi ya phoso ya o wa ka chef hona o teng motho phetseng hanne ka tshelang ye chef ka phoso
0: fela lwa o tlisisa gore taba ye ka ha ye tse
1: ha ye tse se jwa
0: go tlhora o go hopola hantle gore taba tsa dinleo ho etsa etse mo hlomong hona go ho le bang
1: batho ba khase ke tse ke le ka ona hana hantle gore nna chef fitlwa ndi yo ntleng o bane nna tsholo a nene ke motseba ha hona mohlankileng ka kana le di chef man na le bonnete bile ba hore a se nna ya motseba tse chef
0: motswala o kgolo ka bophelo ka ofela o bane ke a tsi tsintsi ya tsintsi o tlo ba ba ya leto ha motho ba bo le motho wena empa ke tshwe gore na le go tla lona le tlo kgolwa he o bane bo a ke bona ka ofo shebile o dupa
1: bona ha o tshu ke wa ke tufta kase baninga gente ya ka le yona impuleletse taba ya gore taba ya ka thata thata thata thata go ke amogala ke tlame ya ke fumane bopaki go botlatla bogalo go thola ha ke nthato go bonkaka
0: fela ma di thantsa ke wa hao yena o reng ha o mofa tlhomong a ka hopa gona o le eng hape
1: a tswa ra puleng ha so tla mona go mpona o ha ke tsebo ke mo re ga ikofeng mo mo thabile o ke tshwego
0: ha o nthwe ka e etsa ya ba ya makatsa ni ba le khaka hana la o ka thwe ke a iphile fie
1: o jo jo
0: a o ipola ya o ya mathata ha nka se mbana hela mba dino wa le firi ha una ntwe mohlang
1: empa watsa o ya le khoka tsho bua ka yena bueng a ke bona o se thusa ka leto ke tla ke ke fuma le ba ke mala bo pa ka tla bo ntusa gore ke tswe ka hanya ya ke nya ene ka bo yo
0: kana ha mba le tse ke kipima batsenya mo tsala ke nna le go ke se
1: sentisi
0: ke nna le wena lo ka monana le nna ke tlo fopula gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng e hetsa e ha o ntlo dula trong mona ntse ke le teng never ha e ba tsa di go hlofumane bo patse male po ha e butswela pepete
1: batsa wena ke ga go lebese he wa tswa ka bo nthusi motswala o nthusitse ha bo fela ha ke tsebo rena ga nne ke tsa jwang ka beng ka tsa jwang
0: se ka tsenya ho ha
1: ma ke yona le ntse ba motswala o sa ntse ntso se tsetsa mona a bore ka mo ke bora ile na ha e ka teng
0: ka
1: hala ke di tsimi ha e fetse
0: ko tso o ye o mo ha foka sa re bona o tsone ka mo
1: motswala ntho tse di etswa ka tshelete le wena wa tsi
0: a ga se
1: nka se tlwele o tshwenya ka halo go neng mo ha o na le tshelete e fetanya
0: ka moya motswala o na ha ne thata ho rena ho etsa tsinne mo ha le ka ba ba ba tshelete e fetang le fatleng ha o sena molato hona ona ke o tlameletse
1: kazi
0: kana ntho re batlela mo go rena re tse rena nnete o tsala le yena mo a ipatlela nnete ha e mo hla ebile a tso phelong ba
1: tsa ha mo tswa mo ke le nteng go re ke stona hana a ke hopola fa gore nka nna ka lwa ke mo sebetse neng ka ne ke jwa mpala ke ne ke ya lampu le ke bua mo yena
0: ke ne ke fima ka bo mo tswala nai ha na sa ke fela mara ntse ka o bela nyona brief e out breathe
1: ke jwale he
0: ela le fo se hore na o itsa etse le jile eng le di phewe mang ke mang a o tlise di tsona di jotseng
1: ba ke hopola ke hore tsa tsindo ke re rolo re tega we
0: e ye
1: ya ba ngwa ha re mo tla
0: mhm
1: ka ndula fela ba ya ya ba o ngwa thadi
0: mhm
1: ya ba ke na o ma no man di jotsena ka ntseletse na di nyane jowe What's Mosola? You tell me the clamber did you wake in?
0: Bait! Bullet!
1: Mosola put you on a tampura!
0: Ah! Go bullet!
1: Heva!
0: When I'm really must get to hatch William and Rat!
1: Ya hoop!
0: Well, look! Hmm! Set a ham on a nutty, a car on a little pose. Bam on our how at you. Hunter, foot off from a mother away.
2: When a synthy, on a little bit of a

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: kelebowaemonnaaefane
1: ke yona jalo sa batla go nka lenyalo la e le nna kitseng ke nyala
0: dipoetno
1: ke a phetisa ke kena tshebetso
2: he mme mamokwena itse fela ga ke utlwa go thwe tsholwane ka go gopola gore e la re ntse re tsho go tsholwane ga loka
3: o tseba ke te kobitse nna go na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke ithabetse ke ya gore ga a bolaya ngwane le wa motho
2: o ka sho gape
3: nna wa elelwa gore tsholwane o ne a ntse a tlo go bolaya puleng o ya puleng wa batho a se ka a phonwa
2: ke nagana gore ke re iphe nako go le mmona puleng wa batho ba tsena ao mme mamokwena wa tseba ke sono ka puleng
3: ee sua nnete re tlamea re mofetshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneng wa motho a ya kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le botsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mamokwe re le basadi ba surprisevit
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprise bile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe batla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se pote le kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprise bile rere no to gender based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke be ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie badimongona gonna utlwa
4: ditsie badimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tsatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofano le meloije ga se rengelo ng tate ya bofano o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena e ka. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

hlanahlana ke la modimo ga wa pitch le patelo mo hle ba habile ka surprise bill go tla nisa ka gore na ho ntse tsahala di ya ka haolo ke ketse tsholo go le ma shumatsa le ntse supileng nyaka na fe.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a seta bare ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botsa gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo braaka empa ke maketse gore ga ke so mone go tloa otsatsi leno o ne o monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso a se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bra mogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
2: butle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a satle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o komplele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please
0: my leader kona
2: thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeletlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore mona o ko mo tloelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jale ke ile ka re nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: lephetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia gowa tseo wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeo
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a butu waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Re ka re le bohela sehlopha sena sa Senegal sehlopha sa kwano Afrika ka hore ba hlabe di ntla tse hlano tse leng hore ne di bohlokwa haholo ho bona hore ba iphumane e le ba bang ba tla kena jwale ho ba ho qetela ba mashome a mararo a metso e mmedi, mme ke dumela hore se re tla emela dipapadi tse tlang ho bapalwa tsatsing la kajeno, tsatsing la hosane, hore groupu kaofela di felle, mme ha di felletse re tsebe ho bona hore na ke dihlopha difeng tse robedi tse leng hore di tla fumana monyetla wa hore di kenelle jwalo ho bana ho dihlopha tsa mashome a mararo a metso e mmedi. Empa ha mosebetsi o motle ho mokwetlisi wa naha ena ya Senegal ho ya ka mokgwa a entseng dintho ka teng. Ke bua ka mokwetlisi Monghadi Pape o entse mosebetsi o motle hobaneng sehlopha sa hae se kgonne hore se hlabe dintlha tsa bohlokwa tse neng di hlokahala e leng dintlha tse hlano kaofela, mme re bona banna ba tshwanang le bona bo Diouf ba kene ka lebaleng ba kgotsofetse e leng sebapadi sa mehleng, foroso ya mehleng ya naha ena ya Senegal. Ba entse mosebetsi o motle haholo. Ntho ka gore papadi ane e ne le pakeng tsa naha ya France le naha ya Norway e leng bona ba group ena eo leng gore re sebetsa yona e leng group I. Re bone gore papadi eo e fela ka dintlha tse nne kaofela ho ntlha e le nngwe tsa naha ya Senegal ya France, mme sebapadi se hlabile dintlha tse ngata papading eo ke yena Ousmane Dembele o hlabile dintlha tse tharo. Ha re kgutla re tla kwana papading ya rona bosung ba kajeno, re bone jwalo Guye Pape le yena a hlaba dintlha tse pedi, a hlaba dintlha tse pedi jwalo a tswa bankeng ya naha ena ya Senegal. Mosebetsi o motle, a hlabile dintlha tse pedi jwalo ngwana mme, re bone hape a thusa go hlabeng ha ntlha e leng a hlabiwa jwalo ke mohlankana ena e leng yena Alimane Ndiaye, mme ho a bontsha hore sebapadi sena metsotso a e fumaneng gobane o kene jwalo metsotsong e mashome a mahlano a metso e tsheletseng o sebeditse metsotso a e fumaneng ka tsela e ntle haholo, mme a sebeletsa setlhopha sa hae sa Senegal. Re bua tjena setlhopha sa Senegal se kgonne go tlaba dintlha tse nne kaofela karolong ya bobedi ya papadi, mme he go a bonagala gore setlhopha sena sa Iraq ba tshireleditse hantle haholo karolong ya pele le ha e le gore ba ile ba bontshwa karete e tshetlha e gobedu, mme he gona go a bontsha gore metsotsong e leshome le metso e meraro ba ile ba bontshwa karete e gobedu.
1: Ke tata fumana molaetsa o tlhaga go ntate Tichere Mbangula o re ke botse ha ile mona naha yena ya Senegal e kata o hapa tjenana ebe o fihlela mothating o wa hana jwale re ka re e sentse e kene ka hara ho tsena tsa third place, tsena tsa third place kwano, mme ha ke tsebe hobaneng ha ke sheba kwano mona ke fumana hore e ka kare ba ile ba tla ba e sheba ka lebaka la dintlha tsena tse ngata tseo Senegal ba di hlabileng e ka re e ba thusitse hore ba kene hona ka mona ka ho tsena tse robedi tse leshome tse kalang tse ka hodimo.
0: Re ka hlalosa fela re Senegal e kena jwalo ho tse robedi tse ka hodimo ka baka la hore ba se ba iphumana bana le plus two, mme plus two ena ke yona e ba beha maemong a matle haholo. Empa seo nka ka hlalosang fela ke hore ha re emela dipapadi di felle kaofela, empa ha jwale Senegal e iphumana e eme maemong a bohlano ho tsena tse robedi tse e leng hore di tla kena e le tsona tse sebeditseng hantle tse tswileng maemong a boraro mekgoping ya bona. Empa he dipapadi tse setseng re ntse re na le papadi tse pedi tse setseng e leng papadi ya Algeria le papadi ya Croatia e leng gore ke dipapadi tse e leng gore ha ba ka ba hlola le bona ba ka iphumana ba na le dintlha tse hlano kapa di dintlha tse tharo. Jwale ke ka ho ke reng ha jwale Senegal e kene go tse robedi, empa re tla etsa qeto eo hantle e le gore dipapadi kaofela di bapetswe, mme re sheba gore na ke ba feng ba hlabuweng dintlha tse ngata, ke ba feng ba hlabuweng dintlha tse nyenyane, mme he ka mora moo e tla be le gona go etsiwang palo e felletseng ya gore ke ditlhopha di feng tse robedi tse tlang ho ya ho tsa ho qetela tse mashome a mararo a metso e mmedi.
1: Ho jwalo fela mamidoka ya rateyang o se ka lebala hore kwano SABC re hapa haholo le SABC Plus setleng sena se a ditlhodisa sa tlhodisano ya FIFA World Cup. O ka ikgapela e nngwe ya di-PlayStation tse hlano ho tse nne ho bobebe. Downloader e ngodise bapala hapa. App ya SABC Plus ya fumaneha ho Android le iOS e downloade kajeno ke yena ho tlhodisano ya FIFA World Cup. Araba dipotso kaofela mme o romelle o se ke wa fetwa. Downloader SABC Plus hona jwale mme o bapale ho hapa ho na le melawana le dipehelo. Kgaitsedi ya motho ke bitwela ho wena ke a leboha le kamoso.
2: Away mohape wa lefatshe wa FIFA 2026 o fitlhile go tlisetsa motšheso Coca-Cola fan park e gaufi le wena sefetwe latela Coca-Cola ZA.

0: Holy social sibakeng sa 411 le di ticket we ikutlweletso hle ka Coca-Cola
1: bafana bafana
2: munwa bafana bafana ba ile ka na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.

ang inayong imali, LPK Life X, DJ 9.8 SA, Cardinal X25, Pelitonic SA, CK Music, Hashtag Patitay, sabitong ikat yung alisedi ka na buslano, Beking, sinong wanang-wanana, kundi kailin yung magasin. Hello, hi! Olo jalo ho jalo, olo silengo, olo musibising, olo lapeng. Analuena, rekao hangwati ho kayo lungo, sila ho kayo lusimbele besimbe, di sabalo sa lisa di kumusolo wahao.

0: ngihlele nawe 806 emaXhoseni. Avuyile amaXhosa mntana sekhaya. Ikontinenti yethu iyasebenza. Amen.
1: Lady Soski, Lady Soski. Baphela wena sibudisaka. Alala, alala, alala, alala. Tshwere mrena ka mwana ka number 1 ka mwana. Tsama le mfana ka mdisi mwana. O tshwere mnate, o tshwere mnate re le wena. Ore nya le shumele ntimeji. Ayo jisa joy. Danko.

0: mo na sa mali imo. Okay, mas si Chokos, eh. Kanya la lady ama sa mali si si mo kong papish. Baka hamba ju, baba yung tuta pambil. Ay, kala hana pala siya na wisi. Dabi na ba, hore o hambe wa na wisi. Yo pula le doctor re be khone e boni sa hla e kwana e sa hla e kwana e sa hla kwana ho le kwa doctor re be malope a jwa ga ba juba ba e tsuta pambili ah sintwana vale Sebele se ke ratse ga le sedi shebe metsotso ke ba shebe ba bere le metsi ba go pele re kana ho rengana le shebe le metsi medi ke la go kela ladies of Kalai to cast for your best the baby girl o ma metsi sebele so le ke tinga le motse ma shime ya tsile tseng le metsi tsile tseng go ding ena ya pupjane ene te ho e jelo go tla tla utlwisise hore ke monyaka fela go ding ena ya re leng ho yona jelo bile ka ha re bile re ntse re ke tika go di ena ya batsa eya una tshu doctor Jwale boledi ama bosisa bosisi le bo morumba pitshi hana ba mo mamela kana go yo ba ka ba sa le ka mo ballang ka tempineng yena
1: ba ai ba so wetu
2: so wetu
1: kwa ulanga le khubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM ke mo le Hey Malise di FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Malise di FM le ketika dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng le le teng ke molelo
0: Ane teke yona e re hle ena tsebeletswa le sedi ke bolelo mme di hopule he ho ho sane di tsela tso hle di lebe ka bana ka province in northwest tika Rustenburg mo di ntodi tlabedi tsa hala teng e mo ke tiko mo holo wa Azia kala Azia kala fest e tsa botse ba hore ha o fete ho bana ibile le manane a o sane ga tabeng se hone letsa hore na ke deficiencies di tsa hala ho tlwa nana ngela rona la re ka ofela ho tlo re nyana le shumele metsi e medi ho ya jwa lo manane o hlatlala te la he ho fihlela ka kgitla ho renyana le shumele metsemere ya go jefa ho le monate go simorao tshebeletso le sedi ke be ya o lebala ni ka tla bentse rena le wena we so ho bona sa ka nga fingela ka mo ka tla utlisetsa iketsa halo tsohle tsetsa halang ka mono ka Rustenburg sia khala ka mona ka San City o tla utlwa he mana neng o hle ho tla ho renyana le shumele metsemere ho ya so ho renyana le shumele metso e medi ka kgitla bosiko
3: Bumam puti ba bena nan tsengata o setlela bu ikemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bumam puti mo putsa wa bona calling black label biria semmuso ya fifa world cup e etse di tswe bumam puti Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18.
4: Kora hulo ha Shoprite le ka shop. Ka di low do my deals. Jalo ka 750 ml e fe ka pipe Yasmin of 1818 ka pa infusions vodka ka 159.99. Le di 6 packets e pe di 355 ml ka birria Corona extra. Ka 195 rand a fela. O buloke 45 rand. Di fumane o fihlela ka di 8 tsa July. Ha re ke se se ba ka tla so le matse 18.
5: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E ka pama se di swa maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa di tshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswaelehileng
1: Hey! Hey! Hey! mokwabo wa setso le puo ya Sesotho.
2: Lesedi FM. Ke molele.
0: Alright, metso sekele se bele metse e go be di pele re ka go rengana le shebele metso e medi. Ba go hopola he hore hore nyana le shebele metse medi o tsamponto wa celebrity ke pitso tsumane. Re tla go hopola le no fetlele go rengana ya bobedi.

0: Naledi epesara mane ine go ke sipira monate empini Cmax Athio Khosinkwe ze apire monate bisang aruki mdanzo emashime amabidi ile mesebe rarometso super re kana hore ya pele ke mogatlelo wa pele wa le monate nna le bisang aruki adia roro pa ke mafela be ke ke motsoga ga jeno kodi ena la matsatsi a mashume a mabedi re metso supilenzi ya ka ntla ba monate ka jeno ka mane ka Rustenburg mabedi tla ba monate ka mane ka Rustenburg o ntshwagele a o ntshwagele hle akise pijara mane ne go nketse pina monate bitsang ka hore ke impine Cmax Theo Khosinkwe umdanso mashume a mabedi re metso meraro metso supere hora ya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate nna nae o lebitsang ka gore ke dear ropa re a leboa lady soski ka le monate nna nae o lebitsang ka gore ke a party time ya kwano tshebeletsong e ratwang le sedi fm le sedi fm ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae hotle mo e leng gore o mametsie na tshebeletso o le gona teng mponto wa celeb hashtag ha mamela re tlotsa ba monate ka jeno ntle le tshitiswa eng kapa eng ka mane ka Facebook ke ponto wa celeb at lesedi fm lesedi fm ke molelwa o na le tlotlo le utlwa kwano re na le pina tse monate una le pina e bitswang ka gore ke kuzulunga sapta o teng kwano talita go le sedi fm ona le pina o tla itlwa nako e ntsetsa mo yamone e bitswang ka gore ke lo ke pina ya dj Denny Dag go le sedi fm 6 bantwine mama tula take me higher e teng trademark djs a tsebeletseng e ratwang pabi phuka ke pabi phupa ka pina monate o na mona o na le zinqumalo thulamabota kona ka santsa go thulamabota ka gopola pine nngwe e ntate stana ile nga ntsha na makhatsi e bitswang ka gore ke thulamabota ka morapinane e bitswang ka gore ke e bitswang ka gore ke movie na le pine ntate stana ile nga ntsha na makhatsi pijana mona e bitswang ka gore ke movie ka moga mono he ya ba bantsha pine e bitswang ka gore ke thulamabota ye are e be de ha gampa ya gitla thula mabota batho ba thula mabota ba le ke ya o tsiba ba le tsena ponto ha sa ke le bo e bona ba le ba thula ba bona ya le batho ba thula ba bota ke ba le sele pia ho e sele ma morao sele na go tsane tsa bo tshetshela go ba re ponto sele na go di fe
1: e ba le ponto wa selepo ho tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: ha mamela ponto wa selabo sebeleseng e ratwang le sedi fm le sedi fm ke bolela wa ratwa wa lelo kae kapa kae o tlhomeleng roma mesena sebeletso o lona tema shema mabedi metso sepelo hora ya pele ke mogatlelo wa pele vele re ya so re ya tsamaya ka nkano hora pele mamelihle horinya bobedi tlabe go siela mo nateng nana o le bitswang ka gore ke dikalaneng kae kapa kae hotle mo e leng gore o gona teng a bakete ka lesatsila tsalo ka jeno happy birthday to you keteka bonetseng matla go pate batlong a batho ba sa batlong o bona o thabi ayayaye mabane mane ke ne ke na le basebetsi mmogo le nna ba metlheng re dutse gore monate o kile bona mamedine nneng go monate go ka dula le batho bao e leng gore o qetana le bona gale bua ka mosebetsi le bua ka bopheng dia o ramaise na jalo le padimasup hai padimasup Very sense of what I'm talking about. I'm not sure. It's a good idea. Can I lay a monad? I'm talking about Tatimu Hacha. Tatimu Hacha. Rutimon, one at his one. Someone in the world will tell about two hours. One hour, Ashola. And then I'm going to lose about Ashola and Hahulum. Ke ka ho re ikutlwang ge la khatelwa maikutlo ka paka sa phutulweng a re ditse le batho na he re tloetse batho ba ga ahlola mane twa hore re tloetse o phela la batho ba ga ahlolang a ho yona le kenyantsa sa khatelwa hore tatoga ka dikolo o tloa fela ya Facebook. Sontso ga my new baby, sontso announcer wa bua. Ha ntwe heno la ga kwala eno le post. O ga ka koloi wa e post. Le friend e ntsha wa e post. Tsaba ntwe ba kwa king ke le tshuo la hore o tloetse o ahlolwa go re jwale wena ka senyesimane re. You want people to celebrate you all the time. Kana go tsohle. Philons ka ba tsotella ho ketekwa. Ya ke le letsa kwa ba ro sila pot. Ro sile gona na ke batla nene le lutlwe fela se re bona ka dikoganto re he ponto ke le tona mane. E ponto ke CEO ya o kae kae tshwana o bua ditaba tsa rona e batho ba ba loya ma tsho ba loya e batho ba loya re tsaba lo go wa dikatse ka jeno e batho ba loya ba se be di sa di powerfulo tsentsweng ke modimo hanne tsa batho a tsaka batho ba ngata jwa ba se ma tsaba dikatse. Mamedi ke batla ho bontsha mo mamedi a le momfela hore ntwe ke buang ka yona a selesharo mamedi a go ntetsetse go njwetse hore na ke phoofolo e fenye na o songwe tshaba ka lebaka la menyenyetsi ya hore batho ba e sebedisa hampe 086 000 3084 086 000 3084 empa ja o jotsa ite motho a sabang ruwa ka tse ka jeno na motho a sabang ntweba tadi oto bona bona ka go bona motho a nna nara motho a sabang o bona soholo ke ntwa khao bona le batho ba se ba se tshaba bane ei ke batla mamari ke batla go ikeke ke ikapela dintho mona ke batla go utlwa ke batla go botsa mamari hore na ke ntwa ena sa e tshaba fela ka lebaka la o sebediswa hampe le se di fa modumela
3: ei bra pont
0: e chapu
3: hey rotman o bua yong
0: ei
3: batho ba sa ba shapala ka tshintshi wena go rua ga ba bula ente batho ba tla ba ntse mare le tsa bona di dangerous
0: eh
3: ba khona se be di sa le phoi ke phoi go le phoi tshintshi tweba ha re ke le tsa bona mare ba palla go go ba be le chalete ba ga mpa ba o futa ba o tla ka tshintshi go go o ru go tswafa ha ke lo ha ba o tla ka tshintshi wa tswafa e tsama e ruwe
0: dile dino nyana tsena body boss go go sena la sebedi
3: ha bana go tlhola ba tsaba ntse mane ya ka se ba bola ya mbathu so e ba tsaba ntse ba go tikhama sho a ge dina ba batla enna ba palla ke matswaka ntle ba kopana dikelelo tsa bona ba sha ba tlhoba ba ntse bana le mona ba bolaya bana le litsifa ha ba go tsofala burugwa ga nna ke tlo thata ke ma
0: ke la ba utlwa
3: ha shapo ena bru
0: Madi ya bela mehala ka kwano ntho ne ke buang ka United dumela
4: Ponto
0: e shapo ke
4: ye nna ke tsaka ka tsho pulo ba ka ka ofela ha ke ba jan ba tsaba ka tla go hula hula mo ha e se kwa e so di mantu e ka re ke motho e re ke e ha ke wa mo e ka re ke motho
0: a khona ho thu e shweletse monyako he so kwa na be ke 50 leng
4: ha ya nna ke di tsaka ka ha ile ka tlhong e ja boya bo ba dikobo ke engwe na o a tsuwae ga ke batse teba roto ga ke batla go sa ba bona tsebenyana tsa keng ka nka ka ka se ka tsa ke batla ntse ke ya
0: o ka mba wa rekela dikatse chefu
4: chef
0: a e ke le bua o utlwa
4: okay mama di mlo ke a ntse ponto bye
0: Ai mamedi re tseba ka seja e ja ditweba ona ba le jene batho ase ba tsaba ho batla dikatse dumela le seri
5: Ponto Silevo
0: eh huzo
5: mora e dira mbapa
0: chapora
5: dumenge tswali
0: eh
5: Ponto ke tsaba ka tsika pula ke tsaba ka tsika pula e o a ke tsebe ke tsaba ka tsela
0: eh boholo ba lona le tsaba dikatse mane he
5: ke ka di le tweba
0: eh
5: a ke go ba ga mona ntwe ba ka teng go kola
0: eh
5: le nne ga mo sia ma ga mo ga go ba ga mo ga nyi
0: eng o ne o utlwele eng ka katse o bane ng o tshaba katse
5: ga e sa re utlwa bonyaneng baka pont
0: ombo wena ompa o e tshaba fela ke batla ba e tshabang ka mabaka a go sebediswang
5: le ka tsela e o le reng ga e ka palamela ka godima ntlo ka monana ke tsamaya ka godima ntlo ka mona wa utlwa go tsamaya mao go sheba ke kae
0: ke le ba utlwa
5: Bonjour.
0: Mama se se re FM. Hello, Dume.
6: Yeso motho.
0: Yeso motho.
6: Mali mwaka ona lwane le ka tsi ka ofela ntse re di platine kwana. Ona le platine ka tsela na bese bo ke help me for.
0: Ya lwana le ka.
6: Ya lwana le ka tsi ka ofela pontu alwana le ka. Ya botsa mhlongwa ke tsepa pala le ka mix.
0: Si.
6: Alwana le ka pontu alwana malume alwana. Lilo ke ka mo ba alwana le ka. Ha re tsina mali mo ka ene ke. Ara dilimi ke ke di le ke mo kana ke tsena mali mo feletse ka. O tsheng ga ya nna la tsala ga la ka. Ke a bona la pon.
0: Ke nala ka tse tse four. Tsika tse ya go be. Ke nala ka tse tse four.
6: Ke go le ka wena mo go le tsa la makolo ya bo da di ka tsa ka da ka di re strati.
0: Wa wa tsama ba neng ka tse tse tsa ka ke ba neng di ga.
6: Ke la pon.
0: Ke dilo to go pong ka tse tse ke tsa to go pozi.
6: Ke
0: a tsira tsira tsa lata le ke e shele tsena tsa go pala sitse. Ke tswala ka pela ka bona ke a tseba dija ka e dietsa dietsa dietsa. Last mona ke a e kene ka tlhunke ga ke na tabalwana bile ke tlo e kwala ke batla go gisetsa boshanyane mo ga ke sendire shane ka tsie. Ke ba dinya.
6: E ka ba ga le mana o di ri e be ka tlhunke na kona pondo ya ga le ba a dire roba.
0: Empa le la tlo go pala sitse mo ga ga makeshini ka mo. Ho tlhunthwe le yetsa.
6: Aidor
0: war war war ai pontai ku. Di tsalo na bi di levelo ka bana.
6: Ka ka ku. Ka ku. Ai ku.
0: A re go bana go tshwarele ba gela ga letsang ba ukwa. Tshwarele. Bo gana ga ntiba go kopela go tshwarele hle.
6: Ai ku ra por ka di ka ku. Ka ku. Ai ku na ye di pele ka.
0: O fumana mahlwana tenye ka re ya e ka gana le mabeste re ka re bo ishe ntwe wa ba ne ntsha ba jwa ka ishe ishe bile tsi
6: o ka wa ile dilo le mushumo ba tsateng a la eta pont a e khona ka tsaya ya
0: ya a e khona ke simo ka ntsi ka re tsa ntjini
6: ka ke pont
0: se di fa bu be
7: ho to pondo
0: e chapo jwa
7: e chapo jwa ntle to
0: a chapo ra
7: a bana ba ka ngata ba re ke life cycle
0: e hlalosa
7: ba ke life cycle roto noa ya roto roto e ya o ite
0: lo santa de radio ska thula
7: eh ha o phira jwalo ba bona boloi mo nna ke le ga le le kisa ke plastic plastic ya ka plastic
0: eh
7: plastic ya na mandate
0: Eh,
7: po follow aina kotse. Po follow e phela cycle nya bophelo ba motho.
0: Eh.
7: O tu mona le tewa. Noa le le kisha tewa ti.
0: Mona le go tsaka. O so ka wetsa halwa ke nthotsetse letseng batho ba ba.
7: Tewa, ile le kisha bohlaso. O ka se
0: tsika wena. Amela, mamela go jwetse tweba. Tweba. Noa hona le noa o thunki hana o ibitswa nge mo senene noa e ja ditweba o keke be wa bona masumu ja ditweba ntati
7: keke
0: so ha re ska ra re noa e ja ditweba o keke be wa bona masumu ka pa noa e bitswa nga hore ke tlhware ka pa noa e bitswa nga hore ke eng ana noa tse di bitswa ntse mana o keke be wa bona di ja ditweba a o ka ba wa rata
7: diboko ba kwa ke sebodu
0: yes diboko di ba kwa ke sebodu ke batla o tatabenya hawe wena hawe noa ja ditweba asi di noa ka o feletse ja ditweba
7: dino nyana di ja diboko
0: eh
7: o uta ke life cycle a dino nyana di tlala ha o tlo go lobwe ka dino nyana a ba bana tlala ha o ma bana lla ka o di mantlo o bitse ba profeta wa foka ka o di mantlo Oh hey, hoetsa la kana go go se.
0: ntho o ibuang manele ne ntho o ibuang o bua nnete haholo ebile ake a tlhole maikutlo a ga wa utlwa gobane go ntse go na le ditadi kapa ke re megodutswane e bakwang ke matlapa kapa diteng
7: ntate
0: ne nne motho wa bona megodutswane le mengata ha hae e ya kwana le kwana e bakuweng ke matlapa kapa ditena ba sa nagana ntho tsa dinana jale ntho tse ke tse o di buang ke a di tlhompha ke ganane le tsone
7: ntate kwaka
0: empa ke batla re boele gape re tlhomphe maikutlo a motho e mong ya tsebang gore na o ile a etsagalelwa ke eng gobane a se dinowa ka go fela tse jang ditweba
7: ntate kwaka
0: kere gona bale tsenana ke ge ga o tsebe boemo boo bo ntate e mong a buang a go na lwana le katse ga ke ga o se lwane le katse
7: ga ke se lwane le katse
0: ke yona ntho ke e tshwang ke re ga re se ka ga ba tlhola gobane wena ga o se o ka o lwana le katse
7: ga ke ba tlhole ke re nna kile ka lelekisa ke plastiki ke re ke re ke ya kwana plastiki ya bansetse morago plastiki ena reketsa motho ga e se o ka etsalela motho o mong
0: ee
7: ke ne ke tlhako tlhalosetsa ntho ya gore nkile ka lelekiswa ke plastic ya mazimba e ya mazimba e bitswang teno ote ke goslow ntate ga e tala strata ntate ka e bona goslow eno e tla jalo ntate e tla e matha e lelekisa kere ga kgona ko go ke suthe ya nthiba mnoto o mo ya go swatlhaswatla mnoto ka e tlotloga mnoto ona ka ya gotsaata mnoto o gantle ai ka utlwa ke ga kgona ena plastic ena ke e gongweletse ka matha ga sia jase ona mo ne ke utlwisa moo ntate
0: jale plastic ya delolekisa ompa o dumela gore ke life second
7: ne ke etsa gore ntho mo le ngwe e tsaleletse motho mong ga o tsho jalo
0: kopa o botsa bana ngwaneso wa tseba ke batla o botsa ke kopa o botsa e se ka mpa ba airtime ya fela o mmametsa ke re
7: ko mametse ntate ponto
0: go na le batho ba sebedisang bokgoni ba bona hampe ke bua ka moloi e seng baloi moloi moloi o kgona jwang o fofa
7: yona
0: ntho ke e tshwang ke re re keken ra re na le bopaki ba yona
7: go
0: na le batho ba sa ileng ba tshwarwa ba se ile seriti sa bona ka ra malapa ba tshwarwa dibakeng tse
7: dingwe
0: utlwa o thwe nka o etsetsa motlhala ona le nkgono a ileng a tuma golo nkgono ma mosesa nakong tsa ofe a ileng a tshwarwa thabeng mo bašanyana ba neng ba bolola teng ka gore a bosupa gore ntsa mantsi bua bana ba ga bane ba tseba le teng ka jageteng kapa ka lapeng go fitlheletse seriti sa e sa mmannete se fumane ya mo e leng gore o ile a tshwarwa teng
7: ntate kwaka
0: so ga ke batle gore re bue ka re a e belaelela gobane ke tse ding tsa diketsagalo tse e tsagalang
7: ke ntate setsokotsane se kile sanka motho re moshebile sa mme ya godimo sa mme ya fatshe
0: o leshano
7: wenaangang ke bolong a ke bolo isa mannete fishinia o tweke ga sta o tweke ga sta tsukuta le sa mong ka fela sa mme o mo ka ga melodi sa mme o bona sa fitla a ka ta mme o bona sa fitla sa mo jatlata mo a tswa meno fela ya bontsa phela ba go tsa tsa mokola le meno motho
0: tsukuta ne tsanga ga sta
7: o tweke ga sta
0: ya le bonkwa
7: o tweke ntate majenge melodi mfišhining
0: ke a leboa ka
7: boeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: eng o tswa batwale ya ke go tswedi sireletsa o tswa batwale
7: yo ke la ga bona fa rikile le ga motho ya bo ja direte fela e se a le tsaya ya ile ntja ka ja fa direte mo ka ja ndo le bitola longo tse go le tsaya fela ga le bushi ni ntwe e le fa rikile ntate ka ga batwale yo ga ke sompa tsena ka le botlhongo ka ga no mo ke ri 10 mo
0: Ke le mokwa.
7: Tangi ndate.
0: Ke o wa tsari se potsa matadia. Di bela le se.
8: Hey, tena.
0: Eh, jabulwa.
8: Ya ke tsona mkhoti.
0: Mkhoti.
8: Mkhoti bua ntse ntusa man.
0: Ana kwe.
8: Ke tshwire ona gwali. Taba tsaka e bile di. Taba tsaka di le mkhoti nan.
0: Ha yetsa ya khoma ntlo ya khoma.
8: Hey, o bua nthengwe ngwana ra khadi wa ka ba sa le mapola tsinkwana wa mutshimane ke mele ke mohulu a ri to ba ita ho yana i bona ntle khoma i bla u di mai i mu jaminwana
0: eh
8: eh o bua ke se ke tsama mogotsi na
0: ke simane
8: ya le ke tsela le ke tsara bana
0: a wa ski simane
8: a tsela le tsara bana mogotsi ke eng khopotse ha re ya o tsatsa man
0: o tla go hopotsa le ha sasa
8: bona last mo na direti le ntjo bufu skola o tlo ke ke bila ka skolo
0: o ingile ka o my friend
8: tsela ke
0: ingile o my friend
8: a tsike ka patala no a tsi jopeyi
0: e ke na o ingile o my friend
8: bufu yeo
0: eh
8: eh so po nya batho bana li mirire ni tenya le tsa batho di kama
0: jwale ha le batla batsa ba di fetse je
8: ne ba vai batho ba no man eh ba bangata man ama vai mkhuti ama vai ama vai eh me ke ba se bile le mona tv ba bang mari simbana ba miriri mama ne mona security ka tsufutwane maobateng ba sina habana di batho batho ba no ba re tsige te tsena tiri ha o tsama be diri klap ene ke malaiki nyana
0: e malaiki era go di sa class
8: dilis gela ntse se ba ine tikwana ba isgela ke
0: ene ba utwa
8: mo go tsi ente ko rata
0: have you two rivela le seri le seri ya fa 086 0003 0084 di ke kwa lo reng ya pele hai e la nkata utwa ke mo go ke gata o sebetsa bo siutjene hai e la ntshwatla bua ne hai hai ponto dumela le seri
9: ponto
0: e chapo
9: le ga di ponto
0: chapo ra
9: ponto kana bo shume ba nna ponto ba tsa go etse na go itse mo solo tari ya ke na di ma maleti ba tsala na di se di se mo ngateng a kwa le ntse tsalo na wa tsela ya tsala do
0: a ponto
9: a ne di tsala ponto na di ke tsiba ka nna ponto di bua ka di tsa seng nna ya ke na ga tu it ma maleti ba tsalo na ga ta ma mela e tsa ma di se mo ngana ha o kwa le ntse tsa di kwa le ya ga o fela ntse di re le ka o sala di ene tsi e ngile taba e di tsela kung ya ka homa ya homa ya o pwetsa bona e bua ba le ya tsona go batho ba se bakutse batho ba se bakutse e di ponto
0: hai ke le bautwa
9: e ka nge le bo
0: a go tsaya tso sa ngi busi bika pa ga nna di nthontho
9: ka nge di ponto a ka nge di ponto
0: ya go ra ile ra go ra e di mashora ka pere ke mo khatela wa o qete rapa ponto wa sala bolo seria FM ke mo lela wa rato wa le

pedi a re letse e robedi metsoso ka morago ra ya pele ke mokgatlhela wa oka ka rrapalaponto wa sela botshebeletsong e ratwang le sedia šhake ga ke tsebe gore na mo o leng teng ka go ka iketsang empa ke a tseba gore go na le nthwane nngwa yangwa tseba berekile ya mamela jongwe um batho ba ba tsebang sengese mane gana bage ka dikospam ba re go na le nthwane o yesa ga ke tse go na le ntho e o yetsang yona ke mafelo a beke ka je masatsi a bašomi a mabedi le motsesupi ke a phupšhane 2026 gatlhela wa oke ke a tswa ke a tsamao reng ya bo tsatsi le monatetlhe ke mafelo a kgwedi o na le batho ba gotseng ka pelenyana ba di-25 ba bangwe ba golela bobedi ga ba agena nagana o swentse sekoloto bane fela go gola tale batho ba bona kgwedinge ga gona batho ba kwatileng jalo ka ba mafelo a kgwedi ga gona mofuta o kwatileng jalo ka batho ba mafelo a kgwedi gobaneng ba tla o fumana tšhelete ya bona ka la bobedi ka jeno ba kentswe pressure ke batho ba di-20 ba kentswe pressure ke batho ba di-25 ba kentswe pressure ke batho ba fumanang tšhelete pele kgwedi efela jala ba kete ka letsatsi la tsalo ka jeno ya pp Happy birthday to you. Mamere ke tlotla ke o fa dipina tse tharo. Wana tlo re jwetsa rena. Re kena mafelong a beke ka efeng. Empa pele ho mohe. Ke batla go njwetse mona. Ke batla ba mamedi ba ba hlano fela. Ke le wa thusa motho. Ha o qata o thusa motho, aba o fetuwele. E ka ba mothusitse o fumana mosebetsi, ka pa hona ntho mothusitseng ka yona. Ka moramo motho o aba o fetuwele. 0863003084. Na e teng ntho ya hore na o kile wa thusa motho ka mora o mo aba fitla o fetuwele. Ona le batho ka jeno ba seng ba sa batlho le o thusa batho go fumana mesebetsi a sa batlhong ba thusa ka le ka letswai fela gobane batho ba bangwe ba qeta go thusa manae ke bua le monne mongwe ye e leng gore um o senyeditswe mosebetsi ke motho wa mo thusitseng motho ena ke a fitlha a iketsa motswalle wa beng ba bona nana motswalle wa ka nna beng ba ka ke bommema montha nna beng ba ka ke bontate sephelele e be o ntholola mosebetsi a kata o ntholola mosebetsi be nne ke le o senyetsa mosebetsi iketsa metswalele 086 003 08 re rekena jalo o triple play batla utlwa batho fela bao e leng gore ba ile ba etswa gampe

0: ke la fela ke a resort ke tlega se ke a kae ke kopana le bona bo ponto ke tabisa ba mona ke le bona wa ka bona ke patetse nye
1: mo sole ka go lwa committee ke rekeng kwa sole ka rulwa
0: committee ambe
1: o committee
0: ambe ke ba be a ntle ke ba be a ntle
1: patela position ke batla ba matshwaruwa matlotlo nna mo mo mo kerekeng a utlwa
0: wa qala wa qala wena go batla munyako mana no thibe ba kena le batswa
1: a bona ba le position tse ke sa di batle ya
0: event eng kwa na o tiba patala ba ba ba ipatala ka ba ba event go twa kena fela ponto o di ke ntse na go nya pokotu
1: ke le ba utlwa
0: thank you dad
1: sebele tseng ra twang le se di fa mari hey ka tsama ya le motswalle wa ka a thi ba pretend ba thwana ke mo thulo ke le friend ya ba ntsoga ka nna le nna mogeki a re le nna mogeki ke se ke re ke tshwasitse ka thi ai e ka ba ka hopola pie we bitse ka re ke kokoma kokoma la o tla tshasa ke le tsitse la yone mpa e bua ka re kokoma la o tla tshasa ke le sedi thumela le sedi Le seria fam ke monlela wa rato wa lela dume
2: hai bondo
1: eh ho
2: ba mo hata je ke ke
1: eh
2: ke ba mo mangu wa rato wa mo imo
1: ba mo ba botabotse wena ba je wes
2: ai eh na a ke je nitsi
1: a ke batla batho ile mba etswa ho
2: Ya, le se ka u dire vera la lari.
1: E shapara. Ma me zela seria fe. Kan tiene matanga ma uhlu. Kan tiene u kwa uhlu. Fela be ke ma fela be ke le seria fa mudume.
3: Ke ka le ka tete pon yo. Ke hanntle. Ke mo kutu ka bona ka tiba.
1: O yentse.
3: Nna nkile ka dula ga bongwana nyana ke tswa kwa komona ke fixback ma. Ha ke le fixback mo ngwana nyana ntse ga mo thukeng thukeng malomae ke malomae. Go di tso tsheletseng ka ofela ponto.
1: Eh?
3: Ola ha ke jaya. Ach, ke thola mathata ka ska hlalosa ha ke thaya gona ke thaile fogo. Hey, mathata bonto.
1: Uno le kae mo motho ana ga motho ke malomae ke fixback.
3: Ke fixback ke mo khilima.
1: No way, ai na bile bitswa go senda.
3: Tanji bonto.
1: Motho ga motho ke malomae, wa etsa re fete ba ka ofe.
3: O tla nna ke malomae, ke malomae. Tanji ke motho o tsana le ene. Ke dilo ka ba ha go nta toponto ka bona ka tinga mo.
1: Se.
3: Ai, ke le ke thata ka toponto.
1: Ai, ai kona ai kona. Se.
3: Ke le wili toponto ke mo kutu ka kwa kwa ka mo.
1: Mamela pine na utlwa.
3: Eh, ka toponto.
1: Ntate mona hore o ile ya fixback a dula le motho wa hae ka thema. Onza re motho ena ke malomae a thema loma motho enwa le yetse ntate tsimane dawa tsa mogara mosheshe na inya mogara mosheshe u ga ka mokhoba uti na no motho a tla ketsa pele khala bophelo ke tlo utlwa ka mokhoba le nna a hona motho a ka ba yetsa ntate ho utlwa ho kwa buti hore ka ya fixi ba tsheka dilala botho ntse ke ke maloma ya thase maloma ai mo ga tla o qetela le vetse ntate tsimane na hinya mogana moshweshwe na hinya mogana moshweshwe utlwa ka moqhoba o
4: tsama mogotsi be ke nyetla nka nna ka tsama
1: re rekela jalo triple back to back
4: tsusa
1: la seria fa
4: go tsa sentle etso sang o so
1: tloga pina pele phuka ya bo rwa sa nna ra mokho Rinka pine la talents bawa bright tata la gala ratula ka di sepela

0: Mashume amabedi le metse mere betse suka mara hora ya pele ke mogatlela wa khatela dia ropa re ponto wa selbolo se dia fe ba re ntho ke bokhoa ye ba re mokhoba uti yale ai wa tsama mokhoba nka ona panyale la o crasha motho ba re ho thumo mokhoba uti mmane hona le motho ona la maikutlo a itseng ho yena empa ha bone ka pa ha utlwi ka pa ha hlokomele ba re le mojwetse mokhoba uti ore le mona bo ore sa nere re jere ore sa nere empa ona u bua ka mokhoba mona ore hona le ntwe teng mona ke ntwe
1: a tsama mo
0: empa hona le ntwe a buang ka yona ore mokhoba o teng
1: tsusa ye ska tsama mo khotsa sentle e tsusa o so tla bona
0: tso ke batla go itlwa bona mamere re tlo fetela number 2 ai ba le tsenga mala ka zia ka

0: 086-000-3084 ntetsetse 086-000-3084. Ah, ke a tseba kgetlong lena o kopa ditlhogo re kena ka fe mafelong a beke 086-000-3084 ke a tswa ke a tsaba o renya bobedi mametse ponto wa selabo hashtag ha mamelo ponto ya kena mehala ka kwano dumela letsedi
1: ponto ya selabo
0: shapo huzwa
1: na dumela ke dikwanepe ke tla mona sa nna go ngopa ya tonta teno e sa nne re ka mo kgoba mo
0: number 1
1: number
0: 1 re nke motho teng kwa lo ke letsedi fa dumela
2: ponto
0: shapo
2: I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the hospital.
3: Hello, Turanda.
0: Ke ponto dume?
3: Le kae?
0: Amana te hozwa.
3: Sepe.
0: Ke manga?
3: Ke mampho makhetha ngata tiel thaba chicha ke tsa mali number 2.
0: Number 2 sa ba wa we brae that tsa tsile mona tautwa.
3: We brae that thank you.
0: Ke ponto wa sala dume?
4: Ponto.
0: Eh.
4: Eh, tsa mali tsa nere ngona.
0: Number 1.
4: Eh.
0: Ke motho teng ngore ke manga? I'm going to go to the hospital.
5: Eri le rato laka.
0: Ege, ye bile go.
5: Ha, ke matlo bile.
0: Ke tla ubetsa la lokgona ne le bonggono be ke tlang bua.
5: Manela, mo bone ke le welcome. Ntonga. Ei, ke ka male morali wa ka wa ofela maradu le lenna. A re fitla welcome. Mushumano mangantshebile. Amputa dilimo tsaka. Are a bana are nkhunona ke moreta tlaempe re senyene le ba nkhunu a runa kwana
0: celebrity
5: what have you welcome
0: nkhunu efa wa celebrity
5: eh na ke le yetsa dieding aka mo hutlwe ke ha le nkhunu lwa le
0: ona ye tseng
5: dadeng le mogotsi ke tla motsia le mang ne ne ke ne ye tsa dadeng ke ratwa tshellelwa mogotsi
0: o tsa jwang
5: ke ratwa tshellelwa
0: o wa ratwa wa le
5: e tshellelwa
0: o ne fa batho
5: bona bonzela kwa na batho ba mbatla kile ba mogotsi wa bona nna ke yana
0: o batho bana ba o batla ba
5: e ba batla ke be mogotsi nyana wa bona wa bona
0: e
5: ha o tla ke le mohlane ke ile mafikeng bana ba re nkhono na tshwane le bonkhono ba ne ba dutsing ka mane
0: bonkhono ba ne ba dutsi ka bolane ba le jwa
5: ja ma ba ntse ba ikakatlelang ka melamo
0: Namula muga roba mo jontan jeni. Bo bela buka o ga. O tso empa tso tsa ba ka mola mo khone.
5: Bana bana ba ka ndrekele hlo tsi ba bulen. Ku roba ntan jeni le ku la tlela kwana.
0: Mola mo.
5: Hey.
0: Ka dira go feletsa ka yore.
5: Thank you mgoti.
0: Okay.